0: se je kan fun omo yin wi pe ko ma gbe lo le wi pe ti omo iba ti de ko fun la se je yeje omo yi o olorun yo yanju gbogbo ogun re ni bile ni bi olorun o ba ti se
1: god cannot do it
0: ko si on tan pe ni ori oke si o ni mo
1: nothing like mon zion
0: a o ni se si ni bi mo a o ni se si ni bi mo
1: na worship yet
0: tori pe iya re
1: mother
0: imbe ni li alawo oluwa
1: no
0: se ti okukun ni yo se ni abi ti imole
1: ola
0: bibeli wi pe
1: right to see
0: ati fun wa ni oruko kan to ju gbogbo oruko ta ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko
1: Jesu
0: Oluwa wi pe what is your pressure ninu enu e what is your pressure ninu enu e o gbudo gbo mi o se gbudo lahun soro o gbudo lahun soro o gbudo lahun soro o gbudo lahun soro o gbudo lahun soro kai e telimana sara rapa ko seya

0: e wa ki pe be se dobale yen eni baba mo dupe pe emi mo lo se ninu awon ti o sorire ninu ose yi mo dupe pe o ka mi mo won ninu awon ti adu awon yo gba ninu awon to je wi pe won fire sori won ninu awon to je wi pe ibi won ba wa lo nje won ti wa ba won olohun mo dupe pe o ka mi mo won oh gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbalaye so pe mo dupe temi baba olohun gbo pe awon eniyan yi ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy e wa dide nle kin to ni etan torchlight yin kin to ni etan candle yen tin ba ti tantan ni isin igba meta latan a tun lo tan ni ago mefa abo si ago meji abo to ba tun wa di 12 ni jesus city a tun tun tan enikan ni set de be ni ah o su mare ati nti mo ri ni jesus city ni oje ntete mo lo be ko to di pa ba baba wa lalejo mo nbo e dide nle gbugbe eyan omo olohun oni ni ojo kefa osu keje haleluya mefa ogo meje laki olohun o wa tanna ogo re an to ba tin ke modu soju kan olohun o ba ngbo o ni rogun ki won osu omo le soju kan ogun oju kan ogun adagun olohun ko ja ninu haleluya to fe mo kei somebody stand up and shout six haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ogo meje osu keje lawa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen siwaju e gbo mi e ye ni bibeli pe owo gbogbo eni to mu owo dani iwo na lo lowo yen mo so tele si aye re pe wa ruwo saye olorun yo dari owo sodu e eye owo ko ba fun o ninu osayi e wa gbo nti bo fi kun gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi o ni lowo lorun en to lowo lorun lo je gbese wa lowo lowo wa lowo lapo wa si lowo ni bank ase ni mo fi nsoro in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi kakakiri agbalaye nje wa je mo powo yen wa fi pamọ wa mo fowo kan bo mi ti mu lo je ki o wa legbe bi ti candle e ba wa e mu candle yin jade enikan ni mi o ni etan torchlight ti phone yin tabi to ba ni lantern le sana si bai ko tan anything to fi le se mole o ye tan ma mo so tele ma mo gbadua fun yin leyin gba na tin ba so aso tele yi ma mu oro jade ninu oro so oro sey o ni mo inira mo an lagbaro eni to ni aye atorun tin ba ti ku lori facebook ni se pelu candle yin te tan e tun wa tun tan te ba ti gbo tan ni se pa to ba ti di 6:30 e tun tun tan e to wa daju ta ba ti se be tan woli odekun le lo jesus city lagbaro eni to laye atorun tin ba ti de be o se imo momo yonde convention la bere bayi to ba ti di 12 ma tun gbo adua soke ni jesus city to ba di 6 irole ma gbo adua soke ni jesus city leyin ti 6 irole titi 8 gbogbo yoku o ton di ola ojo 7:7 ago mejo ni a gbe won adua soke baba wa na ti mura ale lati ijo redeem lati redeem ibe lati npe baba kale jaye won mo so tele pelu imisi lagbara olohun lati ola lo seri inu mi san dadun tori pe mo mo pe iya to wonu aye yin o wonu ijo comfort life finally and gbogbo eyin te ngbe moto bo won ti seto e mo lo park si waju ni auditorium o e mo gbe moto eyo kankan waju si waju auditorium eri ti won ti demarcate e e mo gbe moto eyo kankan wa si waju auditorium o e gbe lo e park si old auditorium e park si gbogbo awon ayika to nbe nbe but ni auditorium ta lo ki e de olohun kankan mo si park si be enikan ni kini di tori awon angeli gbogbo eyin te ba tete de be e mo ba nki gbe tan tan tan an gbogbo iwo to ba fe mo mo o fe to ni o fe segbonse ni ibi ta ti ya soto le e ibe ni ko nka ko lo emi oluwa ni bibe ba se moto be ni yanu yo se poto enikan ni woli ka mo park si bi new e mo park e ti won ti demarcate gbogbo e lagbare ni to laye atun now e je wa se bayi e tan torchlight yin e tan candle yin gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi oni lawe wa di mefa and ibe pe popo ati eyin meji meji la fi break en ba gbo ko ba mi so fun awon eyan o nwu mi ki ngbadua fun olaare but me le dadu anye gba lai tana.
1: En na kandu yin esu waju ke elbo. Mama yi, ani ekpe, ki mo la ni? Ani ofo, ani ayajo, ani ogede, asi ni asan. En kama angu ni aye man vi bayanja. Iya to si mbe ni nou mara angu. Inti wangpe ni ekpe, wang man se ni. Ti aye ba falaba le sepe, wang gbe koko waju wang si se. Se yin ti wang pe ni ofo, wang fo ni, e oro ni, ti wang fo si nou aye yin. Ti yon ba lankan, tabi wang fin kan ban, wang le fi spofo. Be yo bale bay, ni labalaba man se ti fi man wogbo. Wang pe ofo ni, o gede nti e wang man pe ni. Se wari o gede, o ni renu, o ni binu. Ire ti nbe ninu ogede pupo igba mo ma npe jade ma so pe iwaju lo jugun nbe abi e ti rojugun ti nbe yen mo pe jade ni awani ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lo jugun nbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu inti won pe ni ase a mo pa ni emi na pa se laare in to je mo salaye e ti mo fi ya soto won ni ki n pa se mi mo boye e fi gbagbo so kan ki n pa se saye e laare yi on ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pa se ni ile kun to ba kan lati osu keje yi lo ti o bi di osu kesa ti o bi di osu kejila ti eyan ba n pase ko ni lo ko damu ile kun to ba kan eni to ba le si aminju nu eyin mejeji ki ile kun yen ko ma si lai si ataku gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma feju esun laise lairo eni to fe won li opo nle eni to ni won li opo nbi ise e fi agbara nu yin se ami gbogbo olufisun re ididi ki adaba hasha ki won wonu tubu lai jade mo ni won wonu tubu ibe won a kusi na soke asekretare lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diranse re in the name of Jesus as I say yes na se mo nbo o di aso tele eleketa ambara di gbogbo eyin te ti foko yin le patapata gbogbo eyin te so mi ti o ko ateyin te tun so mi ti o ko laipe yi a jo pade Jesus city ni o bo le wa loni bo si le wa lola dede anointing o meji meji ta lo ninu osu pelu omi o ti ndu o di o omi 77 na ti wa nbe lagbara eni to ni aye atun emi oluwa ti so ye awon ta jo gbadua ago mejo ni isin to lo bere but loni woli odekun le tin lo Jesus city and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ti nba ti ko lori Facebook ni 6:30 bayi still 7:30 6:30 to 7:30 mo mori le Jesus city to ba di 12 atun lago mi to ba di ago mefa enikan ni woli mo mo fe gba hostel e pe message sori number yi 070 89 38 20 89 enikan ni etun pe 070 070 89 38 20 89 o fe gba hostel e pe number
0: se ri ni ojo Wednesday ati ojo Thursday mo ti pe gbogbo awon eran si Olorun gbogbo won ti gbaradi emi na ti duo wam wam a mo se itusile a mo gbadua fun gbogbo awon eniyan gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo to ba ni ojamu dani gbogbo eyin te fe itusile ku lo waisan is going to be deliverance galore ta ba tin pari nu service bayi a bo sibe ni in ta ba fi le bere yen yo mo fe to ago meji si meji abo si meta to ba di ojo Thursday on gangan ni birthday yawo mi ojo ase han han niye a mo ba yin yo enikan ni e ba mi yo a ma ku amena shadaya mo mo tun ba we loni o popo ateyin meji meji la fi break so emura emura emura eyin wo le ti isun re majemu atomode atagba ti o ti isun re majemu re oni ati ola gbogbo eyan ni oru ebo maraje jem laaro yi o mu nkan bo loni gbogbo eyin te ti isun re majemu tabo ni ida mewa kan tabo fe oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu leyin oni bayi a soro re majemu mo leyin oni ati ola ola ni the climax account number 30 ni 1966 36 38 73 access bank ni 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole e tun lo eleti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 first bank ilele yo gbe jade comfort life mission na lo na e wo nkan mama ayo re yo di pupo fi igbagbo ru ebo to san ju ti keni lo mo si so nkan kan fun yin ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 elomi san 20 elomi san 100 be mi olohun ba se fun oni akojo pa awon wo yen la fi se radio program ten boy e kan wa ni losu san da mewa ru ebo ma raje jeun ke wa wo ti o tele kini mama ife so kini to ma so aso tele mi lo
2: baba mi teacher mi oluko mi ah woli asiko ti wa yi eku ese wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o ma jo yin la to sugbu ni o dupe fun bala imi mi lojo ti yabo na re to wa si baby ni 77 ojo yin gangan ni mo jo ijo comfort life mission ah baba mi lati ojo ti mo si jo ijo yi emi mi bale okan mi bale ah baba mi inu ponju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fe ke ba n ko awon omo isodo mo fe sare baby kan mo fe yo awon omo yin leke sa lo ni
0: na se gbon ti yan yen so mi mo boya situation life e ti worse debe to fe ke awon omo le ai mo ye ya ai mo ye baba to ti yo awon omo so le to ti sa lo gbogbo eyin te wa ninu iponju olorun ipe mi koko yin yo olufe wa yo wa si church lola o bo ba si le de be loni bayi emi tin lo be ibi ta ti taku so lo lorun niye e je mo gboro momo yi
2: woni wo ko to lo ja lo 77 lola church kan ta won mo lo
0: nice ko to sa lo ko to ropin ko to se bi be na laye se mo ri lo ola na ni 77 77 mi tun wa lele convention mi tun lo bere lo lai a gba woli olohun alaye lalejo baba kale jaye ni jesus city gangan gbogbo eyan omo olohun to ba nbo ni ninu pon lo pade jesus ni
2: sele ni won awon ma n wa sodo ni 77 awon ni yabola re fe si baby lola ja lojo n fi fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni ti mo woli yi o ti mo ke ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale o me confessor isin e mo ba n dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba n dupe lowo won àwọn náà mú ilé mi change ó ti lé ní 23 years báyìí tí mo ti marry mi fi gáàsì dáná rí.
0: Ṣáì! Òun kí gbé pọ̀ wú ọ̀tẹ́rù ètò lè dágbé lọ jáni. Ah! Sọ ọgbọ́n nǹkan over 23 years. Ìyá ìlóhun ò lo iná gáàsì rí. Iná kíní wà ń dá ẹnjìníà. mama ma su omo gbon ti ya yin so ko le mo pe ireti nbe fun igi ti a ge lule
2: ina igi ni ya mi mo nda o wa ya si ni lese bi mo nbe yen mo mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gini ina igi yen mo ti ro wi pe o lo ya ju laye ojo mi toju ba ro ba awon omo ni ti en lo school nigba ti mo lo si market fun confession isin ti mama don da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo
0: ai so e mo pe mi o gbe ebu won leyin bo yawo mi mo po ju temi lo won wa si women convention ti last year so se badua nikan la mo gba women convention ni ah enu ya ilo ti dun olufe ati e wa ni jebu opo lo te a si ni je yobo opo atebu ati yoba arupo ni adalu ni inu mi si ndun enikan ni mi omo ti pa kandu mi mo pa jo nto yo lohun bo yo ton o ton ra mi etan na phone yin le aye bodo ri wo na re yes
2: inu si ti fi de go da da tori mi lo su sugbe ko kan ti mo gbo nsoko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo na omo re fun late lojojumo o se ya gidi ko san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye yin ta san fi yo ba so o san gbo mi lara bawo so go se jo tan sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso ni tutu
0: nice so gbo nkan inti mo pa wole kun oju film lo o sunkun soro aye re ri gbogbo omo re ni o lo school gbogbo awon omo re ko so nje gidi awon omo yen mama yen ni won o le mo late ah ah mi ka para ka tu meneshe o tun ti sun lo na ni isin ba se ngbo sori o emi omo ru ya ti e daddy e sa lo nle ni nti eyin egbele awon omo won o da yin mo omo kan ni I can't recognize my daddy moni ki lo de ngbo se pe daddy o ji lo ni ago marun ngbo ba tun de o da ago meji la nbi o ba ti mu ti yo omo ti sun so mo da yin mo sa ah oro yi si nje ki ara mi o se bakan bakan
2: ah mo wo pe lo to ni omo mi o won le meji ya late laye won le meji ya late n ta ri la mo nje mo wa ni e so pe oto ni na ta da oto ni ti mo sare gbo fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ba ko ba send dire se won ni kilo de mo yin mo ni o ba so wo lowo lo wa lowo yin e ba send mo se lo nu ba gi ni mo ba lo ra ga si ina wo ni laye ni in se mo ye to le to tori mi o ti eru mi igbagbo pe mo le ra ga si dana mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gasi won ju bayi lo
0: nice television won ju be se ro lo aisa generator won ju be se ro lo fridge won ju be se ro lo ile to ni tiles won ju be se ro lo ile won ju be se ro lo e na wori ni over 23 years ko na wori in time won ni pe awon olowo ni ma lu awon alakowe ni e ko won ah intan se church re ta fi npe fitimu ntin ja won eyan opo nbe re imi la tun convention mi lo tun wole tori convention lo de ah engineer e je ngbo
2: 23 years mo ti marry mi na wori ina la fi mo dana onje o ti je wa ka to je
0: ah se gbo ti ya iso onje o ti je won ko to di pe won wule jeun gan ke baba mo jo onje o je mi kin to jeun ah ewo re ona moto wori sa moto o fi be won ju ba yen na lo ona maruwa ona kadari ewo oni mo so fa won mo mi gbogbo ti ba nbe le ni esajo yes
2: baba mi bi mo sira gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo sa ndi ka ngba ta dele ti mo sa na si gas baba mi awon mo mi le ti lo school mo late si o won late lo school mo o ko wa si e tan fili gas baba mi ti mi ba won owo fili e o won fili e 2004 la dugo wa bayi nisin mo fili e o bo se je 3kg late si ti mo ti ra o ni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa late mo ile jana wa ja si orun fun mi temi no ba je lasiko ma le je o tele tele a fe na fe na fe na ma kun le bayi ni mama fe na o ji o ti je mi kin tun je e ba dupe lowo mama o
0: ah mama o de ngo ba tun dojo thursday ti yawo mi ba nse bed ma ba yin dupe lo e gbogbo eyin omo olorun ni le nje je mo pe di toju elomi mo discover won tin lo si oju obin lopo nu won o se se ko je pe ifin o se se ko je ifin lo ko si oloju to di cataract to di glaucoma ah lo ya tari ai loye oni mo fi ni ki se gugu e laduwa sa in ta n se church ki gugu eyan ara ile ki la mo pe comfort life school so si ti wa school ni mama yi engineer eje n to mo gbobo
2: Eban dupe lowo won o ah eban dupe o emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o tin ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah ki church temi o ku si ni mo wa yin o oni ma lo ti ma fi jade laye mi gbogbo awon ton logun le nse a je fi won le nigba ti jesus ba de won ri beru so ko leyin ya ya ya ba se mo po jesus city na la se po leyin ni ni ijoba oro won mo wi pe ki se re baba mi o baba mi e pe fun wa e di agba wo ni o ko si bi te ndo ti ni mo te ni ndo ko si te ni a se ti mi se eri mi tun bo sugbon kan mi ti bale mi o dese mo mi o dese kankan mo emi mi bale
0: won o dese mo gbogbo eyin te nfoju esu wo wa awo ni omo pe wa lesu ijobo run ni o ditami iwe ni ta je mama yen ni mi o dese kankan mo ohun gan ti ri re gege bi candidate ijobo run pelu gbogbo n to nse na so si to lo n lo soke tun bale o je padi oreda if your church never change you better change your church ko si church ni ijobo run bi jore oba yi o pada yi jore pada asiri ti nbe nbe niyan o ti di omo ibile orun awo ni e mo pe wa lesu sa ebu ana yen odun wa e mo pigbe esu ni so si gbogbo awon ti olorun ko fun mi bi nse ko won de ijobo run niyan e ma foju elese wa won omo olomo ma foju ko tun mo pastor eyin pastor ina ni wahala eh baba melo gan lo ti gbala melo lo ti yi pada melo lo ti lo ribo mi latodo e melo lo le jade ti omo so ntin so oni kapun ti mo church ti pe gbogbo ese to nda nigba keke ohun ni dede e o le ni ako na ni bo se rinu a ton ko lele ina ni engineer eje ya yo pa yo we ka mo lo in so nkan kan nisin yoku di jesus city
2: emi mi ba di jesus ba de lo ni baba mi o kan mi ba le o
0: nice mama mi o ni le gbe oro to di thursday tabi wednesday ah di jesus ba de lo ni ma ba joba so le so be pelu si asewu iwo na si ni ya ko ni so si eyin na le so ro eyin eyin na le n ba church kan je ori so le ba jesus joba so to ba yo si olojiji so de joba o pelu gbogbo confidence lo fi so pe di jesus ba de loni ma ba joba woli ti do ti jesus ba de loni e pa fi o ba joba at ke se mi nikan ati gbogbo awon omo olorun to ti ko fun mi ki mo se ri enikan kan ti o ni fi wubo le loni a tun fi se tola convention ti wole ipade weje we mu ni sa gbogbo eyin omo olorun e mo fe ke da si gbogbo eyin te fe sun ore majemu yin e mu ore majemu mu ida mewa mu ore maraje jeun loni ojo aje ke wa pade mi lori facebook e pa candle yin yen e pa abela yin e pa lantern yin e pa torch light yin enikan ni kini di e ja lo sori facebook e ja lo youtube o dekun le epaphras ni ke wa mi wa ah ah mama mi ma tun owo emu lagbara olohun account number fun gbogbo eyin te fe san ore majemu 1966 36 38 73 access bank ni yen 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole e tun lo ele ti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 first bank ilele yo gbe jade comfort life mission na lo na iwo to ba be gba hostel e lo number eni ti mo pe yen mama yi mo fe ri o mo fe da omo mama tin soro yi mo fe da omo na ko to di pe ma gbadua fun awon omo lojo ibi ese bibeli ni ki gbogbo wo kasa ati de we jeremiah 25 la ka loni titi wo 30 jeremiah 25 e mu popo yin e ko pade mi jesus city iwo to ba ti de to ba so la mo wo wa lori facebook to ba ti di 12 ma wa nbe na 630 nisin eyin omo olohun wo ni won bi loni e wa kunle ki so tele eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08088 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin god bless you
3: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni ton ton, nyeri, nyeri.

0: mi
1: e pa to fun jesus bawo ni mo se fe mo pe shop e nko because mori won ran iji si shop e ni so iji tan ran wole yen lo wo gbogbo shop e ile lo wa tan fi call e won ni shop e ti wo danu patego ti gbe lo
0: bank kan be
1: o bank kan be boss we can pray for more than gbo did die ko lo pada kenin kan tewo sami bi ma ti pray for bere ada iko lo re pada guide guide ada iko lo re pada ada iko lo re pada egbe dada come in the name of Jesus and ko fun mi lo mi arugbo ojo kan obirin ko fun mi lo mi arugbo ojo kan ki gbo wole ko lo fi so mi we for 7 days ogo ikeyin ma lejogo saju o ile oba to jona re ma lewa agbara olorun wa lai baba to wa leyin lo e ma bo sa yes sir e ma bo adara fun yin oluwa ran mi sin anywhere to ba joko si agbara olorun wa lai e ma ja si waju anywhere to ba wa daddy how are you sir nje sumo pastor kan nje ti lodo iranse olorun kan ri
2: mo lo si kerumu lati oya
1: mo ri o nje awon second fun yin nipa live yin igbese to ni ka igbese ti se
2: mo se awon kan kan ta yin
1: iwe to ni ka iwe nko ewe awon iwe yen na e bo sibi won ti yo nkan lara yin cause aisan wa ninu ara yin be se wa aisan yen wa ninu blood yin o fe mo fa o weak ara yin even dori erection yin gan o weak erection come on fire feel kini jade lara yin ogun buruku jabole baba omi arugbojo yin da mo fe lo fun bai sare lo mu wa agbara olorun se daduo emi oluwa olorun mogun wa nbi ase mi mo ko wonu mi fi tu baba ile na ro sa yo ibode ku lara baba yin stroke na fe ko ni mo stop we alafia now baba ishi egbe mi le meje loju mi nbe die ni o egbe kini mi ikeje titi the 7 etiquette wanu emi pelu mi brother mi e ma bo sa ti white ran neck white wa lorun yin sa e ma bo sa o ti ranu gba lenu je ko ma bo oya how are you brother dro beyen how are you eh attack buruku lo ba e ko si ga to se tele o fa na ta si e eh
2: be sa
1: ikan ko se tele now o wa okay ki lo wi
2: o wo shop kin jade pa ara mi kan subu le na ni
1: o wo shop ko kan jade pada bo se jade bayi lo subulu le
2: eh boguma se de fona bayi bo pack machine
1: wo fure logun machine wole
2: boguma se mo pack e
1: o pack e
2: be ke wole show kin jade para la ko subulu le
1: ati gba yin lo ti ri stroke lapa ti ro tori oluwa ni kin wa bilu ti won ran si e jo ran enikan ta lejo wa
2: emi nikan mo wa
1: ejo ta lo ma nsanu eyan ta lo ma lo ba mi ra pure water meje wa fun mo fe yo oro stroke lara pure water meje okay se anti yen eyin ti fe lo ba ra abi yo da fun yin so anti to lo yen ti lo ba ra wa anti to lo yen ti lo ba ra wa eyin yo ko e joko somebody hallelujah isegun e ma densin
3: te bi o tin se

0: ti mo gri eyin ti e o kin deja ati eyin te gba olorun gbo te o de fe wahala eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi oluwa ti wi o oni nitori isele to nbo lona ati eto idibo gogo atawon nkan ti o ti fara ta gbodo pray tolorun de gbodo ko gogo awon ti o ba ko yoyo toro ni ba ti e po owo sanu fa won to won ba sanu fun ni eo eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo nti oluwa so oni kilo ki gbogbo ediyan kan lo ru ebo ebo abo bi mo se gbo re ko lorun ojo ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o oluwa ni 200 naira lori omo kokan ati lori ara re iwo nikan to ngbo mi 200 naira ni iwo yo send si account arugbo ojo pe mo ru ebu abo abo ko daju lori mi mi o gbodo pare ma koko yi gbogbo eniyan lo calculate idile re ninu igbagbo bo lo se ri 200 naira lati so re abo kaye ko ma se paremo ki won no ma parema ye o ijile re account te ni lowo larugbo ojo na le o se si e gba te ba ni bayi 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 agbe God's Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare to gbo lekan si 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebo abo wa ni oluwa mo ru ebo abo ma je pare maye lara
1: obirin to pe mi to wa lati Abuja si church wa ni lorin mo like madam yen o ni bi o se wa program wa ni lorin lojo Friday o ni bi mo se wasu tan o ni mo so pe iwo to ri nfo yen tara ni gba itun sile o lohun si sami o ni doni ori o fomo o ni to ba se kekere ba ori o ti mo fohun o ni gbolo yin si mori bi fo lo no we tara ni nbe yen ara tu ebe sami dada ema wo eni to ni gbolohun ti ma tin so ta lo lomo ti o ti jere omo o ya lo jere omo se inu ile e lo tin gbo mi so wa le sami ki gbogbo adugbo o ma mi abarugbo ojo ni wo fi kale si o je ke bo se ngbo mi yan won ni ji akara elodun sami dada
0: Ilorin bi eni to njiya ba fe bo loko iya igbese kan lo ma gbe bi eni tara ni o ba fe inira mo yo gbe igbese kan ni bi eni to rare o fe rare mo a se nkan kan ni nkan kokko to kankan o se nkan ki nkan to si o e wa wo ijinle a o bere si ni gbe igbese kan ni Friday ose tutun gbogbo eyan to ba gbo mi e lo get ewe kan soso tan pe ni miracle leaf kolo nje ke ri ewe ohun ewe miracle leaf yi e yo bi meji tabi meta ti to emu lowo te ba tun wa nbo e lo wa omi tutu kan bi cold water ko sa je pure water tabi bottle water e sa jo tutu e gbe wa laaro Friday larugbo ojo ni kila nko jo kisha iketa re ogede kan tan pe ni boli ogede iba je sisun be tabi ke ti se e prepare kini lowo sa ta ba pari adua e je boli ogede funra yin le ba mu mi tutu le e mo so pe mo jogede agbagba oluwa je ndagba olorun jo eyin agbagba ye e ma yonu si mi e ma pa mi re maye awon okuku lo nde eniyan a pray de bi pe iwo se dadu omo a pade pelu ogede kan te ti se ati miracle leaf e yo bi meta pelu bottle water to ba tutu tabi pure water gbogbo e o di aro Friday arugbo ojo lo mo pariwo po nlo to ba de josan kila nko yen side of agaraji lo wa aro Friday lago mejo abo titi wa go kan gbogbo eniyan

kuro na ni dije be ya agbaye yen ye jale yen mo we pe rawa gbe bolu lema junior ala yesu kunbi omo tutun loru anamoju me ni gagagan koda o ti fesi lede o o le gbo o ni lowo ta wa e o ti di gudu bayi dame suse o lohun o gba bolu eyan pori le de tun mo o dame suse o ti feyeti kuro ninu fese wase bolu alafese gba ele to je ti international gege bi kan se lo lapa ben ba kan na kasimero alaye o binu o paraporo eyan lojo tana binisa junior o na soro kankan eyan nipa kan lo sa so leti to jo oluko ni won eyan bo se ja wipe runo gumares o so penalty o so nu lojo tana yen amode bo sugbon eja kokko kira wa wipe akojumana akojumama akojula turo modu to dawa laye kaye ne bekebe te kada ti lanfani lati tu ma be labe wo mi eyan lojumo to ma loni mo wa kiyin dele alara mo kiyin dele ajero mo kiyin dele owaro gba gbogbo eyin te nbe labe monitoring spirit mo ri yin lapa abe yen ni igboko yen o ye leti pe irode ti pe acheche yorun o kede tujoju belewo eyan loju ma to nini yen o ma wa tara abi ko ne tara fi yen lo ma ya mi jajo gbe body ka jo ka bara po chekere ko le lanfani ati dato fe eleyoroyo semble bi ko chekere tori yen o se fo balo jago jago o se fo bamo yigi yaga yaga yigi oin loko gbogbo awon majo mi awon sabe mi ta won duro kokoroko duro kakaraka ti won gatan ta kede jo ma se totun ni o ma video to gbogbo ma fe ko si o le mi ayodeja yola e westport mr lagasi kali awa toni joja eyan meweda ele te panu pamapo te ni le san mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin re daraya le de yo ba ti apambele te mo fin kiyin la ro tun ni yo o ye wezo o ya boko lo fa ba ko lo fa nguraye o de papapa e jamo eyan latani gbogbo le wa nigeria gege bi kan se lo ni do mi do karakata fere sojoja enu dije liga gbokuta eyan tori le de wa nigeria lo wo ta wa ye iko egba bolu rivers united won ti sumo bebe ati pe ki won lo gbe agba bolu kan o je ade arin gbogbo won o je ade arin gbogbo mo nenu iko agba bolu eyin ba mo so nipa slama labubaka gege bo se ja wipe adan ti nbe laro won ati iko agba bolu teyin ba o ti tanu bodo tanu bepo lowo ta wa yi adan olofe olorun lo mu owa o lo cheche ki iko agba bolu rivers united ke won fi gbe alaye yen gege bi iroyin se nto mi lowo ki bo ko lo fa slama lo se se o ko

gbese keji o di opo ose ta lanfani lati ma benu re eni to ba lanfani lati wa jawo olubori yo lanfani lati lo kupa ni bi ve ye agbaye ele to je tawo obirin tojo ori won be laarin odun 17 under 17 yo waye lori lede moroko niyan o o je je niyan akim busari o ti ro awon agba bolu e o le dakuro borede ele te se lojo saturday e ma je ki rube o waye mo ba se concede yen oni ko da to gege bi alaye yen se soro salaye o le mi je yin temi better ogba be o le luko ni iko agba bolu under 17 lobirin tori le de bene ida azuzo o na lanfani lati soro salaye oni ki la ti ri oni orile de nigeria flamingo oni te ba pe wa eya lo Zetin boye, wa sori le de bene. O le le pe pada o, o ni la kokona. Gbogbo riyin fa wa gba bolu mi. Gege bi won se tadu elebe dada. Koda ti won gba bolu meji. Iyan wo na wo oni bo ti le je wi pe won fi di re mi oni gbagbo nbe fun won wi pe ni tale baba won lori le de bene won ma se kini yen fori le de nigeria mo loke all right o si wahala la pa be yen o je je niyan o gba be mo fi yen le o mo kawe sapa waju nitori ijoba akoko e je mbo ko lo fa o dori le de china ton ton wa cha ya ti gbede eh gege bi nkan se lo iko egbe bolu godi ni glati ti le wa nigeria wa jubu yakata jawo ese lowo oju gba won latori le de tanzania nenu idije eyan four nation under 70 invitational tournament ele tin lo lowo lori le de china ami ayo meta si meji o lo je wi pe iko egbe bolu godi ni glati ti le wa nigeria se won fi jubu yakata jawo ese o eyan so wa oju Enya nene DJ awon alafiwe pe na ele to je wi pe won lo gba lapa be lowo ta wa wa yi to ba dojo ru iko gba bolu golden eagle ro kojo oju gba won la tori lede australia mo je je niyan ma ni gbe debe mo ti je beta o da ko to di pe ma gbori wole okere finally e je lo sodo awon agba bolu ajade apere lokunrin eyan the tiger tori lede wa nigeria niyan na tori pe won je gudugudu meja ti yaya mefa le ni bi kode le bi DJ o mese yo ele ta ma si qualifier fiba wo qualifier gagagan won te sojo ju gba won latori lede rwanda pelu ami ayo melo 106-62 o gagagan ni won fi jawo olubori o je jade yen lojo aiku tin sojo tana o de papapo ti di nile okere eyin temi ta ti setan e ja kokko mo latinu DJ Wimbledon lodo awon wore awon agba bolu eleyin lori kokere niyan o na tori pe gire Naomi Osaka o je gudugudu meja ti yaya mefa o te sara number 1 eyan lagbaye eyan world number 1 niyan arena sabaleka o lo te si lara pelu emi ayo mefa si meji meje si mefa meje si meji gogogo niyan eyan ni center court o nbe ni tare Naomi Osaka o ti boju arena sabaleka o ti lanfani lati baje o lowo ta wa yi Naomi Osaka o ti de ipele quarter final o si je igba akoko re niyan eyan ninu idije ti Wimbledon o jojo niyan koku bejode ba kona ninu idije Wimbledon yen Jerry Novak Djokovic o bi to bale gege bi agba bolu eleyin lori kokere okunrin ele to je pe yo lanfani lati jawo olubori to po julo eyan ta ba so nipa messingo Novak Djokovic o lanfani lati segire lati pa itan Roger Federer o lanfani lati pa itan yen re o gege bo se je wi pe omodun mokodini ogoji na eyan 39 years of age o lanfani lati te sojo ojugba re eyan lojo tana pelu emi ayo mejo si mefa ati mefa si meta si mefa ati mefa si meta eyan lojo tana gagagan niyan o ojojo niyan koku bejode o je je ngbe body ni lapa be yan o dodo awako lori odan eyan ta tun mo si formula 1 e mo pe lare bure o gagagan lawo temi e je lo sodo won nenu idije British Grand Prix ele to kede waye lojo tana omo iko
ọmọ ikọ Ferrari ìyẹn Chasleri òun ló láǹfààní láti ṣe gírè láti mórókè lánàá ẹni tó ṣe ipò kejì òun náà ni George Russell tó jẹ́ ọmọ ikọ Mercedes Lewis Hamilton òun ló ṣe ipò kẹta ó jẹ́ ọmọ ikọ Ferrari Lando Norris òun ló ṣe ipò kẹrin tó jẹ́ ọmọ ikọ McLaren àwọn mẹ́rin ti ń bẹ lókè tí tó nìyẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn lágbàá bẹ́ẹ̀ bó bẹ́ jọ́dé mo ti gbé bọ́dì ó ti dí bóre ó dagbo bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbà màá lọ sùlé má dẹ̀ lọ́rẹ̀ pẹ̀tẹ̀ ewes for ṣé kí n bo kó lọ fà ẹyin tèmi kẹ́ẹ̀dá ti yín mọ̀ kó má bàá dàbámọ̀ ó yẹ pápápá nítorí ìjọba àkókò.

beta e ti lo gbe rawa gbe bolu kan eyan lati orile di africa se ni omo bibi orile di africa million lona meta le logoji po eyan 43 million pounds o le fi gbe agba bolu yi tani mo wi tani mo so Bazo mana taure, o gagaga lo kwa babolu ye, la tinu kwa babolu ofiem, o gagaga la ti logba mologo ye, o manya ti wasoro shala ye, o lo down lo juda dalo, me kwa ma chache ye talaka nshikbo, enye ninu kwa babolu ni kwa su united, e gabi kwa chino la kwa beye, o jay beta, o gbebe, enye oma galatiku, shikin boko lofa, e dati nyima, e tutugbe o, e rawa babolu kalakwa nye, la tinu kwa babolu ti Inter Milan. Denzi Dumfries, o gagaga lo pa gba bolu yi. Adun odun merin, o le fi gba meyan lagbe to lagbeye pada wa ta porogodo. Endo mo gba ogbodun, eyan 30 years of age. Ele to ja si wi pe owo te lafani lati fi gbe. O je million meta din ni ogun o le owo kan iropo un. Eyan 17.1 million pounds. O je dede Milionu lona ogo iro, enye 20 million iro, ule figbe, kete bagbagbe. Agba bolu ni oje ikari, ele te egbele no lolo ye, na ye titari. Yo se mori o toje olu kone ye, ne tori pe, egbe makukurela latinu kwa agba bolu chesi, vela do siva, ibran konati. Oja wan meni te lafani, lati gbe wanu wan, enya wo papa shire, Santiago Bernabeu lo wata wai, oje jani nyako bejodi o, oda mokbe body kuro la babe yen, odi nui DJ ve yagba ye, ene wan wiki ne wan solak babe yen, ke gabi kanshi lo, ata mata si, ikwa gba bolu ori lede Amerika. Monso nipa folani balogo, ero nye ti jako di mima, wekpe, rekadi, ele ti wan fula joni, nekba ti wan koji kwa gbabalu bosna ane evergwana. Wan ti jako di mima mbura yo, wekpe, rekadi, oyako, kosafu, wanpe, wanem.

ya ma lafa ni eyan lati se be lati sa fun gboro aye ene to je are ile America Donald Trump o na ti dupa olowo ajo fufa sugbon oro yen o ti di jana jeke ne tori pa awon eyan tin so lori sirisi oro pe ki lo le fa because ki lo fa di aba o ti le je pe won toka si abala ofikan eyan ese keta dini ogba 27 that article 27 nenu ofi ajo fifa koda won tun so nipa Cristiano Don Santola Vero Ronaldo ele to je wi pe ngba ti won gba ifese won se ku mese yo fun ife ye agbaye o gba re kaadi to si je pe o ye ko ko fun ni ba sugbon o gba ifese won o gba oro yen be nle na e je ki nsi ma won royin tin be nle wa na tin ba mu wa tan agba ma lanfani lati ganu si nitori pe won la ajo fifa won so oro bi o ti le wo kere omo lori e to si je pe awon ti won ti gba re kaadi ninu idije ife ye agbaye ta ta nlo lowo e ta banka mini meji bayi yo ti fe to 30 abi 14 to si je pe won pada won gbadagba ifese won se ti o kan eh o ti ye yin pe ki wa ni di toro folani balogun to fi wa ri be okay all right mo nbo na e je nlo sori lede wore ori lede Senegal e nbale kakaka lai gatan sodo eni to je aso le won eyan moridi o o ti toro aforiji lowo egbe lemu ko awon ololufe ipa gba bolu orilede Senegal gege bo se je pe ipa gba bolu bejo won pada te si won lara won gberu won lati yin won si yowo kila nko won kuro ninu idije fe ya agbaye pelu ami ayo meta si meji eyan lojo oni o le dope ma binu o lomode me ko je ko mara lowo e mo bi oro yen seri bi ko agba bo lori le de Senegal bi won se gbe 2-0 wo bi 89 minute to si je pe bejo won pada jawo olubori oro yen funny sha okay all right e je kuro lagba be yen nitori ijoba akoko o ya jogen club o lu ko ni ngba kana eyan fori fun ipa agba bo Liverpool o ti daju shaka o alaye ti lo gba se gege bi oluko ni ipa agba bolu orilede Netherlands gaga orilede Germany oje orilede Germany ni o ti lo ri gba se leyin ti tare juale lege legesma ti o se be ti o ko ti o fi iko ohun sile leyin ti won se be ti won se be ti won ja bo kuro iya ninu idije ele to je ti ife eye agbaye joge club lowo ta wa o ti lo ri darapo mo iko agba bolu orilede Germany lowo ta wa gege bi iroyin yen se to mi lowo aja abale be mu koloko ni o ni le meja yin temi beta o ya chaju idije ife eye to je tawo obirin ni ile adulawo wafcon 2026 iko agba bolu to je kan lara won iko agba bolu tin be ninu osori de won pe iko agba bolu super falcon sisi mo nso nipa orilede Malawi won ti kede oluko ni tutu iyen student sick o gagaga ni won kede o gege bi new technical advisor won e mo pe isori kan ni won pe iko orilede Malawi lobirin ati super falcons ile wa Nigeria si eyin isori si niyan to si ja wi pe ojo keji din ni ogba o suta lanfani lati ma benu re o ni ko ohun yo koju iko agba bolu super falcons ile wa bakan na lara awon ti wa tu jo nbe ninu osori lati rodilede Zambia te mo Egypt o je je niyan ko bejo de o te papapa lorilede Ghana o luko ni won o na ti ko we vichele o eyen Carlos Kurozi o ti ko we vichele lẹyìn tí ikọ̀ yẹn táwọn náà jápọ̀ òròpò tẹ wọ́n yọwọ́ kí làǹkó wọn kúrò nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ìyẹn ní ìpele oníkọ̀ 32 rounds of 32 nìyẹn orílẹ̀-èdè Colombia òun ló colonize wọn pẹ̀lú àmì ayò kan dondo ńgbà náà ìyẹn lọ́jọ́ jímọ̀ tó kọjá ó jẹ́jẹ́ nìyẹn kò bẹ̀jọ dé ẹ wá rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó wáyé lónìí láàrin orílẹ̀-èdè Portugal àtorílẹ̀-èdè Spain Jerry Rawa Gbabalo, Adani Gbogbo Moni no Ikwa Gbabalo Rile Despen, Enye Gavi, Oti Soro Jalaye, Oni Kama Paro Kama Jike, Oni Treti Lala.
Oni Cristiano don sato la vero Ronaldo ko ma je fun won loni oni bo ti le je wi pe awon ma gbianju agbara won lori ati le conte bobo yen o ma lanfani lati mi awon oni jugbo gbogbo yin te so wi pe Cristiano don sato la vero Ronaldo ko le je ngangan o le kuro dido ere omode ni oni mo wa ro gbogbo awon akegbe mi e daku e ja ri daju pe ajawe sobi wa o oni tori pe ta ba nipa lo foju pa Cristiano don sato la vero Ronaldo re oni o pada gberu wa lateyin ni o gege bi iroyin yen se nlo lapa be yen o le mi jaye temi beta o ya dede yen ti Chelsea Andrew Santos awon ma utiver

0: eyin omo galatigo iroyin kan na to mi lowo lapa bi won le tin pa ma yan owo to to ilu million lona meji din ni 100 pon iyen lati lo gbe Michael Olise lati nu iko agbabolu Bayern iyen Bayern Munich en pa e tin kowo papo e tin towo po oya bolu waju odo bibi teki mo ti ri alapa be e bi ni so je labi mi igboko e adu jalili jo tunde mo ti ri alapa be agba e ko oju mo mo
1: e ko oju mo ka kere pata gbo kan ni Diamond FM abiodun an kerumi ni oruko temi to boye mo si agba
0: agba fi yoyo
1: aku ajo deso ni asiku ibere se tutun lagbara olohun ara ajo lowo
0: ani
1: ni lorun
0: aso olohun
1: asiku gbe agba ton lowo
0: on lo were ji were
1: osulu na tun go be were were eh no si do lara nta to kena koko complete lale ana pe review pe decision review
0: e mo pe ifese won se won na won ko tele ajo fifa ti ni pe won ni sun ma won ti ko so pe o sese ki won sun sugbon la ngba to ti o wa ku je ki ifese won se an bere won pada so
1: eh
0: pelu wa bi wakati kan
1: be pada so si waju
0: ni atari oro ojo ojo
1: be ni se ri ti to se wa pe ju on ti oro ti eh agent abi ti balogun
0: Balogun for Lani.
1: Ti one suspension lift back suspension.
0: Or a kigan.
1: Okay, okay. What's in that? We le. Manikawu. You know, say Marshall. Ele ke ti rock shell. No tan. Ife yagba ye.
0: Ora ipo shell.
1: 1960. Tuwa garinka. Omori de Brazil. Una yako ugare card. Nse mi final. Wong para ugara play final kwa lizeko fakia. Lulu dio non ti gba to ile aye ile Brazil ton gba fe yagba yen sugbon lati inu itan fe yagba ye won ti fun eni wa ora itin red card gbogbo na ma have suspension so Garcia yi ati Folarin
0: Balogun kan
1: na se ikun 62 yen na o da wa la le ton ro ko ya o ni kan se pelu oro oselu de nigba yen ofin pon fun red card ma fun red card FIFA additional committee lo ma decide
0: bi ya o suspension
1: but lati gba yen ko ti siru e to ba defo suspension o so pe
0: o lo ko ko si pe boya o appeal
1: be rin ku si eyo kan then ni pe to ba pe club level ni o le appeal
0: but ile FIFA won le appeal o le appeal
1: o fi appeal ni FIFA
0: ki wa lo de ti Folarin Balogun
1: o se lule mi lo o fe lo like lo je to ga ri pe o ni de Michael around to gba lejo e ba se bo si le fun ni red card e o ni are Trump ti lo tin condemn e so emi ro pe pressure are Donald Trump lo je ki won leave suspension yen tori pe lowo lowo ta wa yi FIFA go ti so pe reason ta won fi se lele donor article kan ninu won ofin FIFA ofifa lanfani
0: eh yen ni article 27 abi
1: eh bo won so gbo
0: won so ready di binu
1: eh ta bi yo so idi e ni le kan pe onikan se pe lo se ilu tori pe to ba fi le mu yin te fi so pe e suspend leave suspension e gbodo so reason then o to wa ninu fe agbaye ko ti si aye fun appeal so se wa na appeal ni te fi le leave suspension yen abe kan se to wa pe won se to wu won ni sugbon pe ya leave suspension ko tutu omo reduce e bo kesi ninu fe ya agbaye e wo se Ronaldo Ronaldo
0: qualifier lo ti ni re kan
1: then won se fun kilo ko na ko se mo sele won se fun awon ko se ni na ri to 2014 qualifier ni ti e
0: lo ti gba record
1: go gba record so o sa fe yo kan won fo judin o ko e Ronaldo na meta lo ye ko se won foju de yo kan o sa o se yo kan won gbagbe fun meji so bo ninu fe ya agbaye ure o kin sele so be so pe oro selu o lo ti wo are Donald Trump lo like we le ko influence pe awa la gba le jowo ru ta ti na won ko to wa si se won ni eni gbe adie
0: alade awon nikan na lo fe je bi ipoku Canada ti lo
1: Canada ti lo be ni
0: Mexico ti lo
1: awon kan na se lele ko ti so fun won
0: awon pelu Belgium ni wo koju ago kan oru eni pojumo ola
1: Belgium le mi wa fun ni moran bayi nisin o ye kan ti mo won na ni se pe Sunday jo ba da alami se jimo lati mo abe jo Saturday lati mo kan ti mo ra pe awon play 11 against starting ref at awon fan tori pe ele tan ti gba tan ti sports tan ti
0: ele Mexico no Mexico mo
1: no mo ka no mo ra ti gan no rorun so rorun ni
0: o je maloku
1: de na po de loku e
0: mo 20 o di 21
1: record ye wote
0: record ki na poruko mo iko agbabolu
1: record ye wote
0: Man City
1: penalty na si wote mi o ri tu kekan pariwo ni
0: penalty meji lo waye nbe la na
1: gbo meji na lo fe wote
0: Brazil oro wa di won wa nbe si ni gba bi gba oti laarin ara won Bruno Guimaraes to gba penalty
1: Ancelotti
2: won ni kilo de ti o mu Joao Pedro lo pe Joao Pedro to ni 20 goals ni last season kilo de ti o fi mu lo to fi je Neymar
1: ni won wa mu lo wa mu lo we won je rara re tori pon si dada ko si dada na ni won ni rojila do na o ye kan le mu lo ninu player ba ti player to je striker ni last season Pedro e lo si dada ju ka pa ka yo de ka to fi gan kun e pe Neymar lati join consider even Casemiro gan o pe out of last 16 months ti o ti play for Brazil mo lo pe jade pada so mi mo ri ti o se mu lo ka ba mo lo bia igbaji mo di bai o si pada di bai
2: ja sojo ko le agba
1: mi o lo mo ri ti o se mu lo Brazil won si lo Germany na ti lo bai
2: 0913655952 g o ko yin bullet pe ogbeni James lati oko irin kile pe mi gba yin o
1: jade
2: eh ogbeni James se mbembe okay 0913655952 iyan ni ero bani soro ti o wo bi tele lanfani lati pese iyan laaro toni gege bi nkan se nlo ife se won se laarin Portugal ati Spain loni
1: yo le o
2: agba
1: yo le o I don't know how to do it. But I say not know how to do it. I'm not sure how to do it. But I say not know how to do it. Time.
2: Likely to do it.
1: But I don't know how to do it. I'm not sure how to do it. I'm not sure how
2: to do it. AY Sport ati agba fi yoyo. Lori oro bolu ale ana o dun mi bi won se ja Brazil yen ogbeni Ahmed Banjo lati airport. G.
3: Masu, ekaro.
2: E se won ko juma.
3: E ku eto mi sa bola ni wa lati lati osubu.
1: E ti ma yu.
3: Awa ti ba yu no wa yu ma yu
2: Casemiro ti lo la yo
3: be ni o ti lo o lo ma yu o tun lo ni Brazil na
1: ko wa na ti lo Brazil o ti lo okun wa na ti lo
3: o ti lo ko wa na ti lo ko si wahala te ri ball ala na o dun gbagbagba toru na dun gbagbagba Brazil na lo le na o na ma lo le sa if it so ala so ni wa le e ma run te ti pade e meta ni Norway ti wa
2: Benny.
3: Wa gba mi meji.
2: Benny.
3: Isi tun tun ra le so le kan ba ji na kan lo bo ti won kan ba kan lo mo maro je gba. Dada omo ni o gba ti won na e ku eto.
2: E se o gan ni. Sa, okay. Any why Brazil did not take Pedro to walk up is better than Hendrick and Neymar. This season I'm very happy. Baba Jide to last arms okay that AY Sport at agba lo nbe lapa bi agba ile na ti to lo
1: abi o to lo lapa lapa lejo wezi so a je correct for the winner e ko jolu se mu ma ri ko le na ni a pa lejo wezi lagbara olo
2: e da ku gbogbo en ti egbiyanju ojo opo ohun o jo bi pe ori ba kan ni o e ma binu to ba di ojo Wednesday a ma lanfani lati gbora wa da kari alayo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa e ja ma sire daraya dada o Spain pelu Portugal agogo mejo ni oni o waye USA pelu Belgium
1: agogo oru
2: ni origba kan merci beaucoup
4: ti totun ile dodo
5: ilu le bo je

0: so wani oto on logo orun oto logo osupa egba gbeje irawo ko le ba won mole to supa ikani ti yo se bi ikani Diamond 88.7 FM lode le yi awon ni bi gbogbo eye ba te ndori kodu eye adan oga laarin awon eye tin dori kodo ni nitori pe eye to dori kodo bi adan ko sinu gbo ikani to ta won yo yi Diamond FM o tu gbe nkan te mo je de o tu pale iroyin do mi re do ola ake onile ake alejo aki gbogbo eyin isokunrin isobirin gbogbo eyin ti e nla nfani lati ma be ni bi apoti radio yin nsaye gbogbo yin pata laki o aku ajode toni oni ojo aje gbogbo ala ara jeje lase olohun oba to o tun ti de gabi isere nanu ari ni ambere ewo ayodeji ayola oloko mi omo baba ticha
1: oloko fi gbe laruge ola yinka ajene jibade le mi je lori protocol yin
0: ora opo lopo iwe iroyin lo ba wade laro toni lodo temi nbi punch nbe nbi the nation nbe nbi daily post nbe nbi nigeria tribune na bibili ati be lo lawon iroyin tin be niwaju mi bi o
1: mo ni iroyin daily post mo ni daily trust mo ni iwe iroyin vanguard ati bamban
0: ora won pe adebi se ma se agbaole oni won peru won e mo pe ta ba ti wo ikani gbon sarefe yi ka ma mu sese leyo shoka ni o eya kin ko lati nu iwe iroyin punch ge bi iroyin kan se punch awon iroyin kan bode gege bi joba apapo ile wa won ni kojo lake kojo loko oro kan eleti ajo ayani lowo lagbaye IMF to fi lede wi pe ijoba apapo won na owo ti o to bi trillion mejo naira yen laisi ninu aba eto osuna ani kojo o ijoba apapo ile wa ni won ti fi pata lari oro kan ti won ni o lede latodo ajo ayani lowo lagbaye international monetary fund ele ti won ni won fi lede ninu oro apile ko won kan lodun 2026 wi pe ijoba apapo ile wa oni won na owo ele ti o le ni bi trillion mejo naira ti ko si ninu aba eto osuna odun 2026 o ijoba je ko di mimo wi pe eso yi oni o je eso eleti o le si ara lu lona o won je ki o di mimo pe koda ko tona bo ti le wo kere omo o gege bi minister foro eto isuna ateni tin boju to oro eto okowo nile wa nigeria taiwo oyedele bi o se se be fi atelede lede lana ojo aiku o je ki o di mimo oni oro ye ko ri bi ajo IMF na bi won se gbere jade o gba ti edo eni tin se asojo won nile nigeria punch o lo punch iroyan laro toni
1: e je ke mi o mu gba tinu iwe iroyin the guardian to jade lojumo toni ijoba apapo won ma ti tako isele ise kupa awon omo ile nigeria meji kan iyun lorile de south africa won ni jabo orile de south africa eti yin melo e sawari awon ti won wu wa labiye ti won se be

0: Nigeria meje on ni ori wi pe won fi mu kwata ofin ijoba orilede Nigeria tun kominu lori bi agoro awon mo ile Nigeria won o se loju orin orilede South Africa won ni orilede South Africa won ni ko ye mo fun awon mo ile Nigeria lati gbe lati ori akolu ati gbadegba eleyi ti won se sa awon mo ile Nigeria atawon mo ile adulawo yoko eni to ji agbenuso leka oro ile okere kimi ebi ebi afa o je ko di mimo oni won se ku pa arakunrin emeka o wa tewaju o oni awon ti won wo labiye iyan ni agbegbe Pretoria e ri pe wa won ri te ba wa wa won ri tan e ri pe won ni sokoto re ile ejo idi abaja ti won fi se be egbemi lawon omo ile Nigeria meji ohun inu we in the guardian ni goyan wa laaro toni
1: oye o eja koja lo sinu iwe royin the nation won ni o to koju senikan
0: eyin lati ko se mo elomi
1: Your dafo. Any car ti oja igbekeji agbenuso fun ilegbimo asoju sofin lewa oro ijoba apapo oni eseraro lori igbero atuto te fe mu ba ajo agubaniro iselolu nile wa Nigeria igbekeji agbenuso ninu ilegbimo asoju sofin ilewa Philip Agbesi oni o ti jawe ikilo ti segbe ebo segbe etitu tako igbero wi pe won fe mu atuto ni sansan reform ba eto isilolu lapepo ni le wa Nigeria National Youth Service Corps eto jawe ikilo wi pe igbero na ehun eto ohun oni o sese ki o so eto ohun di akurete kuro lori afojusun ele ti won fi gbe kale ni sansan eni ti o je pe o nsoju ekun idibo ado apuku ti ema obagibo ni ipele benue oni o je ki o di mimo wi fi pe lede o seti are bola tinubu wi pe edekusa e se irora ro iyen lori igunle atuto ni sansan iyen ba eto isilolu lele wa Nigeria gege bi opolopo awuyewuye bi o se lo iyen kaakiri lori oro ohun ni pataki julo lori aso ti won ma lo o je ki o di mimo wi pe bi won ba lo re gbe se be igunle atuto ni sansan o se seun ko so afojusun ajo ohun no the nation ologbe iroyan bode laaro yi
0: Oya iroyin to wa niwaju mi e ni mo se be ri ninu iwe royin the guardian to ni kaka ki won finu konu ki won si fikun lukun lati yanju awon lasigbo eleyi to nsele ninu ebe oselu APC nipile Kwara dipo be won ni nise ni awon ti won je olori onikojiko ati awon lati leyin won nise lotu bo npiya ninu egbe oselu APC nipile Kwara eyi ti won ni o sese ki o sokufa aseye to sokufa ipenija aseyori egbe oselu awon lodun 2027 seri lojo aiko ohun ni awon iko meji ototo ni won se be se eto ifehonu han oni kokan ti won poruko ti won ni G15 ni ohun loku fun awon egbe oselu APC ti inu won odun si awon ohun to lo ninu egbe oselu awon iko ye ohun ni won je ko di mimo ni pe awon ohun to lo ninu egbe oselu awon ko dun mawon ninu bako na iko keji ohun ni o je iko lati leyin fun gomina Abdulrahman Abdulrazak ati eni ti gomina yan wi pe yo je yo ma jije fun ipo gomina iyan nipele Kwara ni odun 2027 iyan right honorable Yakubu Danladi Saliu won ni awon iko mejeji ye nolukuluku ni won se eto ife onu awon lati le fi e onu okan won han e fe ka bo se lo bo se bo gbogbo gbogbo o di wo ninu iwe royin the guardian to jade laaro toni
1: o da o gebi omi dan tin don lori odan bi o se lo sinu egbe oselu APC ehn e je kemi na o koje lo sinu egbe oselu PDP lori oro gbajabia mila egbe oselu APC bi won se ndari ile Nigeria yi o ma to ohun apero fo me riwo egbe oselu PDP awon ni won foro lede be enu ediye temi o gbeyin egbe oselu alatako nile wa Nigeria People's Democratic Party PDP oni won ti naka alebu ti won si ngboju agan si egbe oselu All Progressive Congress ti nse be nle waju isejoba apapo nile wa Nigeria wi pe bi won se ndari ile Nigeria o jo bi pe won ndari re lo soko iparun ni o egbe oselu PDP ti won so oro jade ninu atijade kan ti won fi lede gba ti ojo opo X iyen lana ojo aiku egbe ohun ni won fi imalara han lori esun kan eleti won ni olowo Femi Gbajabi Amila to je olori awon osise si Are Bola Tinubu ati eni tin se adari ajo kan to ju ni ti won fesun kan wipe ajo ko o je ayederu ihun ajo kan ti o ko re je Presidential Foreign Intervention Promotion Council PFIPC eleti adari re je Adeni Adeyemi o eran ti wipe Adeyemi o ni office kan Gbajabi Amila wipe o gba million lona irinwo naira lowo ohun o eleti o si tun bere fun million lona igba naira iyen lori ati le gba iwe iyanisipo appointment ni o ile ise are ogba be ni won fi pata lari esun na eleti won je ki o di mimo wipe Gbajabi Amila o ni ko fun enikeni o ni iwe igbanisise daily post olo post iroyin laaro toni
0: awon bi chita ni lu lorin won tun ti kede atileyin won fun eni ti o je oludije sipo gomina labi ase egbe oselu pdp oni mo ero suleiman ka bolakale kawo ebi yi je ko di mimo ipe awon osi nbe ninu awon igbese lati boruko kawuje atijade ti won ta visita iyun lojo ojobo nibe ni ebi ti je ko di mimo ipe awon omo nkan kan nipa awon kan ti won gbianjo lati ta epo si aso alaso kawo egbe ye ti won je ebi yi ti won je awon ebi oloba iyun royal family won wa se be won gbe ori yi fun kawo won nibe ti won sore sore ni a ma sore fun omode a si ma sore fun gbalagba won se apejuwe kawo gege bi okan gbogi lara awon omoluabi to nbe ninu ebi ohun won ni awon se tan lati gberukute se wa ri ebi yi won wa kede won ni oro tawon kan so kiri ni gboro aye won ni ro pata gba to jina so to ni oro ibani loruko je ati oro atako tako ruko kawo won te waju won ni awon ti won gbiyanjo lati ba kawo loruko je won ki se lare bi awon won o si soro ni loruko ebi won ni won gboruko won gbenu ebi won gba so awon oro won ebi yi won je ko di mimo ipe awon si atileyin fun ijade dupo gomina kawo lodun 2027 awon si rawo ebe si olohun oba ala ko da bobo ko si je ko se aseyori iroyin yi won tori re si yara iroyin le se ti wa da monday 8.7
1: o da o mo koja lo si ipinle Ekiti won ni omo to ba gbagbele o so apo yakoro eyin ko ma di pe mo gbagbele ki n sare lo si ipinle Ekiti apo gomina oye banji o se abewo si awon eyan ti won mo ri bo kuro lakata awon ajinigbe ele ti won je ti eyan ilu eda oniyo ogba be ni gomina to foro lede jawe ikilo ti isegbe ebo segbe etutu oni oro to ba ni se pelu eto abo eda ko dabo e ma fi se oro oselu gomina ipele Ekiti bi odun oye banji lana ojo aiku oni o ti lo re se abewo si awon eyan ti won mori bo kuro lahamo awon ajinigbe o awon eyan eda oniyo eleti o je pe awon eyan o won gba itoju oni ile iwosan ikoche isegun oyinbo ele to je ti ile ko fasiti ipele ohun tin be nilu Ado Ekiti tin solulu ipele na nbe ni o ti je wi pe o lo re wo awon eyan ohun o lati ni itele bi won se gba iyonda won iyan kuro lakata awon ajinigbe ohun abewo gomina na oni o waye o ni bi wakati 24 leyin ti awon eyan ohun ti won gbe won lo sile iwosan leyin ti olohun oba ba won se o ti won kuro lakata ihama awon ajinigbe na gomina na leni ti eni tin se akowe agba nile ise oba ti ri si eto ilera ati oro omo eniyan ni ipele ohun arabirin olusola gbenga igotun ti o se be ti o gba lalejo ti ma adi eni ti o je adele alaga igbimo ti ri si oro eto ilera npele na ojogbon olusola olatuya won nbe gangan ni gomina ti o ti wa jawe ikilo wi pe egbo edagudabo oro ti o ba ni se pelu oro eto abo ni ipele edagun e ma fi se oro oselu o wa fi da awon olugbe ipele ohun loju oni igbese to lakaki on la wa nbe lori atile mu pe ki abo to peye ki o wa fun emi on dukia awon eyan na ti o si je pe ipele ohun yo gbona bi ajere ma won eni bi ti nfa po osu ni ipele na Nigeria Tribune ologbe iroyan bode laaro toni
0: eni keni to ba ti koja adarin odun ogbe joja de dupo oselu mo lorile ede Nigeria emi ko mo sa ojogbo poti utomi ohun lo kede oro gba ti ori ara ayara ori ara Aksire, tamo si Twitter teleri, utomi, oje kodi mima, onye amon ile Nigeria, asaba mangbo jukuro, lara wan to she koko she pataki, onye jeng onye leti, she ngoti, are teleri, umaru yara dua, nikba ti are to shojojo, ele iti ara are, ti o yadada, onye awon ti wan she joba, wan fiele yekpama, fun awon amon ile Nigeria, wan si bere sini she joba la, logu ko are ngba na, inyo umaru yara dua o di se ti ranti ipe sele yi se kan na o tun sele lasiko ti are tele ri kan mi eyin Muhammadu Buhari to won na sojojo to won na share o ni won tun fi pamo won tun se joba lo loruko are ohun utomi o waji o di mimo oni lara isoro to ye ka gbejumo ohun ni isoro yi oni idire to mu fi so wipe enikeni to ba ti koja adorin odun 70 years ko gbodo jade sita ipo won fe dupo oselu mo oni be ti wo ohun yi o ohun ti pe ni adorin odun ohun ti pe 70 years e fe ka si waju si inu iwe ni Daily Post ni ko yan le tente si laro to ni
1: o da nbi abade ka lo ta nkan ti nbe lori igba ti a o nita lase ledua e ma yi kuro nbe adetan o
2: you love food but hate the discomfort that comes after the indigestion that ruins your mood don't let stomach discomfort control your day Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort, choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid, fast relief, full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
3: Ijo apostle ti Christ CSC Okeayo Sadoke DCC headquarter Ilorin Fife ati loruko Jesu pe gbogbo omo Olorun ati gbogbo olufe eyin re si ose ji nde agbara nla kan ti a pe ni Aya Grand 2026 pelu koko re ti o je oro to nwo nisan the word that healed eto yi bere lati ojo aje ojo karun osu keje titi di ojo eti ojo kesan osu keje ni dede ago merin abo irole lojojumo ni ojo eku ojo kejila osu keje awon ni wakati mejila pelu Olorun pelu awe ati adura olugbalejo wa ni Pastor MK Olorun Toba awon baba wa ti Olorun yo ma lo ni akoko yi ni baba wa Woli Dr MO Adio lati ijo wa CSC Alabuku fun pelu baba wa Pastor SO Olukosi lati ijowa CAC Achievers ati baba wa Pastor LA Bamidele lati ijowa CAC Olorun Sogo pelu awon iranse Olorun miran ti yo wa nibe yo si tun je akoko iyin alagbara nibi ti awon akorin yo ti fi orin bi oruko Jesu ga ati agbara ni mo yo si ba sokale e ma se je ki elomiran ki o so fun yin nipa re nitori Olorun ti pese akoko yi fun igbala okan idasile iwosan ati isegun patapata e wa pelu awon ebi yin ore yin ati ololufe yin Aya Grand 2026 Aya Grand 2026 Aya Grand 2026 lati igbala de igbala lati ogo de ogo olorun yo gbewa de ile giga jesu ni oluwa
1: so akiyin o
0: akiyin
1: e ka bo pada ikani ikeje de ni adorun o le owo meje diamond fm oni won papa bi ile ilorin nbe latako male si ta tin da bi adun ewo ni ayin ayin ayin ayin ayin oda ka bere sini mu kini on sa logun awon royin to ku lapa bi mo koja lo seka ikoroyin jo lati ikani gbon safe ti alapa bi won pe ara oye o pe ijoba apapo wi pe edekun emu idera ba bi nkan se le koko lori oro eto oro aje honorable Tunde Taufik Araoye to je igbekeji egbe awon osise oba nile wa Nigeria e ka ti ipile Kwara oni o ti fi pe lede o seti ijoba apapo wi pe egbe igbese to lakaki to je common kobo lori atire daju wi pe idera oba awon aralu lori bi nkan se le koko bi eyin afogun lori oro eto oro aje o oni oro yi oni o so ni tele yiyo owo iranwo ori epo batiro oga bi o se je ki o di mimo oni opo awon omo nigeria o lo je pe won se ni awon iriri ele to je pe ko wararo iyan lawon eka kankan bi eka eto ilera eto eko o wa ro ijoba lati se be kin won se agbekale eto ele to je pe yo mu idera ba awon aralu ba kan na ni ara oye to ran ijoba ipele kwara niti o iyan lori eto ipolongo iyan ijaje te mo ileri to se lako eto ipolongo odun 2019 ni lori ati le mu pe ki awon ile ise ki o se be ko gbori oke o lawon ile ise kan ta mo si basita sugar coupling ati mo kwara paper converter ati be be lo o eka ikoroyinjo diamond fm nbe mo tiri laro yin
0: Eje kemi na omu keke bi oludije sipo gomina labi asi egbe osedu PDP lasiko eto idibo June 20 odun 2026 enu mi ago iyun ni ipele Ekiti dokita Oluwole Oluyede o ti bere si ni se pade pelu awon agbagba ati awon agbejoro lati le fi soro nipa abajade si idibo ipele Ekiti nigba to nje odi mimo oni ipade to mu se yi ohun ni yo je ko won mo igbese yoku to won gbe leyin igba ti ajede to idibo ile wa Ajo ineki ti wa kede gomina bi odu oye banji gege bi eni ti o gbegbe oroke ni bi eto idibo owo o je ko di mimo o ni se ri ipade to won se kakiri ye ohun ni yo je ko mo yo je ko won mo ipinu ati igbese eleyi to won o gbe leyin abajade si idibo owo eleyi to ni wi pe oludije labi asi egbe oselu APC iyun gomina bi odu oye banji lo gbegbe oroke eto idibo owo the nation lo so di mimo
1: oda o ki paso mi Koma soro ju, kolu fi ma, mi o fi mambi, nenu iwe royin ponchi. Kolu ngoba adako dabo, ko shanu ni. Wani, oyin bakpa okunikan. Yen pile ondo, lenyi ti, o doju ko awan, iko a digun jali, o niko, menikan. Ile ise olopa ni ipinle Ondo lana ojo Aiko ni won ti je ko di mimo wi pe owo ofititẹ awon afurasi kan ele ti won lowo ninu eso sise kupa enikan to je onsowo ogbeni Idris Clement ni ele ti awon ti won je afurasi adigujale ni Clement omo odun meta dini adota 47 years oni won fesu kan wi pe o dojuko awon Iko eleni meni ti won je adigujale iyen ni le gbe re oni ilu Akure ti n solulu ipinle Ondo iro nse akojopo re wipe awon adigujale omo wole iyabo eku ni won yabo agbegbe ohun nikan agogo kan aji oro ele ti won si se akolu si awon olugbe agbegbe ohun sugbon ngba ti won ni won de ile Clement ani ona ba koju oro si won ka to wi ka to fo afitaku ani won yin bo pa o ko lo sanu ni punch olo punch royan bode laaro tun
0: ni meje po life akoko sofo gege bi ajo olopa ipinle Cross River won ti be ni sewadi iku arabiyin kan ti won ni won ba oku re ni Shalanga ile ijosin kan iyen ni ilu Kalaba arabiyin ohun ni won ni oruko re nje blessing ayebe won ni arabiyin ye ni won ri oku re ni nkan bi owo ago mesan ale ni ojo aiku ojo Sunday iyun June 29 iyen ni Shalanga ile ijosin kan eleyi to nbe ni ipinle ohun won ni won tin wa o won tin wa arabiyin kaaki ko to wa di wi pe won topase oku re de Shalanga to nbe ninu ile ijosin na bako na ajo ndle ni owo ti te enikan eleyi ti won ni o gbe tramadol to nlo bi egberun merinle ni ogoji odidie 43,980 tramadol lo toju pamo sinu tanki epo won ni o lora tanki epo ohun bi igba to fe ma fi sise abu fe ma tun ta won ni laimo pe o ra lati le ma ko awon tramadol pamo sinu re won ni gbo nko bo o ti koja ni awon orisirisi ojuko ayo isayewo ti gbogbo won o fura si un to wa ninu tanki epo ohun ko to wa di wi pe o de ojuko ibi ti awon ajo ndla ma nwa ti won si se be nawo gan ni ipile taraba punch lo so di mimo
1: ah ojo gbogbo on to le
0: ojo kan to ni
1: o eh won le gbegberun samuni
0: o le samon ndla lowo
1: eh lo ba to sugar ja ara ah le kan si eto atupale royin le ngbo lati ikani ikeje de ni adorun o le owo meje diamond fm ni won pe bi alejo wa lame eto wa won tin be ninu yara igbon sai fe yi agbo lenu bi ajata agba ninu awon oroyin akoroyin lode leyi te ma ile agbala aye pelawata alagba alaji abayomi akin lolu awon ni alejo wa ti won je lame eto wa laaro akin
4: e kaaro olotu lokunrin e kaaro olotu lobirin gbogbo eyin tan gbo wale e kaaro ajinde ara omo je o
1: abi ase olohun eh koko akoko
0: eh je ka lo so bi koko alakoko ti a koko jo ma gbe yewu laaro to ni
1: eh oda koko alakoko eleti nbe nbi ona ni oro egbe oselu APC ni ipile Kwara agbo lana pe awon kan ti won je se G15 won ni won se iwode lori igbaruku ti gomina Abdulrahman Abdulrazak on ti atun gbo o na ni pe awon kan na tun kora won jo lori ati tun se iwode mi pe ah iro o awa o satileyin fun papa julo lori omoye tupo gomina ninu eto odibo apapo odun 2027 eleti won ni won ti mu abenugan elegbe ma asofin ipinle Kwara Olola Yakub Danladi kini iwoye yin lori oro yi ati pe bi oro yi ba lo bayi se kin se wi pe ogiri tin la alagba tin wo be
4: e seun olotu lokunrin kin se kin se alaye ni pelu mo ti eko sona awon tan pe ni won bere latori G10
1: okay
4: over the G15 awon yen ni awon ti won binu lori eto idibo abele ti egbe APC se awon yi lori G10 na ti bere o di G15 awon yi ni won fe se won fe de lana si lu lorin won a fe awon ti won pe ni supporters ati gbogbo awon ti won ti won gbagbo ninu ti won se won fe lo ko iju ati eye pade won o ye ki won se lana amo awon ti o je wi pe won ti gomina leyin ti won wa pelu gomina lori gbogbo igbese ti won gbe ti won ti gbe ati ti won fe ma gbe awon na wa se titi won lana tan pe ni Kwara ndupe
1: ji kini ti won
4: awon se ji
1: okay
4: awon ndupe
1: o tumo si pe G10 oloparada di G15
4: sugbon gba ta won ni G15 ti gba bayi won wa fun ti won se ni
0: okay
4: se mo ko to ba je pa awon je di do se lana ija o sele awon G15 ni o gege bi oniroyin bo tin lo amo
1: fojo
4: pinpin awon lo ye ki won na so pa won fe se boya won o wa mo wi pe awon Kwara ndupe titi gomina won o se ti won ngba won wa mo won wa ni to e mo ja se loni e ja se lola iyen duro be ikeji ibere pe se ogiri o lanu
1: o ti ma wo be bayi
4: oro po giri lanu ko enti be enti nja ile gan o pin ke se pe ogiri lanu ni si ti sele lati ibere pepe wa won ni amukun eru ewo
1: olokele
4: ewo ewo sale se ri nigba ti won kora won jo ni odun 2019 ko awon ti won kora won jo yi won se awon ti won ti n bara won se tele tan ti mo wa ara won e mo pe eni to ba fe se oselu gbogbo ruko ti mo ba da mi fi buyan kankan o nkan salaye ni sa apejuwe ni e to ba fe se oselu le saraki o mo bi won ti se nbe en ma fe se oselu lodo Asiwaju Bola Tinubu o mo bi won tin se nbe en ba fe se oselu ni baba kan wa ni Osun State ni Ipinle Osun to je pe won igbe moto wole re o gbe moto re sita ni eni kan wa tori po sagidi po o gbe moto wole ni o se kun mo gomina kan to pada je ni jigawa Saminu Turaki oloye ko je ni odun 1999 sugbon o wo bata wo afin oba kan ni Sule Lamido fi wole se n gbo mi
1: agboye
4: gbogbo nkan lo ni alaada bi won tin se sugbon awon ti won ko ra won jo yi ko won se pe won ti jo n se tele won kan papo lori pe a fe le enikan lo ba won wa de beton se mo pe ibi te oko ati yawo ti o mo wa ara won ti won kan fi won fi won se yawo sara to pe ojo igbe yawo na lo ko mo yawo ti o ba je pe wa won o le bara mu lai lai se mo ke won oja in to su tun wa sere ni pe ko to di bi pe egbe APC odi egbe to own control se kan to di bi pe awon ti won se ti won o se saraki won di awon tin dari ijoba tori awon saraki na se APC die mo kuro ni APC in 2018 na lo 2019 tan lo PDP tabani awon egbe ti o se egbe saraki to bere si ni se ijoba odun 2019 ko to di gba na Alhaji Lai Muhammad on lo lori won gege bi pe on lo sunmo nitori pe on lo sunmo Asiwaju
1: nigba na
4: o wa di bi pe eni to je gomina eni to tin duro ni office re ko to ri o wa je gomina se mo ko la ara amede dina ta ni o kokko joga iyen mo gba fun yi na fi se lodun merin ni laarin odun 2019 si 2023 eri wipe awon meji lo je minister lati ipinle Kwara awon mejeji nigba na won ko si pe gomina ni o se mo pe gomina lo ye ko je olori egbe gege bi eto ti won tin to ni ibon igba tan bere oselu 1999 yi ni o ni to ye ko ri tele gomina kan ni ojo olori egbe sugbon igba to ye pe bon tin se nu gomina lo ye ko je olori egbe sebe awon meji won gba fun e ri pe lati le so gbogbo nkan o ti pin mo won gba fun gomina titi won fi pari ijoba 2023 gba to tun wa di 2023 ti gomina tun bere elekeji na e ri bi pe awon eyan o gba gege bi olori
1: alagba Abayomi bi won ba biyin lori oro ye eni lodun 2019 oni won kora won jo papo e ma gbagbe pe eto odibo mi ti waye leyin odun 2019 eh lodun 2023 a gbo pe ija waye laarin won a se ko ye ki awon eni ti awon menu bayi bayi se ko ye ki won gba fun gomina ge bi oro yin pe lati odun 1999 ta ti bere eto isejoba awara wa pe gomina lo lori ohun ti agba ba ri lori ijoko e mo pe o jeje komode o ma ri to ba gori igi FCC e jade ka polowo jana e ma yi kuro nbe eyin ara ile

pe ni jimpo ori o wu yen pe lori jimpo bo ba wu yen pe ni para jimpo ohun to daju nbe ni pe ori nikan la pe lu e ewe te fi rara kara o jolo ke bo lowo kokoro ifu atela bare eyan bayi to ba ti lori jimpo ara re o jolo pada ololufi awo ara ni jimpo ori nitori pe ko ni chemical kankan to le sakoba fogu ara eyan o ni lori jimpo ko ni ninu orun kara re o do papa kororo lare ni o mo dan yala adulawo ni oni abi afi bi ebo ile ise to nsi ori jimpo tun ni ororo irara ta le fi wora tara ba ro ni ta ba ni lakure bi abi lagun lagun e fe ra be fe je alagbata e pe number won yi 08120879930 tabi 08120879931 awa ni Instagram ati Facebook jimpo ori si alami danimo wa ori jimpo ori awara

0: agbegbe aye irorun ninu ilera to peye lo nsefihan pe darise mi lo nu aye idire ti ile ise oshani fitness and sport material se ko awon ojulowo nkan eto ilera amara ji pepe wolu lorin o tita lowo poku lawon ojulowo fitness and sport materials bi treadmill electronic and manual exercise bike gym ball and glove to fi mo eyikeyi masaja te ba fe te le lo ni rorun ko pataki ni won je lara ile ise oshani medical ti won ta awon ohun elo ilera ati tawon lewosan bi surgical product orthopedic product hospital equipment laboratory product to fi mo eyikeyi awon ohun elo ilera ba se nta awon oja wa leyo leyo la tun ta fa wa lara tuta ko sibi kibi ta le deliver awon oja wa si ka kiri orilede yi oshani medical ati oshani fitness and sport material kale kanka sile gagara tin be ni number 244 taiwo oke road after general roundabout ilorin kwara state elo elo ta lo gbe wa 07060808 Oshani Medical and Fitness Sport Materials. Ilera awon ara ilu lo jowa logo.
1: The English Chapel, CNS Movement number 2, Asagam Road, Long Pegbogbo Eniyan, CB Saji Idaji Odun, Ojo Karun Osu Keje, Lo Nbere, Ti O Si Pari Lojo Kejila, Osu Keje, Odun Ti A Wa Yi, Lato Jo Kefa, Si Ojo Kokanla, Osu Keje, Ni Dede Oko Marun Irole, Ni Saji Yo Ma Gbera San, Ojo Sunday, Ojo Karun, Ati Ojo Sunday, Ojo Kejila, Ago Mewa Owuro, Ni Saji Nbere, Sunday 12th of July, is Communion Service, Ministry, Pastor Zach Okela, Ministry from Sunday to Wednesday, Pastor Shegun Michael, come and experience the power of God, mercy and grace that transform life forever. Ministry from Thursday to Saturday, Pastor Ayodele Samuel from CAC, Mabo, Wakbade Jesu, Osini Dani Kosile, Daniel, CNS Man number 2, opposite Kilimanjaro, Asadam Road, Ilorin. Come one, come all, Jesus is Lord.
2: So eka be pada lati eka ipolowo oja alejo wa won si wa ni kale lori ibere ti ba mo baba ti sa bere won ki ya to lo seka ipolowo oja
3: e seun olotu lobirin se ri gege mo se nso lo lekan ija to ti wa lati odun 2019 ye ko pari rara gba to di 2023 opolopo awon ti won gba fun gomina won lo si egbe tan pe ni egbe SDP awon kan duro to je wi pe won duro ni duro pe to ni kuro ama a ba won baje latinu le kini o wa continue o wa ba lo be won da duro sugbon ibi awon mejeji ni emi dale bi alakoko e ti won pe ni egbe ti eba je omo egbe gbogbo ti o ba nsele ninu egbe ko gbudo jade sita egbudo mo se gbogbo ti ba nbi ninu ka dora se ninu inu ile ka si ri wipe e fe di ara yin sita alakoko niye elekeji ti egbe ba wa to si je wipe egbe yen gangan le gbagbo wipe ohun lo le se nkan ti o da fun ara ilu gbogbo ohun to ba n sele e mo faragba die die ni amo ibi ti awon ti o wa nibi keji ti lebi re se de ni to ba fe je olori o gbudo je ni ti yo mo fi iberu olohun se gbogbo nkan o gbudo je ni ti yo mo ranti pe gbogbo awon ti wa se yesa yesa iro na npa o tori ti won je ni o ko se wi pe won ni fe re denu owo to ba je olori se ri eni to ba je olowo abi eni to ba di ipo mu ni orilede wa yi ko le re eni ti o so to fun afi to ba dale kiyama nitori pe tori tawon eyan o je won kin le so ooto iru awon elomi wa mo se kere mo yin to je wi pe mo sumo won dada mo sumo ko gba awon to wa lodo awon oniran ni gbogbo won won tan ni amo nigba to ba so pe le oniran ni o so pe to oniran ni enu ko ma foju wo ko se se pe le yi gan e paro lo se wa je won nikan se mo yo pada di pe eyan fe mo se nti o boju mu we ah gbo so pe le o da ton o da atalo wa da se won nikan lo wa da sugbon bo si ti di niyan awon eyan to ba ko won ni fe gomina dada ni won ti je ko ye oga pe ah oga o igi kan o le da gbo se o oga agba ti o ba fe da ru eru eru e lole o bi doje nkan ku fomode bi to joko si o lori to ba ti di pe o je gbo nje ton to de gbogbo eru bo ti kan ru onwo to gbogbo awon omo kekeke bi omo wo ni so gbogbo in ton sele yi e ri wipe ti agbalagba ati omode ba nja ti agbalagba tenu re mu gan to nbu omode to bu to omode ba kan so pe ra gba aya e ko ti o ti win ni re
4: che awale so wipe enu gomina o ka won omo egbe oselu re ni
3: be ni nitori wipe lati le ni awon igbese to ye ki won gbe ti won o gbe ati wipe e wo run to sele nisin ka ti egba wipe nigba ta won kan wa ni minister o se je wipe won ojo fi be ni ajosepo to damaran eni to sa wa nibe nisin baba fagbemi won ja sugbon ki lo sele ti gomina o fi gbe awon gba tete mo wipe e kuro lori oye a gbogbo ti ton lo yin tin ton le odun egun omo alagbe o pada lo si da lakara lo lakara nimo pe e ti mo wipe e lo se je ri ti gomina kan ba fe kuro abi are kan ba fe kuro ija mo sele pupo nitori pe se mo ko to pe gomina to n wa elekeji nisin awon eyan ni dupo gomina rara ninu egbe yen awon ti won kan ma du bi senate rep so gomina o le won le fun gomina ni owo to ba so ko e lo bayi lo bayi ba gomina sugbon gomina tin lo bo ti gba tan ti mo pa won lo yi awon to ya kan ti mu lore kan ti mu won lore ati wi pe ibi kan ti mo ti da won lebire eyan o kin je ki le fe nigba ti e ti ri ko ri bayi gbogbo awon to se saraki ninu awon G15 lawon to kale so pe won lero tale so pe won lero kodi awon le jumarun won le mo jumarun tale so pe awon eni tan ba se ile omi sugbon ki lo fa to se gomina o le joko pelu won mo fa fun ni apejuwe kan ni odun 2007 are Bola Tinubu won fe kuro nipo gomina ni 2007 won ti wa lo gba form ile igbimo asofin agba ton pe ni senate fun Lagos West won ti gba lo won ti wa ro pe e wa o in ti mo se yi bi egbe mi egbe wa o se wole ni Eko yi o se pataki o kini ki soda Ganiyu Solomon iwo wa gba ka won fi le raye kojumo ise egbe eni to ti gba form o si pe elomi pe wa gba iwo mo lo le ni se won je are ti temi reti pe temi e so pe gomina se ni pe se e se pade ko la won bi bi oda iwo mo binu ni ile igbimo asofin kekere ile igbimo asoju sofin kekere tan pe ni house of reps ni ti todo ti e muyan wa oda oga idaku mo binu iwo na lo si ile igbimo asoju sofin agba iwo lo eni ta ti mo po ti lo ri ti o le lo mo abi ta mo ko kan to le se oda iwo ile igbimo asoju sofin ni ipinle lo meyan meji wa ta ba se gbogbo eleyi ko si eni ti
4: e ma gbagbe alagba Bayomi tori a ko wa lana ngba ti won se iwode yi igba keji alaga egbe oselu APC ti won benbe won je ko di mimo pe won ti gbe igbese ipetu sawo reconciliation npe ko si pe ki gbogbo awon mo egbe oselu won kan won fowo wonu papa julo awon ti won se iropo won o ko won pe ko si kankan nu won ti won o tanu bo ti le wo kere omo eyin oro bi pe igbese ti won gbe yi na o je igbese to o je igbese to lakaki
3: igbese ti o ni nkankan se ni
4: lona we ba so n gbolo fo
3: e se won lotu ngba temi ati ti won pon kan ogun sori tabili teyin ti ko gbogbo ogun te wa ni kan mo be mi iru ebe ebe kina ko iru ebe won tu pin ni te ba fe ki oro ni yanju dada e joko e wa tu pin ko si nse wi pe enikan te mo ko wa ni bi kan koda o se se e wo ru ilu kan ti won commercialize won fe commercialize ti won riko on lati lo pe awon agba kristiani kan kan wa se akapo ton fi owo ton fi pari commercialize na ko si to buruju te ba wo enikan laarin ilu o le je wi pe eni to je wi pe awon elesin awon olori esin abe te mo nilu pe ko se oselu kankan e pe e da ko wa ba sise yi e ba ja alaga kan wa pe gbogbo won kan wa kan seto sugbon ba pe a ati b a ni gbogbo nkan lo wa lodo won igba te tu pe ti o se alaga e tun ni ko je latodo he te ba fe se nkan to to te si fe tanra yin se ni se bi pe a fe pari da lo to hold on le se gomina gangan ni won o joko gege bi alaga ipade na ti a ko gbogbo won poda e wa ki le fe kini mo le se kini se o da ma binu ma binu won do gbele won do gba ton sugbon wi pe gbogbo to wa lori tabili e ti ko tan e wa ni mo kan se ni se pe to ati gbo amo ko ni denu
4: ora e ja de ka polowo oja
5: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
6: E tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fawon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira Leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso wuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 08032622377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni Olukede.
2: So eka papada lati eka ipolowo oja wa lori iroyin elekeji eleyi ti a ma gbeyawo laro ye won baba ti aso mu lapa
4: da asare mu laarin iseju kan kale ise oju opole fo awon ara ile o na ni oro egbe oselu PDP ti won je ko di mimo wi pe lori oro esun eleyi ti omo ba Adeyemi Adeniyi ti o je ajo kan ti won fesun kan pe ayederu ne to fi kan olori awon osise si are wi pe o ti ko gba million lona irinwo naira 400 million naira lowo ohun o tun bere fun million lona 100 naira egbe oselu PDP won ni isowo dari isejoba ti egbe oselu APC pe o jo bi pe won dari ile Nigeria lo si bebe o ti ye yin ka ma fi gbogbo enu po malaka kini iwoye ti yin lori oro yi
3: esun olotu isejoba ni orilede wa Nigeria yi awon ti won wa lori ijoba lati ati gbogbo egbe ni o kun se pe ayo egbe kan sile gbogbo won won wu iwa pe won ni fi aralu abi won beru olohun
4: lona wo
3: esun wo lotu eni to ba ni fi aralu eni to ba beru olohun to ye ko fe sin aralu ni to si ri wi pe won soro kan pe ah bye bye bye won so pe o se bye to wuwo pupo o ya ko fi beru ko je ki beru yi ko han pe ah eni bayi bon ti so yi ah oro yi lagbara pupo to ba se ko we fi po sile pe kan le raye wo kini bi won ti fe wo dada tori pe eni ti won fe yewo to je pe ohun na o wa ni joba yo mo ni aye lati di gbogbo ibi to ye ko di sugba eni ti won fe yewo ti won fe ye di re wo ti o ri aye lati wa ni joba eni ton fi sibe pe ko mo se ise tin se lo yo sora pe ko mo ko ba o sugbo nigba to je pe eni to wa nipo ani won ye di re wo o na ni o si wa nbe bi wa to si wa nbe yo mo raye lati di gbogbo nkan ifun ni apere Christian Wolf to je are ni orilede Germany ni 2012 won so pe o si awon ase ma se kan kini kan o si fi pole odun 2014 odun keji odun leyin odun meji na de wa ri pe ko se kankan se ri pe o je omo luabi ju ko je ri pe o wa lori ijoba yi won si ma so pe o se lo na ni won ma so lo bi pe okowoje sugbon gba to di odun tan okowoje to se kini kan o si ko fi pole odun meji gbako na fi se iwadi gba to si pari iwadi ni 2014 lo so pe ah baba ya paro mo ni o kolon ko sa foriji fun wa iye na ko lo mo luabi ukraine o fi agidi tori gbogbo ti okunrin yen so ko nse awon tin se film debi ti wa ko gbogbo awon to so yi o ti puwoju o de ko se gbagbo bi pe nikan kan le jade ko mo so do oro yi ti o ba si awon nkan die to jo mo die ah ni pe o to ni to wi o ah lo to ni to wi o amo nbe nikan ba jade tin so bi ti kabiyesi nsun tin so yara ti kabiyesi mo nsun lale tin si so ike oti ike ti fi mu oti ati abi tobila ti fi mu oti to so ru color re to so ru aso ti baba mo wo sun ah o se se ko je pe o sun ma afin
7: eya si ojo opo le 0913 655 6952 e lojo opo to wo bi lojo opo WhatsApp e le ma fi ateranse sowo si wa o 0913 655 6864 yen lojo opo WhatsApp.
8: Hello.
2: E
8: ka re keko
2: ise o
8: Alaji Akati soro yi lori eto gbajambi amila pelu fanfa owo yi ti o nwaye a ri pe ni gẹgẹ bi baba te gbe wa sori eto yi gẹgẹ bi won ti si so a so pe ni looto ina ba ni okunrin yen o ba kowo fun gbajambi amila o ye ki won wora won lo ijo ni tan ba wora won lo si ejo ba so fun gbajambi amila pe ni okoko ye ba ni ra ba ti yen ina won si si o
7: 5-2 and ojo opo ti o wo bi awon ateranse awon kan na ti wo ojo opo WhatsApp wa nbi Saka Odiyo Muritala lati lori won ni won ki wa won ni lori oro oselu ni ipinle Kwara won lo yato sawon ipinle mi nitori pe awon ti won je igba ojo mo ka gbon oto oselu ni ipinle Kwara ani gbogbo ipinle Kwara o ni won ti wa won ni idinu tin fuje ti wahala fi nsele lowo won ni sugbon awon adare egbe oselu APC won ni lo lati pe won ki won si se ki won petu sawo lati yanju ohun tin sele ki egbe oselu APC ki o ma ba ni owo kan jamo e seun adupe fun ateranse ti yin eso gan won ni kosi lori eri eleti o le eri kan ti o lese nle abi kankan to le dekun egbe oselu PDP ni ipinle Kwara lodun to en ti npolo ojo bi pe ti fe ma se ipolongo dakun ipolongo ko la wa ja weni to wa nbe elo e karo e ko jomo o boya ke tu mo 0913655 6952 ero bani soro to wa binu eni kan ti nbe nbe o mi do
9: hello e ka re kwetu
2: e seun
9: o te mi ni Ibrahim Ogausu lati Gambari
2: agboyin
9: te ri on APC ni Kwara ya yin e di pe gbogbo won la kokon na bi ati ko ra won ojo tele we so ba gole kan so ni je pe te wa le gbogbo opolopo won tele gomina na ni gbogbo won wa tele o ba di ko wa dun do koto awon fe le nikan ku ni ko wa si wa yonda fun eni ti gomina wa ti mo bi to to wa pon le da ko won so yes ma kwanta ti len agisto ni pa fe gomina tele igba ta ti ri elele keji koto wa ti dondo koto ti wa bayi ba ti lo second tele re ton so ni ko ti koto la meji na ni kaluko lo ni Kwara ya ni Nigeria ya yin ni koto awon no gba poti nti o je si fanfa lele keji ni yen igba to ti a di pe wo yen lo mi bayi kaluko na wa di le koto oga ni mi na logun yen ti wa lagbara laarin ara won koto ki ogbo akajo kora adepidi ka wa we ni ti lu ba nfe ka ti digbo laarin ara wa o te je pe to kaluku le ni ti e lokan na ina ni to wa sele amo se kan se mi ni pe to ile ta ba fi eru ko jo tele na bi o se pada mo sele nbe na niyan diamond fm okoki ni o mo lo
7: e seun adupe fun idaseyin karo atoko moki alejo wa oruko mi ni wadna lati oja ya oni lori apere ti alejo wa se nipa gomina Bola Ahmed Tinubu ti won ti wa di are bayi lodun 2007 won ni ko le sele nitori pe gomina ti nbe ni ipele edakun ele ti afisun awa oni le ba yin ka lori afefe yi eso eja weni to tun wa nbe hello oda oja tintin ele tumo Segun Yolekman lati Alalubasa won ni nipa ti APC ati gomina ipinle Kwara won ni won so pe awon o fe baba so pe oni won fi fun won gba na won ni idi ni won ti won fi le ijoba ti be lori alefa ngba na kuro won ni sugba lowo ta wa o jo bi pe won ti won ni won ja tako ngba na oni o nsele lowo lowo ba won se fi eyun bi won se fi sowo si wanu ajawo ipe yoko si ko to di pe a ma lo lori eto ohun iyan laaro yi
10: ala ti a fun yin o gogi la la jori ko ti mo fe so sa ni wi pe awon lo wo ti soro kan ko to ku oni African leader Oluwa ki fe ko loye. Ni asko to e ko ma ki si won. Ona fi bon ni kon ni. Ife le to sele yi. Se bo ye ki ba bi ale se bo ye ko ti ye ba. E wo lo se o mo le. O so lori se president je zin pa de MPC owo. Kini won se? Wo kon tu wa je ni. Kon tu wa je ni. E se o to.
7: Ajo to ah dupe fun idase teyin ah se o lata data ari ateranse yin o won ni ori awon mo Kwara lo oda seun adupe adupe fun idase teyin ah Bolaji Lukman Vandasa lati Sobi community awon salaye oro sugbon ko ti ko wa papa mara a ma lo lori eto atupale royin laro to ni adupe lowo ogbontage on royin akoroyin agbolenu bi ajata alaji Bayomi Akilolu eshon amari yin balaso olohun deja gogo mewa yale tala ma pade ayode jayo la loko mi
2: omi do halayin ka je ni ajibade le mi je

0: 3 in 1. O mini kaloku ko fi kun.
1: Kivo.
2: Daddy mix.
3: So, eka bo pada lati eka ipolowo oja wa. Ikani igbon safefe diamond ikani ikeje dini adorun ole owo meje ona ni esin gbo alejo mi lori eto loni ona ni oje eko pataki ninu egbe oselu Progressive Congress ti won wa lati Megida Ward ni ijoba ibile Moru yen Alaji Yunusa Isola lati ekun idibo ipaye malete oloru amokin Alaji eku kale ko to di pe a lo seka polu oja mo bi pe awon kan ati gbo pe won se sa meji lati ekun idibo yin ta ba si wa wo ona ibo Ayansola yi sa akoko ni won ti se lowo o se suru kawon na o se sa keji ati wi pe eni bo ja won ni won pada mu eni ibanuje ni yo je mo wa bi yin pe lona wo
4: okay ese won olutu se ri akoko na eni to hun na gba fun iyan ona ribu papu to wa lati maliti ajana ku word sa kan rohun na lo ati pe awo binu si ka yan so lo so wi pe won se sa meji ti won ba gbe yan kale ni primary election yi pe eyan egbe lo dibo to ba je pa yan so la lo ba win ta ba wa ki yin ni odo yin ni yayi ta wa ki ayan so la in loku ba ta ni ku onu egbe bet iti o fi jabanu je ni pe aduru awon eyan ti won dibo fun kafaya yi o ni kankan ti won wo lara omo yi ki won to dibo fun ibo ti ese kekere ta ba lo wo kafaya nsin ohun ri 5000 kini kan 100 kini kan lori ayan so la ri 2000 kini kan so o se mo pe bo ohun jina sira won so awon to wa dibo fun kafaya yi oni igbekele ti won oni nkan ti won ri lare ti won fi dibo fun sawon to wa dibo yi ka wa so fun won yi pe to ko tun je ti kafaya mo o to tita lo je se ma pe beyan ba nse ijoba lowo to ba je yi pe araalu ti joba re ba korodo daada o ye ko win eni ti o ti se ijoba ni
3: lona wo nu lona wo ni ijoba ona ibu Ayansola o fi korodo abi lowura lodo ti yin
4: yo wa se ri lodo ti wa ni odo ti wa adupe lodo Olorun atudupe lodo Olorun ke ja pe leye mi fi nbe nikan je ko amo be ba wodo wa ni Megida Ward abi baba ni paye district to mu aroba di ward ati Megida Ward dani ta ba lo wo lu to wa nbe lawon lu villages to wa nbe kakiri a ri nkan bi 100 kini kan 150 kini kan ilu a 250 kini kan 250
3: o le
4: daada nigba so awon ilu woni te ba wo odo wa ri pe mo ti kokon so yi pe ilu wa te ba de bensi e ti e ma bi yan yi pe se ara Kwara na leleyi tori arowo kankan nbe te ba lo wo Oluwa a nina Megida Ward tojo lulu fun paye district ko sina kosona kosomi awon ilu woni sin jiya te ba de wo bi to nje ngba wo Kwara yi ju ona odo wa ni tori te ba fe rinna to ya si bani lati Ilorin Megida legba te ba wa wo odo wa yi ko so na ko so mi hospital kan ti en be ti won ti ko fun wa lataya awon sagari hospital nla ni iru taji ko bi won so ah hospital ite ba de be ko ti ese wo koda ko so sise lo hospital ta wi koda ntin so yi okan mi okay mi ti mo wa waju yi
3: alaje yunisa isola ko ma je pe tori pe e fe ki omo yin o dipo ilegbe ma sofin le fi so gbogbo awon kan ti en so yi nitori bi awon ko ba soro won pe ko si bi ti owo ja isejoba gomina abdurrahman abdurazak ti o di ni ipinle kwara papa julo awon ward ni ipinle kwara pe ko si bi ti owo ja isejoba
4: ah loju temi o kododo wa loju temi emi rawo ebe si won ni in fe leyi ta ko governor ama ko dodo wa ani mo lokan mi to sweet un ti e kan mi tori pe aburo mi kan won pe memo na ka wa ale omo gbo iyawo jimo mechanic o loyun sinu o fe bimo won gbe bo lati megide oju ona lo ti ku se mo pa ale wo wa won tin gbo wa so a lo sweet ko sina ko so mi awa yi den si wahala
3: se e wa ro bi pe ki e fi ke rog ke mu omo ye mi a lo si le igbimo asofe oni yo mu pe ki
4: yo da fun yin olotu
3: abe mo pe adiye honorable ayansola o le ma lagun ko je pe iye ni o je ke mo
4: en to je ka woro be gbogbo nkan ta la ni e ba bi mi pe laye itala ni
3: Ba
4: ti baba wa Alhaji Ambale Ibrahim ti won si onarebu lati ni gbogbo awon kini tan wi igbeyin anina alona ani hospital yi won gbe wa asi nile iwe gba on secondary school wa lodo wa ti won gbe wa gbogbo nkan ta le toka si ni mere mere nisin ipe ta ni nigba on ta ni disin aye Alhaji Ambale Ibrahim
3: Alhaji Yunus Aishola
4: todo omo wa
3: mo fe bi ko ma je pe tori pe honorable Ambale Ibrahim to je pe won wa lati agbegbe ipaye to jo agbegbe te nti wa le fi so be tori pe honorable Ilyasu Ibrahim won je asofi to wa lati agbegbe won si lo sa meji honorable baba wura to wa lati malete awon na awon na nse won si lo sa meji honorable paku awon na lo sa kan se e wa nso wi pe awon meteta yi o ko to di pe kan honorable ayansola awon meteta yi won wa lati agbegbe te nti wa ipaye e wa nso fun wa pe won se nkan kan
4: ah le so pe won o se nkan kan ama ko se no le mara ho bi alara
3: en sugar eni
4: se mo pe meta
3: aye honorable Ambale Ibrahim leti ni won ti se nkan
4: boyin kan yi gbeyin laye Alhaji Ambale Ibrahim lati lawon kan yi gbeyin awa si believe yi pe nbo je baba wa tojo omo wa ni megida e loju ori be to e lo ni suru ti ma wa na ni suru ni yi pe bi to ba ka wa na awano roko sodo wa ta ba sa lo mo nbe e sa jamura ka lo mo nbe omo un gan la wa ra wo ebe si awon word mewa to ku ti won wa dibu fun se mo pa agbodo wa da agbodo lajule ki boko boko bo ki eni kan wa fi gigun wa loju agbodo wa dake ki tara wa yo ba wa dake ba ba dake ila fi wa ra wo ebe si won yi pe ki won dakun mandate kafaya ki won ba wa gbe fun ti won ba fe ja wole wa kari lu wa wo kari lu wa wo ki won ba wa gbe tori pe ko ti e si nta fe fi campaign fa won eyan wa to le wo won leti bi eni edibo fun o e la soju yin
3: eni mandate kafaya akeju
4: ben
3: lona wo lo fi je mandate kafaya akeju e farabale Alhaji Yunus Aishola ah egbe oselu APC lapapo mo ro bi pe gbo won ni keni o ma keje oluferongba kan wi pe olojawo olubori eto odibo abele titi di igba ti awon ofo ko lede e si wa nje ko di mimo pe honorable kafaya akeju pe o ni iboju honorable ayansola lo bo le se mo
4: mo se ba wa ladi ta ba sa dibo awon ti won ni
3: sugbon egbe oselu apc awon ti won je adari yin won ni e gbodo kede enikeni
4: te
3: gbodo so pe eni bayi
4: yo wa bi won ba la gbodo kede enikeni awa sa me ni o wole lodo wa oro ti tin wi ke soru mi nikan oro awon to tuju mi lo ni anybody say mo pe lodo wa nisin amadede bo ta di ni megida world nilu mi na asi madede bo ti won di ti a lo sakojo esigbo yi ni sadu asi mo nkan ti agbele awon inec si won wa lowo yi pe kafaya yo ohun lo wole o kafaya yo ibo to nini o ibo ti ayansola nini o so bo la ti enikan ni 500 ole enikan ni 200 ole die bo la se wa awa ta dibo bo la se wa ni tori je pa ti gbe ile inec lowo to wa soju gbo nsadu bo la se wa ni mo pe a lagbaja yi ni anreti awa nbe won tori yi pe ki won sanu wa
3: eyin o jo bi pe en fe ma foro sinu e fe so jade an tori pe ti en son nkan kan bembe
4: nbembe o
3: e ba asalaye re e jade ka poluwo oja na eyin ara ile eto e ba wa dasi le ngbo lati ikoni igbon sa fe diamond 88.7 fm to ta kan male ile ilorin ni ipinle kwara alejo mi loni awon na ni alaji yunisa isola ti won wa lati megida world ni ijoba ibile moro ekan pataki ninu egbe oselu apc ona ni won je o e je nde e ka polowo oja eyin ara ile e ma yi kuro nbe aditan.
1: Wait, before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Aha, Eshon. Eto area we na ni Alhaji Abdul Wahid Olawale ti won je alukoro fun egbe oselu APC ipinle Kwara. Awon ni alejo wa lori eto fun laaro yi. Alagba Meda ni ma shaun gbogbo be se send message gbogbo e la ri. E sa ma fi okan ba wa lo. Ah eni oda comment pe ah ni dako. Amon ton so na ni pe awon egbe alatako o loro titi te da ko won ni debi kan o se bi titi ti gomina se na ni won o gba lati campaign fun egbe won ah se won ma fo lori ofurufu ni egbe olosilu nu PRO e je ki gege bi mo ba oloye omo ba Sunday Fagbemi mi alaga egbe APC mo ba won soro kan papa lo pelu to laaro awon na wa so nten tenu mo yi wi pe e so nsi ka to lo pe ka to danu jo pe na ene kankan ni senu emo egbe oselu lati so pe iwo en ti won tele ko le mi tele o farakun eni ti emi farakun ninu egbe kan na lo je po we pe bi omo baba ba se kini ko jiji ni obo lohun eni bo omo iya ba
1: ota omo iya jiji lo bo lohun kore omo baba
0: ojiji ni obo lohun PRO aro wa yi tori pe mo ti ri apere awon eyan si n pa kesi wa si wi pe ah kodan lu gba ti won ti yan SYD ni omo oye yi ati ra won ti won kodan won lenu mi fe le mo ki jan mo talasi pelu ara won mo pe ah ninu egbe kan na nu o ti eti se pe egbe mi o na fi wo pe se ifowo so wo po yo si rin le boya ke paro wa ta lo mi ni pe ah ti mo bi ti wo wa iwo o si pelu wa a si lo mo ya ni gbogbo esi ni gbogbo ya gbogbo egbe APC
1: akoko mo fe fi da loju ni pinle Kwara
0: okay
1: bi ẹni tí a fún ní àsíá ẹgbẹ́ wa láti díje fún ipò gómìnà right ọ̀nà ibu engineer Saliu Yakubu Danladi gómìnà Kwara ni ó ṣe
0: ọ̀tọ̀
1: kò ní ṣe gómìnà Kwara North nìkan kò ní ṣe gómìnà Kwara South nìkan kò sì ní ṣe gómìnà Kwara Central nìkan ẹlẹ́ẹ̀kejì mo fi ń dá àwọn elders wa lójú wípé right ọ̀nà ibu Saliu Yakubu Danladi tó bá ti jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara yóò ṣe ọmọ fún wọn torí pé ọmọ ló jẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú gbogbo àwọn bàbá wọ̀nyí ẹlẹ́kẹta tí mo fẹ́ fi dá àwọn èèyàn wa lójú ni pé kò ní sí winner take all nítorí pé gba tó ti SYD tó ti jáde gẹ́gẹ́ bí tí ẹgbẹ́ ti fún ní àsíá gẹ́gẹ́ bí olùdíje gómìnà gbogbo wa ojúṣe gbogbo wa ni ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti
0: pẹ̀lú wọn
1: láti bá a ṣiṣẹ́
0: láti láṣeyọrí
1: kí ẹgbẹ́ wa kó lè ní àṣeyọrí àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ àwọn àgbàlagbà tá à ń pè ní elders ní ẹgbẹ́ mo pàrọwà sí wọn pé kí wọn fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ràn wa kí wọn fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ kí wọn sì fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn òmòye tí a yàn kì í ṣe Danladi nìkan now àwọn ọ̀dọ́ wa kí wọn rántí pé ara àwọn ni wọn ti mú ni a ti mú olùdíje yìí o right honourable Saliu Yakubu Danladi he's just 41 or thereabout ọ̀dọ́ bó la àwọn bàbá wa sí wọn pé ọ̀dọ́ sámú ni
0: pọ́nbélé
1: ọ̀dọ́ pọ́nbélé ni SYD so ọ̀dọ́ kankan ò ti ẹ̀ yẹ kó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ó ti fi hàn pé kò síbi tí wọn náà ò lè dé malam abdulrahman abdulrazak kì sì ti hàn ó ti fi hàn nínú ìjọba rẹ pé òun gba ọdọ láyè nínú ẹsẹ ọdọ ló pọ jù ẹsẹsẹ ọdọ ló pọ jù kọmíṣánná ọdọ ló pọ jù ó di ìsí méjì àwọn elders wa àtàwọn ọdọ àwọn obìnrin wa mo rọ wa mo sì bẹ wa wípé ẹ jẹ ká fi ọwọ́sowọ́pọ̀ àsìkò yìí ló yẹ ká ní àfojúsùn wípé n tó jẹ wá lógún gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ni ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Kwara ni bí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara tó lùgbé ìpínlẹ̀ Kwara bí wọ́n ṣe rí èrè ìjọba àwa ara wa jẹ́ bí torí pé a ti ń jèrè ẹ̀ ṣùgbọ́n ìtẹ̀síwájú èrè ìjọba àwa ara wa bí yóò ṣe tẹ̀síwájú èyí ò gbọ́dọ̀ rọ́nà kó tún kálùgbẹ́ o so mo rọ̀ wá mo sì bẹ̀ wá eyi ti ma pare ni pe gbogbo awa ta jo lori egbe ati ward ati local o fi dori awa ta je state nti egbe so fun wa ni pe ti omo oye ba ti jade gege bi ofin egbe o ti di ojuse gbogbo wa at that point personal ambition eja gbe segbe kan ife nu wa eja gbe segbe kan o ti di ife kwara o ti di ife egbe so a nti odun fanfa nigba ta ma nse primary ta ma nse idibo commerce yo o sa buru ninu fanfa leyin igba ta ba ti pari commerce yo fanfa ti pari o si nta tun bodo ma fa mara wa lowo mo ta yo pe ka fi owo su opo ki a ri pe agbe egbe wa agbe wole
0: okay to gbogbo eyin ololufe wa ti gbo wa lori eto na le ti gbo lori eto yi la ro yi a si oju opo le laipe nibi ti a ti mo pe opolopo ara le e mo honore alagba animal sound gbogbo message la ri alabi elemo so gbogbo na la ri message yin erotupo lori kini o ni lanfani ati ga e ba wa da seto la ro gege bi se mo pabala meji ni eto wa kan si abele keji o na la fe callu number te fi ba da seto lele
2: number te fi mo ba wa da si na ni 0913656952
0: ejo gbogbo en ti o ba pe wole ejo oro alufansa oro tin ben le yi en to ni se ese mo pe abala meji le to yi ara eni ta gba lade ju
3: hello
0: e ka ro kilo ko en bule tin pe
3: ojo edo wu lo soro lati tanke odo ko ma
0: esun
3: omo bo lo do ko ko
0: esun po dupe sa
3: asuri ale pe wa
0: okay
3: oku apogbo so
0: okay
3: Long Ludu Mari, Jopolo, Wodari.
0: Amen.
3: At a fair or sherry, Benny called the Shetana.
0: Okay.
3: Now, they talk to go in with a pool. Oh, then they are.
0: Okay, Amen.
3: One job, one should do a tank. One job.
0: That will be one tank at the Peking
3: FF. Go tank at today, Lati. After
0: she titi ni ina ni abu mi titi
3: ni
0: okay all right oda amisa e seun nti nso nu gomina tin in seta ati sokale request si to nbe disi ti we ofe si tele pru won ni tanke won ni titi ni gbogbo tin je tanke emi lo pe tanke na won ti da loda ni
2: Alaji ni eda ku mo fowo wa tomodi yin len ewo bi arakunrin yi se soro ni
0: se mo
2: lo abi soro e ni to omo lu abi
0: ejo pe won sa ke wole ni o
2: eda ku
0: fe oro bansa ta lo wa loju dansoko to be ba lo fe ati pe wa elo ta lo wa me
3: elo
0: e karo ki lo ko mi le tin pe
3: aki alaji bo lojo ku agbola ni lato kilele
0: ojo ni ti
3: inu governor abraham abdasaki eyin ta tun le fi governor nge ni mola abren lawan won made lawan ko lon ko ba ko won ke won
2: amen
3: because kwa change eyin to de fun ni governor ba ru kwa north under kwa state na na wa awon lo kan ki kwa south kwa state won support won so ise ti abraham abdasaki tun won se lowo tun o tun le gbe lati be awon o tun le continue
0: okay
3: when hello
0: awa pelu yin
3: so emi n ba mo kwa ni e je ka se baun lagbari tolorun gbogbo eni to le fun olorun je ko de fun won lagbari tolorun so gbogbo mi to tun abraham mo wan be governor da ku won ti ku ona kan be o jade ti ake gbata e da ku o try lati wa so na yin
0: da
3: ku to won
0: lagbari tolorun okay amen Eshun
1: oya. Boya kin face si awon meji.
0: Okay.
1: E ri pe request ta ni nipa titi. Be lo nipa idagbasoke. E ri pe awon request ta ni nisin. Eyi ti o ba mo ti kwara lojule ni. Ni pe ke ya wa ma so fun wa pe ka tun ona Murtala Muhammad se. Ke o ma so fun wa pe ka tun ona Taiwo se.
0: Okay.
1: o fi han pe governor ti sise ni awon bi kadada ibi to ku si yen development ti debe won ti require infrastructure ni yen ona ka gbogi eni wa so pe o mo pe ijoba kan o le setan ona ti o le rorun fun wa lati je ki tesiwaju continue ni pe ka support egbe All Progressive Congress ki gbogbo wa ka fowo sowopo eyi ti gomina ba tun le se be tori pe gomina o dawo duro ati akuti ma wa gomina wa yi pe ko dawo duro lori eto idagbasoke be a se nsoro ni sin despite fa poku bi osu mokanla ti governor oku nbe a ri bi titi tin lo a ri bi ti omi tin lo a ri idagbasoke lori sirisi lawon gberiko
0: so e je ka so ori de talo respect innovation of abilita
1: to
0: se lowo nbi kan
1: so lagbara olohun be se nso yi awa mo note gbogbo ta ba gbo lori eto kan
0: oda be
1: a si ti so wo si awon ti o ba ye
0: oda e ja wo eni to wa loju opo hello hello e ti wa loju opo number yen da hello
2: 091 3655 6952
0: hello
2: Hello. Ere ko ba sunko legbe radio yin.
4: Oh, e karo.
0: E se o kilo ko yin bule tin pe.
4: Oruko mi ni Omotinla si Ilorin.
0: I'm going.
4: E jo e mo je ka to awa. Je ka so ododo oro fun awa. Mo ko ten so la taro yi. Opolopo ori be opolopo ori be.
0: Okay.
4: Awon ko si governor wa si mo si se yen. O je ko po la me wa leri. O jo wa dogba.
0: Okay.
4: O de bayi la se.
0: Okay.
4: O ta won ta la se mo. Okay. If we are
0: okay.
4: Then what to say you?
0: Order.
4: I'm going to ask you there. Don't you ready? But you will move, you know.
0: Okay. Order. There be we waiting. Ashun, you will wait to one. There be one name. One say I be kanda. One could be kanda. You lay balance it. But only are you tirino. But you will nearly be irina and your man. It is not you all, Mari. So, hey, you are or just it in law. Where at a value of your attic back, you car, you made G. Hello, Talo and B.
2: Ere ko ba sunko legbe radio yin.
4: Ere karo.
0: Ki lo ko yin bule tin pe.
4: O ti baba wole joko Olorun ni dada ka yin ru.
0: Ami ateyin na.
4: Oruko temi ni Afasa Ede lati Tanki Okeodo.
0: Ojo ni ti.
4: Mo ti NPC tuto. Seri oro ti ma yi so tan si. Na de mi na be so le leri.
0: Okay.
4: Aro governor wa. Awon ni baba gbogbo wa ni Kwara State.
0: Okay.
4: Seri gistre awon gistre 15 ti won so yen. Atawon dandan ti won yen egbe di dandan yen. So ti won fo le won le ti won to won joko awon agbagbe egbe.
0: Okay.
4: E je pe awon ti binu yen na ara won na ni.
0: Beni.
4: Awon ti won yen na ara won na ni.
0: Seri
4: ti binu ba ti po ju. E ma kidi kidi ka na ma binu o.
0: Okay.
4: Ti won join to Olorun. Ti won Yes, what do you
0: want
4: to go? Why pray at Bagbas? Nam Boya Biru, Baba, why Mamu Niloni? About our LAS in Christianity. You want about one dashi, you want to want to go? For one, what was the tenant?
0: Hello, sir.
4: Now, what is that? We come up for that.
0: Hello, sir.
4: And then, on our thank you.
0: Thank you, Mama. Hello, sir. Yes, you care too low. Or not thank you, Babacity low. Area agbode gba ti so money reconciliation committee ti wa igbese gomina ti gbe igbese pe gomina no ni former kilere omo daru won ti yan won agbimo ti won ni won lo petu si awon toro kan e ri pa awon toro kan na ija tan ja ija fe ni e ti re nikan kan to jaja din dijunu gbogbo won to do aye pe nu egbe mi ni won ti gba court lo era won mi gbe ani gba won ti dagbororu o fi han pe gomina na ti wo pa to ti pe ntawon eyan wa nfe ni gomina ti gbegbe se lo e ta si mo pe gege bi agbode gba ti wi yo so eso rere a ni lori ofe ati gbagbe boya ni imoran ka bi meji fo mo egbe ni abaradu ko to di pa yonda yin
1: imoran mi fun omo egbe gege bi mo si so si waju ni pe edakun gbogbo eyan omo egbe wa ati awon baba wa atawon obirin atawon odo e mo je ka fi owo sise ka fi ese danu fun awon araalu e je ka lu anfani card dibo ti won gba lowo bayi lati ri pe a se atunse si card dibo wa bi agba tuntun
0: to o na no e je ki ma ki incoming inshallah prince lekan adewoye prince lekan adewoye mo ki yin pupo olorun mi ledun ayo mo teyin siwaju ba ti fi ori un be na ni ori pelu ase idumo re mo ki yin pupo ki n pe distinguished in waiting en be ni o si ri prince lekan adewoye mo ki yin mo ki yin pupo olorun je ko ri ba ti fe bakan na e je ki ma so bayi mo fe pe awon ulama wa ni ilu lorin paapa julo nlorin oro ajoye ajoye o se din ta nlo nti masalasi nkan sele ni bi ni agbegbe kan nle ani fowo se ladugo ani fowo se awon kan ro yi o sele ro sele ase din ta nti masalasi pe won obodo kirun jimo ah imi o ma tin kirun jimo lololoba ilu lorin lo fase sibe o ja si pe awon won yi nte ase lololoba ilu lorin loju ni o e pe awon toro ba kan ah baba ibrahim magadi alase e pe sediki kakaki boya e pe bije e ba lo awon ti yoro iba sele ko je ki won o je lo be o ye kan fi yato ba to o ye won fi ji won eyan se lo mo ti masala tin jo jimo elomin bo wa sin lohun o ti ko te lowo ti saluala e wa de be tori pa won ko joye won o joye en ti masala si lagbegba ni fowo se won o gboro woro yin na mo se mo pe le alimi o ni faramo tori bi to lolo ba lu ro ni ba tin kijimo ololo ba lu lo ni lo fase si keni kan wa du ondo po won ma fowo te oda ah ah ko ye ko ri be tori na a gboro won ran o to e je ka se be ka mo lo le e wa mu idin omo onagun
2: eh
0: 9 august kon
2: bene
0: o na o si o na pe te
2: bo
0: yo ko asida all white kon ata won ti won fun ni award oda ja mo lo le
2: so oni ya se oloka se en te ba wa je na e seun e ku eti gbo ti ja mejo ta o mo pade ni ku ni ku a o mo pade pelu ayo
0: ere mi oni gba o ma ra yo ni shitana di dagbere bayi pe

0: Odofin ati Evangelist Victor Owulabi JP. Word right the Tony 08063742508 Let's darapo. Lori ero ayelujara at a God of 1930. Iwo na darapo. Ninu isoji yi. Mashallah igomi re dani o. Jesu yo ma reti re nibe.
1: Aja mafia lafia Christi kama fiki bubu aipi kaso ni biteti ni lamfani lati maibwa ikoni idamod 88.7 FM akinye wiki ya kuwa wale nishe bao nishe bao lushin lo kiki wala atinu joka Apostle Church House of God Fire and Thunder Ministry tatumwa si God of 1930 beni lugi padinla tumbo lo no ono lugi wa dibi lune to de ma bere lune pelu ogu olohun ba o ko mi oyipada olamide omo la ojo lugu ko temi te fe pe ni mc ola pelu mi nu ile on baba wa wa nu ile pelu wa
2: e kasun sa
1: e ba mi gbadura fa omo la
2: mo gbadura fun gbogbo eti to n gbo mi ni osan yi loruko jesu ore titun oya egba
3: ami jesu
2: aseyori titun oya egba
3: ami jesu
2: igbega titun oya egba
3: ami jesu
2: ore ayo nla oya ko teyin lowo
3: ami jesu
2: bi e tin gbo ohun yi loni loruko jesu ayo yin di kekun
3: ami jesu
2: lo se yi e o jeju oyo
3: ami jesu
2: jesu oluwawo
1: ami abam da oko yin so
2: oruko mi ni ajinrere victor ebenezer owolabi omalago ilu
1: aba mi soro lori eto to ma gbona ya nilu ilorin loni
2: nipa program July Revival bi a tin so ti gbogbo eniyan si mo ti mo gbadura pe isu oni da yin duo be ni program yi ma bere ni osan oni mo de ti so fun wa wi pe oni le a o mo bere si ni pin omi ma jemu olorun alaye egbon ti Jesu so fun arabirin yen oni te mi ba fun olomi yi on gbe oni gbe omo mi o kin se ohun ti Jesu o ba ti se mi o kin se ohun ti Jesu o ba ti ran mi be ni ohun ti Jesu ran mi ohun ni a fe se ni oni bibeli so ninu iwe yen iwe mimo oni Jesu so fun arabirin yen wi pe ti emi ba fun o ni omi yi on gbe ki yo gbe omo be ni omi ta so yi omi iye ni Jesu lo fun apostle Babalola ni omi iye yi eyi ti fin ji oku ti fin gbe awon to ti wa nile to n gbe won soke awon to n sa isan to n wo won san be ni Jesu lo fi omi wo oju afoju ninu odo Siloamu Jesu lo fi omi to so di wine ni bi igbeyawo mo ti debe ni Israeli Jesu na lo ni pe Victor lo gbe isoje nla jade eyi ti o bere loni ti a pe ni majemu to ji oku dide osan oni lo ma bere ni testing ground ni Zango area be ni Zango area ni testing ground le gbe le epo manwe e ti ri sambodu gbangba kan ni bi waju church e ba tin de estate yen ni Zango Zango ni kulende e ko sinu paper eni to ba ma wa awon kan pe mi e oni binu ni te ba lo wo mi lori Facebook mo ese de latori oke ni emeji ni mo gun ori oke awon ori oke 1000 step 700 step ko soro irombe e lo wo lori Facebook God of 1930 be ni 580 followers e ri mi e ri gbogbo ise iyanu ti olorun ti se nbe eleyo n soro iro tori ohun to bale aye je sin ni awon to ti kokko fi iro nigbati awon baba wa apostle Babalola kuro laye awon niropo awon lo ba un gbogbo je loni ti elomi o fi nigbagbo mo sugbon mu ro ti e dan ile iwo ko wa ri wi pe rere ni oluwa ago merin oni lo nbere be ni isoji to joku ojo merin dide ni 1930 to de tin sise iyanu to ju 1930 gan lo to ba wa nbe loni lati gba omi akoko ti oluwa ni kin gbe wa fun isoji lati polongo ohun Jesu Christi Oluwawa.
1: Eshunga, kini akori isoji?
2: Akori isoji na ni majemu to ji oku dide. Be ni majemu to ji oku dide, Oluwawa gbe mi lo inu awon esese Bibeli. Be ni nibi ti Oluwa tin fi awon majemu ifara mo ti soro npa ti Lazaru. Be ni ohun ti o sele nigba ti Lazaru ku, oku ojo merin to di alaye. Te ba tun lo wo nu we Luke 7:11-17 Yes.
3: O sise ni ijo keji. O lo si ilu kan ti a npe ni Naini.
2: Mo ti de ilu yen ri ngba mo lo si Israel. Yes.
3: Awon pupo ninu awon meyin re si

0: ati Kapanamu gbogbo ilu yen mo ti de ti mo ti lo gbadura yes
1: ati opo ojo iniyan bi o si ti sunmo enu bode ilu na
0: e mo pe awon beyen ni Jesu ti sise iyanu yes
1: bi o si ti sunmo enu bode ilu na si kiyesi
0: mo ti de bi ti Jesu ti so omi di wine koko eyo kan loku nbe bayi awon alaigbagbo ngba yen won ti ko gogo koko to ku lo o gbagbo anu mi si o yes
1: won gbe oku kan jade omo kan soso na ti iya re
0: omo kan soso ti iwo to mo pe omo kan lo bi to mo yin o si ti se rere iwo to niwe igbelu to fe travel odun aye si wa fun o to ba wa nu program yi e mo pe number mi ben e mo bo wa program eyan kan de bere lowo mi lana pe so won o ri mi o ri Jesu emi ko lo ri sugbon te ba denu program yen lagbara Olorun mo free everybody lo mo nri mi bi apostle ayo babalola mi nlo olopa mi de nlo protocol awon to nlo mi ni pe ko dara o sugbon bi oluwa se fun emi niyan so eni to ba fe ri mi to fe ri Jesu mi ninu program aye wa o ni di ko lojo meta ko to ri mi no Olorun onise iyanu o wa loju ise yes
1: o si je opo opoju eni ni ilu na si wa pelu
0: te ba pe number mi yen lele ma binu si mi tori mo fi gbogbo igbagba dua mo fi gbogbo agbawe ki iyanu le fonu program yi on na mo fi wa lori radio yes
1: nigba ti oluwa si ri anu re se
0: awon kan wa loni lago merin oni anu Olorun ma si o
1: mi Jesus
0: yes
1: o si wi fun pe ma so kun mo
0: awon kan wa tan bo wa loni pelu ike ti wa fi gba omi ase atagbara iyanu loruko Jesu omi ge ogo yin loni Oluwa ma pare
1: amen
0: yes
1: o si wa o si fi owo to agapo si na
0: bo mi loni lo Olorun ma fowo otun to ori re
1: amen
0: ogo re o si buyo
1: amen
0: yes
1: awon ti sin ru udoro je o si wi pe odomokunrin
0: gbogbo aye loni o ma duro je
1: amen
0: yes
1: o si wi pe odomokunrin mo wi fun o
0: dide ene kan gbo mi loni ise re o dide
1: amen
0: jesus igbeyawo re o dide
1: amen
0: jesus omo akobi re o dide
1: amen
0: jesus aye re o dide
1: amen jesus
0: ise ta fe baje yen business yen o ma dide
1: amen jesus
0: oluwa ni ene kan gbo mi to ni ise traveling tour o wa no program we kan gbadua fun o ko je wi pe traveling tour ene kan lo ma popular kakiri gbogbo agbaye ase jade si o loni ise ma dide
1: amen
0: jesus ene kan omi to nta moto yen mura ko wa nu ipade be ni mura ko wa nu ipade loruko Jesu ise yen ma wa de la mo lo
1: amen
0: Jesus enikan gbo mi to nwa ise rere gbo ise to nwa yen ko se orilede iloluwa ti fe fun onise Canada lo nlo toro ni passport re to ba ti wa program osan oni je ri passport re ona ma la fun o ona ma si fun o ona ma la fun o ona ma si fun o so fun omo kan ni 3 years ago mo lo nlo London o ni ba o lo se ma je lowo lowo ba o ti wa London pelu omo ati yawo re gbo to ba le sami oluwa ni ko si oro ase to so Victor ti mi o ni so di imuse loni eyin te mura lati wa ninu ipade loni o gba ori akoko
1: amen
0: o gbo ti bibeli so nu we Isaiah ni o ni kiyesi emi o seun titun nisisin yi ni o wu jade eyin ti e ti n bo te ti mura bo losan oni loruko Jesu e gba ore titun
1: amen
0: e gba ore titun
1: amen
0: yes
1: eni to ku na si
0: dide joko eni to ku na si gbogbo aseyori re tan ti sodoku loni oluwa soda lai
1: amen yes o bere si ni fun o si fale iya re
0: wa fun ninu ogo loni
1: amen
0: ise re o fun ni bi giga aye re o fun wa leri yes
1: eru si ba gbogbo won
0: won
1: si yin olorun logo wi pe
0: e gbo gbogbo eyin eyan mo bo wa losan mo fe ke yin olorun logo mo fe ke ri awon iyanu kan tin sele ninu ipade yes
1: woni ladide ninu wa
0: woli nla be ni olorun baba lo lati ran mi mi o need ki sese mo pe olorun mi so re n to ba n pe olorun mi iyan ti wa olorun apadi ati fun emi ni oruko to ju oruko lo oruko Jesu nikan ni gbogbogun aye re won mo wo lule ni yes
1: ati pe olorun si wa bi awon eniyan re wo okiki re si kan ni gbogbojo
0: olorun fe be yin wo ni mo fi wa lori radio ko n so wo kekere mo fi wa bi o tori pe oluwa ran mi lowo lo de ni wa bi emi o le sugun aworo mi de le se nonsense sugbon le ni mo le fi ran wa lowo o wa ku si wa lowo bi e ba tin gbo ohun yi iwo to n saisan iwo to mo pe gbogbo nkan so mo bo wa ni ago merin mo je ki owo da o sile mi lowo kan ti omi ba te o lowo o tun ra won owo mo Benny, yes.
1: Okiki re si kan ni gbogbo Juda.
0: Yes.
1: Ati gbogbo agbegbe ti o yi ka.
0: Okiki Sakira ti lo kan ni Sawo nigba ti Olorun mi wo san were 16 years. Won ma npe ni were January to December. O nga nbo wa sinu isoji Benny. Yes.
1: Awon mo eyin Juanu si fi ninu gbogbo nkan won yi han fun. Nigba ti Juanu si pe awon mejeji ninu awon mo eyin re. O ran won lo sodo Jesu wi pe iwe ni ti nbo tabi ki a ma reti elomi.
0: Wo isoji keyin today more tin kankan mo isoji keyin isoji 1930 ileri ti baba so fun baba lola on lo de lo ngbo yi ko se na like ko se wonran wonran kin se tita omi tita ororo lati mu awon okan pada si jobo orun pada lati mu ki na isoji ko dide bi ti 1930 wo gba kete re ko mo bo wa ni ago merin oni pelu bibeli re igbagbo re be ni ati ke omi re o mi lo bi se wo sa oku ale ana o dalaye
2: e se ga dupe lowo yin sa e ba mi juwe ibi ti program yi to ti ma wa yin
0: te ba ti de testing ground ni zango estate kunlende e ti ri awon sandboard yen e ti ri kan ni bi waju titi bayi be ni ni bi waju titi bayi to koju si church ti aro wa nbe testing ground ni zango area ni kunlende losan oni lago merin losan oni lago merin te ba ti de testing ground yen ni bi estate yen ni bi zango ni bi kulende e ti ri gbogbo awon banners ati awon flex awon big banner to wa nbe to juwe bi ti church wa 4 pm ni muke omi re dani oni ni ma bere bi oluwa tin so oluwa ti tenu mo omi yen fun mi o ni ehun to n so omi to mu omi jade ninu apata to si so apata dori sun omi eni keni to ba ti gba omi yi aye re o tun gbe mo oni ade se anointing service fun gbogbo awon to ba wa fun ori aseyori akoko
2: anbo e ja lo gbo fowo ipade ta ba padade ka te siwaju
3: isoji eyi ti oluwa ni ki omo akorin victor owo labi ki o wa se ni ojo meta ni bi pe ki bola re wa lati wa si ipade na
4: nje ti e ti gbo pe isoji agbe iyanu kan bo ti agbe kale lati nu ijo christ apostolic church house of god fire and thunder power ministry olorun apostle ayo babalola tun ti se tan lati se bi o ti ma nse ninu isoji ti e ti owo ajinrere agbaye ni evangelist victor owo labi jp man of faith gbe kale aje mu to ji oku dide ni akori ojo kesan si ojo kewa osu keje odun ti awa yi lope isoji yi ni eyin nebo studio ni egbe ile epo benwe testing ground sango area ilu lorin ni ipinle kwara ni dede agogo merin irole lojojumo awon ti olorun yo ma lo prophet mo adio timi sa saiwo odofin ati evangelist victor owulabi jp fun adura ati itoni 08063742528 08 lati darapo lori ero ayelujara ete god of 1930 iwo na darapo ninu iso oji masha Allah igbomi re dani o jesu yo ma reti re nibe
2: e ka bo pada baba wa nu oluwa ba wa salaye awon ti a reti gege bi awon alejo lojo na to nba lati
0: awon ti oluwa ma reti ninu program yi o la awon ti okuku yo lenu be ni awon ti olorun ti bless na le wa nbe sugba won to luwa man saba koju si o la won ti okuku yo lenu boya lori ise o ro mo bi o wa sokun o ri ise gidi o fe travel out o ri bi lo ijakule lojojumo alaka la onje oju orun aisan loni lola o gbe osubu ati won to ye pe o n sise bi ise re se tobi to yen o tun wo gbese so gbogbo awon eniyan yi loluwa expect ninu isoji be ni wo eni lowo gan logun ya kan sunkun se mi lorun ni ekiti nigba kan olowo to dagbara ni be ni abuja lo kole se o tun kole se ekiti ojo to n ba mi soro le ekiti se lo nsun ekun mo ni olowo nsunkun ni waju mi oni man of god on ni problem awon omo meji obirin won ti wo 30 something won ti roko kilode oluwa o ngba ti ma fi bere lowo oluwa oluwa ni ogun kekere ni se kan gbadura fun ogun yen de pare o tun lo n lo mokunrin kan Bangkok University lo wa o lo mo yen ko se daada o n ko egbe kegbe ega gbadura fun Olorun de se yanu so ko se on to Olorun o le se atani to lowo atani to ese fe lowo mo bo wa sinu ipade yi ka le fi testimony re ka le fi yin Olorun logo
2: awon alejo wo la reti
0: aragbara olorun baba wa baba gbogbo agbaye be ni ti olorun lo fun isoji ikeyin lowo lowo bayi baba me prophet michael olaosebi kan adio ogbonra jigide eru oguna be ni won bo wa lati wa ro ojo ase lati odo olorun apostle ayo babalolawa be ni timisasi global anything fifere to fin da inu le okukuru kakiri gbogbo agbaye on na bo wa olorin emi eyi tin pe owo agbara olorun sokale taiwo odofin awon na bo wa lati wa je ki pade yi ko mu ileri olorun to ti so lati mu ise
2: fun awon ti won bo wa latona jijin ta ma wi pe a bi a ti le ba suju bi a ma sun church mo ju ngba ta yi ni lola abi ona waji a o le lo limo o fe ge so nipa awon yen
0: awon to ba fe sun church no problem emi on paro e fon benbe o so me on disibe yan kan ma so lori radio to ba fe sun church to ba de ni bi o le loji si be ni mi so ro didun ohun ti mo mo ni wi pe o ba ti denu so jiye sugbon aye re ma pare ohun to da mi loju niyan
2: e ja sare fi number lady eyin bi meta si merin e pe wa e je ki baba wa noluwa ki won gbadura fun yin te ba ti pe wa bi te ti pe wa atun te fe ko lohun se fun yin ni papapa 091-36-55-6952 e jan tu pe le nkan se fa won to se lo gun phone won 091-36-55-6952 beni e lanfani lati pe ki baba wa noluwa
0: gbogbo eyin te ba nbo wa so jiyan losan e ka sam 6 e ka sam 6
2: ibo le tin pe wa
5: won pe yin lati aduekiti
2: aduekiti
5: beni
2: ke le fe ko lo se fun yin
5: ko lo bujo ko saanu mi ko dare se mi ji mi ko wa ra laanu si mi ko abun
0: se e n gbohun wa lati radio lekiti
5: beni sa
0: mo so ase jade si yin ilu mi le wa yen raika paule masaidia oya lati oni lo oluwa pa ise yin re
2: amen
0: ogun aye yin pare isoro aye yin pare oro yin ti dayo
2: amen
0: yesu oluwa wa
2: amen
0: laipe yi mo nbo wa sekiti omo ara ekiti ni mi be ni nwokun o god bless you ma
5: amen
0: yes ma
2: oh 091-36-55-6952 on te fe je ko lohun se fun yin ni papa pa le ma gbaju ipe bi merin lo nitori akoko wa be le a pade ni role fu program agbara yi hello hello
6: yes
2: e ka so ibo le tin pe wa ibo le tin pe wa
6: lati lo rin nipa
2: ke le fe ko lohun se fun yin
0: mo gbadua fun yin lati oni lo oya aseyori yin ko lo bere
2: amen
0: gbogbogun to da ore du lori oro aye yin kan wole laye
2: amen
0: lati oni lo oya egba igbedide
2: amen
0: egba aseyori
2: amen
0: egba iyanu yin
2: amen
0: jesu oluwa wa
2: amen
0: eyin odo e wa nbe losan oni ajo ma gbadua ma di owo ara wa mu leyin odo te fe munu awon obi yin dun
2: fawon kan to ye pe won ni passport le won ti gbianju won ri bi travel out ko da opolopo wo le gan ti fi won jeun e ja gbe pe ina ke to dawun ye hello hello
6: hello sa
2: e ka so ibo le tin pe wa
6: e ka mo ko ko
2: olorun lo ntun ibo le tin pe wa
6: lati sabula e da gba fun mi aba
2: ke le fe ko lohun se fun yin
0: mo gbadua fun yin lati oni lo e oni se daduro mo
2: amen
0: gbogbo ogun tin ba yin fira kan wole laye
2: amen
0: gbogbo agbara ogun ile baba ti ya lori yin ko gbedana
2: amen
0: ogun ege loni ege jesu pare
2: amen
0: egba itura yin jesu oluwa wa
2: amen to lori awon ti mo ni won ni passport won lowo won fe travel out opolopo ti e ti se won lo
0: enikan ti mo gbadua fun ni ijerin ko ni o ti send the graduation resume ni UK ni 2 years ago ben ateko lo ti wa si orile agbara ben o ti wa London lo ai mo ya awon eyan melo mo fe ka melo mo fe ka to ti travel out to ti lo Canada gbe passport e dani ogun ni nda o laamu ogun ege ti nbo ririn ajo de eme to nbo de embassy America ogun ege yen lo Olorun fe baje beni
2: e ka so ibo le tin pe wa
6: akwete lati Olorun ni ta
2: ki le fe ko Olorun se fun yin
6: e je mo ko ki baba o gbadura fun mi o
0: mo gbadura fun yin
6: ogun aye tin ja mi ko Olorun o yo ku ni ba
0: aye yin ko gba itusile
6: amen
0: aye yin ko gba itusile
2: amen
0: oluwa dede ki gbogbo ogun ota yin ko tuka
2: amen
0: lati oni lo be tin gbohun yi e o se daduro mo
2: amen
0: gbogun aye yin ina fa won ka
2: amen
0: e gba itura jesu oluwa wa
2: amen
0: o ro yin ki gbogbo ayin omo olorun ke wa nu isoji ori phone o le dabi pe ko wa ni ori le majemu to lagbara
2: ma ma pe lasan
0: like be ni e wa mo je ki owo bo ba ya owo to fi wo moto wa o ri wi pe o ni ra won owo mo be ni
2: to eyan te ma ngba mi eyan ma yawo lo si bi ori iwe ni
0: be ni o
2: ba so lowo e ba mi juwe bi te ni be hello
7: sir
2: e ka san o
7: e ka san
2: ibo le tin pe wa
7: lati lo ni sir
2: kele fe ko lo se fun yin
7: pe gbadura fun ko ni o la fun wa o
0: mo gbadura fun yin lowo lowo bayi ona ko la fun yin
2: amen
0: ona ko si fun yin
2: amen
0: e gba itura
2: amen
0: e gba iyanu
2: amen
0: yesu oluwa wa
2: amen
0: eyin te ba ri ami lana e ri pe ojo kan le maje mu isoji niyan o gbogbo ogba ti isoji iba tin bo ami yen lo ma fara ami de tun ma fara han loni ninu ipade yen loju orun bo se ma nse niyan lododun be ni afi ti ojo ba ro ni odo awon to ba n gbo mi loni loni fi mura lati wa nu program we sugbon to jo ba ro ni lere lale ana olorun fe ko wa nbe ni o
2: e seun gan adupe lowo yin sir e ba mi juwe ibe yen daada
0: ta ba ti de testing ground lona zango ni estate junction ni bi testing ground yen a ori ile epo manwe filling station te ba ti de bi ile epo manwe filling station yen e ti ri signboard church e ti ri kan ni waju titi ni waju titi agbe si arin titi bayi eyi ta gbe si arin titi yen ni bi testing ground ni bi zango area yi ni bi katode estate junction yi e ri to doju ko church e ti ri aro lara re ibe ni church wa te ba ti ri signboard ta gbe si arin titi ni bi testing ground ni zango area ni kulende estate ni zango e ti ri ni de zango tan be ni o ni de estate junction gan ke to de estate junction e ti ri signboard yen ni bi arin titi bayi e o koju si church aro yen ibe ni church wa te ba ti ko nkan ti mo so yi e ma ri be loju ese
2: ba mi pe number
0: teyin gangan fun ra number mi re o lori WhatsApp 080
2: 63 74 25 08
0: awon odo e wa nu odo lo n ba yin soro be ni mi o si ke ohun adura ni mo gba ohun fi ri ba won odo lo n ba yin soro Olorun baba lo lati gbe mi lo lu orisirisi marun ben mi o le lore olore ti e kan ba lohun logo re that means ogo re tutu ko se n to le logo mi ma bo ogo re o sise fun o kaye re o ni tumo ma tan re mo ko si ona Abuja kan jajo gbadua nibi ti adura ti n gba kaye e ni tumo mo ni di odo 200 losan yi ben mu gbogbo awon letter re gbogbo awon file re to mo po fe gbadua le lori jajo gbadua boyo ni le ri omo kan wa si July revival last year ore kofo ni kofo gan bo wa bayi nisin lati eko o ni ore o ngba ta won pari program tan o si pade oko re o wa London lowo lowo bayi picture won wa lowo mi awon meji gan jo ni program July mo o ya mi gan lenu pe ru iyanu wo lele o ni awon ore gan won kan wa surprise o de pade okunrin yen won ti wa London bayi won ti bi mo bayi wa ninu ipade o koja pe ke eyan mo so pe je nkan pe pastor ilori fun wa nbe or sign lumbere lago merin.
2: Ever me to number
0: 080 60 63 74 74 25 25 08. Timba pari program ni mo le mo ri ko gbe o ka won yan ma binu si mi pe mo soro didun emi ma n so reality
2: mo le message yin lori WhatsApp
0: e le message mi lori WhatsApp be ni iro yen na lo ba ye je oluwa de ni ka clear gbogbo ro dana be ni
2: ogo shoki so mi ti won gbe
0: jade omi te gbe lowo yen ko gbagbara ase olorun alaye wonu omi lo lu akoto dagbo merin oni oya fomi se yanu ma je mo ohun re wo be lo jesu oluwa wa oruko mi ni ajinrere victor ebenezer owolabi omalago ajibo
2: ni Allah pelu ogolo ati ni wole yi ninu program
0: ago merin oni
2: olami je omo olawo jolo ko temi te fe pe ni so las ma se bi o ma se ka to ko npada bo baba o da bo
3: isoji eyi ti oluwa ni ki omo akorin victor owo la bi ki o wa se ni ojo meta ni bi pe ki bola re wa lati wa si ipade na
4: nje ti e ti gbo pe isoji agbe iyanu kan bo ti agbe kale lati nu ijo Christ apostolic church house of god fire and thunder power ministry olorun apostle ayo babalola to ti se tan lati se bi o ti ma nse ninu isoji ti e ti owo ajinrere agbaye ni evangelist victor owo la bi jp man of faith gbe kale ma je mu to ji o ku dide ni akori re ojo kesan si ojo kewa osu keje odun ti awa yi mo pe isoje yi ni eyin nebo studio ni egbe ile epo benway testing ground sango area ilu lorin ni ipile kwara ni dede agogo merin role lojojumo awon ti olorun yo ma lo prophet mo adio timi sax saiwo odofin ati evangelist victor owulabi jp word right ti toni 08063742508 lati darapo lori ero ayelujara ete god of 1930 iwo na darapo ninu iso
8: ilu atorin to je ti ngbese to turin le dodo.

Eka san, eyi ni awon koko inu ireyin ekunrere fun ti osan toni. Ara Bola Ahmed Tinubu ti gba owo to lo bi bilionu mokanla o le owo merin dollar lati ile ifowopamo agbaye iyen ile ifowopamo to yan lowo lagbaye World Bank loan laarin odun meta. Ile igbimo asofin le wa yo ma jiro lori eto isuna ti ile ise kan ti won ni oje ayederu iyen ni ile ise ijoba. Eniyan mewa jade laye nigba ti awon mefa faragbogbe lasiko isele njabo oko kan to sele ni ipinle Ogun. Leka ti lo kere eniyan Ogun jade laye nigba ti awon bi 80 kan faragbogbe lasiko akolu ogba ewon Sri Lanka. Eka so isun ta dara pa mo wa ninu iroyin ekore lati le ise wa da Monday 8.7 FM lorun iroyin awon ekore nbo leyin idanuduro. Rampe, all lying car, Ajani, Ajibade, low court to me.

Ekabakwada iroyin current siwaju lati le ise wa Diamond 88.7 FM e lorin iroyin leka ti ile okere kodi ni awon igbeniyan ni won jade laye nigbati awon ti won le ni ogarun kan na to fi ara gbogbe lasiko ija kan to be sile ni ogba ewon ti won pe ni Negombo iyen ni bi kilometer marundini ogoji iyen si Colombo ni orilede Sri Lanka gege bi won ti je ko di mimo wi pe awon elewon ohun ni won se be ni won bere si ni ja eleyi ti o sokunfa isele iku awon ti won lo bi ogun merin din ni ogun ninu won ni won je elewon nigbati awon merin ti won je osise ogba ewon naa

0: mi. Mo ti de. Sala seriki ti de. Won fe ba. Omo iya ologi ti de.
1: Won wa te bokada. Won so da won duro prida.
0: Ilu Femi lohun akoko mo ti de. Ba pede fun gbogbo le kile. Omo ibi ni mo wa mi o wa si onisu. Diamond na npe bi ta wa yi. 90 ngba din yo mo ra lati iye to ku la kanti 392 ko bo nbe baba yin ni wezi lo fe se mi lezi se le ma fi phone mi pe

I'm a bedu extra. Hey, go ye. Hey, go ti meni to wa nbe. Hey, go ti ma ipe ran si Olorun re lo wa lori etu. Eni Olorun ran si Olorun wa lori etu. Woli re lo wa lori etu. O ki gbogbo eyin ololugbe ato ololufe kan ni. Eyin te le fi wa sere. Te kin trade wa for anything. Hey, trade wa for nada. Mo ki yin e ka bo sori etu. Yeba. Kini yen de se mi lara bako bako losan yin. Fuji music. Eh, mo bo je se mi ni. Ghana de globally line line. Oni jobu. O dabi igba ti yen ba ri chicken suya. Eji baru sati nko. Oh, ri chicken suya. Eh, tawari organic tea toda. Organic tea. Ilo se gbagbe e ka ta lo. Everything ba senge menge. O ma ple ple gan. O ma ple ple losan yi.

0: tia o ki yin gan e ka san e ka bo sori eto
1: mariro didejo na papa
0: jo easy lo ndara fa oun lo wa ni di music yen oun lo nji gbogbo e wonu ara won olowo odan adesola mu easy
1: paja no mariro didejo na papa jo
0: okay now o fi jo ga re ni AB multimedia studio o fi jo ore mi abraham e ma gbagbe uni lorin bread wa lori eto yi omo here diploma center nbe lori eto yi golden sounds ajowani gadget mi le ma poruko yen ko hale gadget ah solution pro fara nu ago meji ti koja aseju mewa latapa bi mo so fun yin ni jejo mo ni le ise kan la nfe darapo meto yin oh my god abi to sere owo ni se kin sere owo fe yin temi ni pom pom pom se kin sere owo mo ni le ise kan ma darapo meto eh le guess right le ise nla ni o si bi n ba duro si ti won ni duro nbe o si bi ti n ba wa ti le ise yun ni tele mi lo

0: Hello, what do you call her?
1: Hello, sir. I'm
0: welcome. Eka, son.
1: Mommy, I'm here. I'm not here.
0: Oh, yeah. Tell me something. Oh, oh, boy. Let me
1: Gadget.
0: Gadget. Ah, gadget. I'm belong here. So, you want to come
1: Solam.
0: Solam soil. Solam sinam bepe luwa. Ah. Oh, eh, yi, yi.
1: Kitchen new pop.
0: Kitchen mo. A kitchen moko. One bepe luwa. Ah, ah. Eh, oko meta meta na ni mo fun yin lanfani ke da. Ah, to ba lo jokunrin lo gba yo dun mi gan o. E den we ni kan pere si. To ba lo jokunrin. In soju saju oyin ni fokunrin un lebun. Hello. Hello, Eti Oliver. Okay. What's in Raku Lujona? Hello, Ekason. Yes, sir.
2: Bolajila Tisobi.
0: Bolajila Tisobi, your dafuin.
2: Nise, Omaya.
0: Omaya, on pepe luwa lori eto yi. Ye, ye, ye.
2: Evo, didn't get it.
0: Se va suru ko un ni se le ma ni ah o kan mi si lo be o kan mi si lo be o hello ye bari ba emi ati be n ba ti dori afefe ko si rodun mo ele ka san
2: ye se ka san
0: oruko yin
2: tanimola lati tabudima
0: tanimola
2: uniform ni uniform
0: tanimola ko ni ngbo yi o
2: eloyin edu tanimola na ni uniform ni
0: ah Tani mo lala ti takudi ma?
2: Ah, ile edo ma yo lo nse mi lani soro.
0: Ah! Eh, jigba! Eh, eto da ko mi?
2: Oma iya.
0: Ah, oma iya mbe lori eto yi. Eto da ko mi? Ye, what's up, lo? Oh my God. Mo fe nya tani mo la je lo san yi. Alai ogba. Uniform. United Phone Products Nigeria Limited.

0: mo la get mi lo so yin ohun lo je 5000 wa loruko le ise uniform ni mo se so pe ma follow mi gogo bi n ba tin seto o ba n follow mi mo le bere jo tuesday mo le bere njo saturday loyalty pays loyalty must pay slogan kanu nibi oselu lowo yi
1: eje lepe leyin mi
0: ah eyan se rally ikiri ni bayi
1: ejo won
0: rally mubarak
1: rejo
0: odudasile oje ma ti so bure nitori rally
1: oni kina pe ni fanga
2: odudasile
1: oluwa shina pin
0: Bagun meji ba ti kojo ogun seju. E bo si ipele akoko abale edun okan.
1: Ati so tele tele ri. Ayo de patada rada wo ko le fowa go seyin ni.
0: Timu timu uniform ne ma fi sun fa.
1: Ayo

kọrin yìí ṣòro tú baba mama baba titi nbi yan ba tin gbele face by face you ti wa ti ya titi ti ja to wa n play orin yi to wa lo ntu e mu jakadi o jakadi.com o sele e je n bo si ipele akoko abale edun okan nibi tọlọrun ti n lo eto yi e ka san e ku kale Oluwa dupe fun anu re lori eto yi gbogbo gba adupe fun aduro ti re fun ike re ati fun eyin alatileyin te n fi toro kobo te fi n sowo si wa pe ka fi ran awon omo iya wa lowo ki kaluku mo wa nu banuje eyin na ni ri banuje bo ti le wo omo nijejo iya ti alasan sukufish omo 29,000 ta ni kan wa ba wa nbi ba ti pari eto ati ba won sale won si a si fun won ni 30,000 naira iwe kun fi 1,000 so oko awa bi yaun iya kilode ngbe e fe fomo si lewe kilode e momo lo ru lewe o ni rara ko ri be njo ti won kokko wole scholarship won fi ni ka won ma omo wa secondary school yen o ngbo iya to di pan deje stu ni won to kaluku omo sanwo me awon ti won run bo first time second time third time yi wa fe ha oni to olohun o ba siri yi to ku o ori eto yi e kan la mo re fun ta ati clear yun Emmanuel ti kekere to baje a te ko leti Adele Emmanuel gangangangan Emmanuel gba alalejo mama re se alalejo you know everybody dey do e ma gbagbe owo ta realize yen mo so fun yin pe 85,000 naira ni ati fun iya yen ni 30,000 o ku elo e ma ba wa si nigbati adodo Emmanuel bo loro keke ti ri gankan nto tun wa jo wu mi lori ni wipe omokunrin yo kin se ole rara wa like o se ole oro fun flute fun wa njon eyin ta to ba jeun oni ohun lohun ma ra fun ra ohun no ohun repair re to ohun o se oda o mo nta se e wa awon upholstery ti won se seat moto seat eyin to ba jeun a tun na se eyin taya yen ayo mo ba je po yen o ba tun kataya mejeje ra a fun Emmanuel ni 50,000 naira as against 8,000 naira to bere lori eto ngba t'Olorun boju anu wo nipa gbogbo eyin mekunu eyin lolufe mekunu eyin olori ire eyan ati fun Emmanuel ni 50,000 naira ya kan wa mi wa bi nje ijo mo se pari eto mo ba won sale won la won fe send owo si mi awon wa ri owo yen send o wa ka won la ya yen mu 1,000 naira wa ba mi nbi mo si sadua fun mama yen oju oni ti yen mama o iye tumo si pe a si ni 6,000 naira ani le bayi Victor da e ja bere si ni gbe call Agba call Ato bu en t'Olorun lo eto yi fun case ya kan lokuta ati iyanju bayi Oni iya ti won fe ta okiri kaun pelu ogun Olorun se yi si la iyanju e ose yi na ni bugo tin je t'Olorun Bere si ni gbe call bayi 0913655652 woman ti won lati agboba tan pe wa anti maria lati agboba tan la ni di 50,000 ati fun won na 50,000 won nijejo o ati fun won jejo o adupe for long ati fa won na ni 50,000 jejo won se fridge yen won ti se fun ra won fridge ti wa okay nje ko koja tin yo ko si iyan sa ni so fridge di cupboard la ise room yi gbo fridge demi ni le cupboard le mi fi se ibe le mi ma ka agun mu si ah ngba ti gas e ba ti jo
yin si ma ka ma gun mu sibe ati ata wota me lo je o ba ti baje olorun ko saanu ni 0913655952 pa wojo opo iwo dada o pa wojo opo iwo dada awon yan tin pe lotun losi.

0: kere o se fe mo wa ninu mole lojojuma aye se fe mo wo bolu tori le de ye ati tile okere lai duro de kino de o tabi ero amunawa generator
1: beni o wa
0: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba ku gba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
1: to wa ri be yoju mo wa
0: koko ba jina ilaki iko idansi gbogbo ibere yi ile se femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yupo ose kari osu ipo odun inu mole le mo wa ariwo pelu efin generator
1: ati baume
0: kama gbadun lowo kinoku itansorun lasan lagbara solar nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo solar ti n ba se lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle kwara 08092164444 www.femtechsolar.com eyoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole.

0: ti darugo kelele ni timotimo uniform ti seto ba ni re fun lati mu ala re wa si imuse sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimo uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo ni bikibi uniform
2: kereo ile ise uni lorin bread lo tu sile ku anfani nla kale fun gbogbo awon ti won ba ngba lero lati je alagbata won yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moru atara re eni anfani lati ko bread lai mu owo kankan dani tesi ma pin fun awon alagbata won kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moru ati eni ti o ni moto tara re ti a mo si commercial car la anfani yi wa fun e le lo ko bread la aro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo ni owo ojumo miran re lati ile ise Unilorin bread e kan si won ninu ogba Unilorin secondary school to wa ni Adewole Ilorin ni ipinle Kwara tabi ke ma pe won sori ago 07063895155 tabi 08053542864 Unilorin bread o yato gidengbe
3: Inje omo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawun iko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
4: bawo le yan se se
3: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
4: osu mefa ke
3: be ni o

0: Hey, the number four caller. Hello.
1: Hello,
0: Ekasa, ma. How much wrong with me? Hello, sir.
1: That's Gomo.
0: Who do you call? That's Gomo.
1: I'm not Zainab.
0: Zainab.
1: Damn,
0: sir. Shelly Sorosuke, DSE.
1: Damn, sir.
0: I bet any time at Sorosuke.
1: Ah, morning time, sir.
0: Oh, yeah. Kilo sele. Kilo sele. Kilo sele, gaga. E ja ko gbon to sele na
1: mo fe ka mo lo o ka mi e se e ju ba yi to se la ba ku o wa se abu lo si bo mi do e ni mo wa gbo ka ta ta mo so me ti ti mo ge mi se o si ba je e ja ti o le nta na mi e ga ja ta
0: se te lo ni ni
1: se la mi ni mo de tun ma won se mi ni ora
0: machine yen ti wa baje abi Eni suru, eni suru, eni suru. Se te ba ri machine yen tun se nko.
1: O da o lo dede bi ti oja ti mo nta ni.
0: Oja wule nta.
1: Mo nta ta mo nbe oro mi le nte da.
0: Okay, eti te eti machine yen ti pon ti segbe kan ti e.
1: Mo se pa si.
0: E ba ma fi kun oro fa wa na, ngba te ti mo pe pa ti, a fi mo bi ta fe daju oro ko. Ski ale fe komo Nigeria o se fun yin.
1: Ma se ro wo ti o se tun se good stuff ani.
0: But en se nta se se nta bayi. Mm. Olorun o se yanu lagbara Olorun. Awon mo Nigeria na ti gbo. Se ti gbo. E seun. Se ti pe marun. O ti pe. Oga, ja lo kan si. Hello.
2: Hello, sir.
0: Eka son o.
2: Eka son.
0: Kalon soro.
2: Emmanuel lati talamu.
0: Okay. Emmanuel lati talamu.
2: I really, really appreciate. Olorun ma buku fun won o.
0: Tom. Mo ti paro kan lori radio nisin. Mo nigba ta wa 50,000 naira la fun yin. Se beni.
2: Beni, sir.
0: Tom.
2: E paro.
0: Tom. A dupe l'Olorun. Bo ni se ti wa fix e.
2: Wa fix e. Eh, o ti e wa 20.
0: Eh?
2: Keba. Mo se lo le ke account le ni.
0: Rara, a kan fe mo se ti fix e.
2: Okay. Wa ti fix e, wa ti fix e.
0: A dupe. Bo ni seat yen na.
2: O ti wa okay sir.
0: Won ti e ti re ni e ti ri upholstery to ma se seat yen na.
2: Mo ti se.
0: E ti se. Ah, God bless you.
2: Be.
0: God bless you.
2: Ojo
0: ti ti na
2: la
0: Gbogbo
2: body.
0: Eh, owo yen ka gbogbo body, gbogbo body un le fe kan tun se patapata. Ah, that's good. That's good. Ami, e wa so kini kan fun mi Mr. Emmanuel. Eni pe Olorun bun yin lebun gan, mo ri pe eyin ati laptop lejo naju. E le se orisirisi se online.
2: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
0: So, mo wa fe fi asiko yi ke fenu ara yin so fa awon omo Nigeria. Nigba t'Olorun le ri bi pe wole pe to. Eni o ba ni ise to le ma fun yin se e le sise remotely lati le te mo ba won se online ko ba je company ko ba je anywhere.
2: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
0: E fenu ara yin so fa awon omo Nigeria.
2: Mo ma n se ise bi like designing, mo like designing. Mo de like mo ma se mo lebo ati compose nkan most especially the manuscript mo ma se content creating mostly nipa writing na
0: okay
2: mo ma se awon articles na
0: okay
2: nipa imoran ati advice and so many other areas na
0: okay
2: then mo ma se writing mostly o da lori writing
0: yes
2: ati music na
0: okay
2: mo ma compose music na
0: okay so te ba ri le ise to le fun yin se to pe ma se online e ma send there si won te le ban ba design lati online te ma send there si won you are ready to do it.
2: I'm ready to do it, sir.
0: God bless you. Ile ise to ba si tin interest kan dakun kan pe mi ba ti pari eto anytime kan pe mi. E se gan e dem gbo lowo ja. awon le se alalubarika tan do ti wa awon le ba n ba wa kin gbogbo gba timu timu gba lode uniform afowo esoya ewo odun ta tin jo n ba bo pelu uniform tin fa we bo jeun ti pe ko fo lowo won ri ile te ba wo te ba uniform mo nbe eh e ma je fenu sota o te tin ba fe sun boya mo travel tin ba debe tin ba ti wo be tin ba ti pe kese uniform emi o ko nbe nitori n losun lori bed ta ro mo ro mi njo keji ebi itura wa ebi igbadun wa ohun ni uniform te ba fe ko pe e fa pilo won si olodun lo ni ori be eja polowo ja abdul muiz ja polowo eku kale

ekuro le iroyin ni soke lati Canada Monday 8.7 FM ni lorin office akowe wa papo ile wa OAGA won ti yanan oro pe ko si owo kankan eyi ti won gbe jade lati banki apapo ile wa CBN fun eyi to ni se pelu ile ise ti won pe ni FPFIPF to je ile ise ijoba ti are orilede yi to wa foro idasile okere ti won ni won fi asori fi wo na so wo o si eyi ke ya ko to wo bo ti wo ko mo won si gbe jade loni ninu agbe jade lori aba jade oro to ni se pelu eto iye abadofin ti itoraje todun 2026 adari apapo foro tun lo ati alukoro won l'office akowe owo apapo ile wa ogbeni bawa mo ku wa lo so fa won iroyin lo ni ojo aje pe se ni akowo ni won akoko akoto wo na ni won si o iye ni lana ati ban pe latodo omoba adeyemi adeniyi matthew ti won ko se pare awon ilana ti won ni ki won o tele leyin pe won furuko sile ele to si je pe awon ko fi ke yowo so sinu akoto wo na ijoba apapo ti jawe akiwo fa won alagbate epo lori anjere aje pajude papa julo nipa awon epo ton ti saju gbe seyin lori eyi ti won gbe lasiko ye lori bowo epo petirolu bo se di awon gogo won so pe sebe o awon ere ti won je lowo ta wa yi gbogbo e na lo ti di eyi to diko fun bi nkan se nlo si ijoba lo salaye pe itesiwaju aye o lori bi owo epo se njawale loja agbaye ati pe gboro mo fara won ninu iye ti won ta epo fa won araalu lawon ile epo gugu eleyi ti won ni o ngbani lara ta pe won ko se be pelu kilo pe awon alagbata epo betirolu ni won ta ko iye ti won ye ki won ma ta epo betirolu to je jala epo lawon ojoko ti won tin gbe epo na pelu bo se wa ni ibamu pelu ti agbaye won ni le Nigeria ni awon mo to je orilede Nigeria gboro janfani bowo epo se de ko hun loja agbaye ajo lopa nipele oyo ti nawo gan egungun arorun kinkin kan o tan poruko re ni asuleke leyin ti won ni won se ku paya ni odun merin le ni ogun kan ti won pe ni sefiu kende lasiko ti won se awon eto odun egungun kan iyen ti won pe ni to waye ni agbegbe ti won pe ni labiran ni ilu ibadan ajo lopa dan so pe se ni awon ti tarabo ifimo file iwadi lekun rere lori isele na eleyi ti won lo lo lati nawo gan awon merin otonton mi ti won fura si ninu isele ohun to waye ninu akolu ona ne pele kora medogun ni eyan ti gbugun won je okunrin o ti won ni won padanu emi won ti won si padanu emi won na ni Muslim Cemetery lokupona ogbomoso si okolowo ni ilorin jeba

kan fe mo to de mo wo lu de e ku leta kara le re wa ta kero ona oba tojo meje meta tare ku ati la kire ni sagun sagun lo lo sa ko ja olohun wole mi sa to nje minu mona wa ka bi ese olohun mo se kepe olohun da mi lohun olohun oba mi iwo na ni mayin ni gbogbo igba lojojumo kabiyesi re olohun mo de lori eto adele bare omi o lota ele akule aku dede akoko yi bo ni gbogbo e aha e ja wa kira wa abi wa ni aha olohun oba won mo yan ni gbogbo igba ni ori adele bare ta wa loni aha part 1 ni le yo part 1 ni bare tori pe ibere ti mo fa bi yin le ni ibere ti o lagba pupo ni nje ri okan re ejo ndo la mo ri okan re nko uncle daddy mommy auntie ri okan re nko olo le ri okan mo okay olo sise mo ni okay fine kilo fa to fi lu awon yan ni jibiti to n lo gbaju e lo ni gbagge gbe ni mara yes ke se ani ani won to ju wa lo ki se to wa da wo okunrin to ba wa gbada ti wo to ju lo o ani mu ko ni kan ma ti wa ki se ti obirin obirin to lo ri se kini aha lo ri lo attachment gbogbo e e bere pe attachment to lo mo lo ti wa nkan ni

kani ama yen ko gan la nso loni yes ke aka fe modelo ni bi se mi ola tire waju omo ogun ni opa ebiti alaka fe re jalugo tarasara princess ama lati fabula mo koyen ge okoko papa fure na kana kan gbara e lo kana kana o mo gbolohun gbolaya bi ara mo lenu mo lete bi eya jata awon re tin da mo ni so na awon ti o se fi ronde yes ke mo ti ro wa ro kala so bi ataya ba tete gometi so loki odo o ti tiri gogo kanu mi oye e ma pe bere na lo ye le atirigba na lo yo dede akode ka jara jara na lo ye mi lo yeran baba mi won gbo yo ba ay egun alare to ba nisi atekuru atakara na ni tori sile yes ke mo de won de ba sa wo gbo yo dagboru ati eh eh won de ba gbo yo dagboru o wa roju wo gbo yo dagboru si asia yes ke engineer me dada engineer me engineer Victor ajowa ni ma ba wo te ko ta kara bi eyin ti o ni yonu ni yo yonu engineer ni yo yonu e won wo te ko ta kara ata fe mo de mo jawe gbe mo dara su ko mo dawe aba fi mo dara su le mo wa gumu gaga lo mo dara su awon okunrin yes ke I feel that's a common lorun bi agbode mo de inako wa lejo lorogo abasaka ki san ni sengere mo de kabiyesi olohun the sanare sakopade are fun gogbo soro pede pede soro pede soro soro pede yes ke ojo ni kaku ko mo kanu esikai to lore boogi ana piti mo so fun esikai pe won ma para e soju ogi ko so tesi kan fogi se o esi kan ni ko ma para eso ju ogi o yes ke olo ni kan na lo lu ma wo ti won korikori apata dagba awon agbo yo ba e je n gbapa bi wole eri okan re mo lo wa se won si leri okan bi o sise mo o lu ni jibiti kilode to n se be e je n

0: satani gan to je iyen satani to jo lori tori opoloko ma nda pe o won pe esu esu esu te ri o baba be so nipa esu nile yoruba esu yato si satani o oto le esu oto ni satani o boya kin o olohun o in laye pupo loni esu yato si satani o oto ni satani oto le esu yen nile yoruba o baba so nipa sa esu nile yoruba esu ma fun yan lo ma nile yoruba o ma fun yan ni orisirisi o e da won mi tin je esu yemi esu fun mi esu bo mi esu se kene kan le yoruba esu yato si satani o e ba de lo ka bible dada ni ba ka bible dada o imo bible tan se lodi oni o be ba ka bible dada lede ibo ni ede yoruba ni eh eh e ri pe satani na na ndaruko ora e ba ka qur'an dada lati de one to the end e le gbe e le ri bi tan so pe esu won so pe asitan asitan ni o asitani ni je be o ba ka bible dada satani won pe e ba ka we job geri won ni satani so pe kene kan on lo se won lo seyin ni e le gbo pe won ni esu lo si wa seyin o bo ya won ti wa n change yen si amo o in tan pe ni satani ni le yoruba eh bo ya ka ko mo lara loye latapa abe o in tan tori ibi ti mo lo le ni jina dada o wallahi ta ma so pe satani ni esu esu ni le yoruba oto ni esu ti yoruba o satani lawon nu we mimo qur'an bible aha ajogun ni yoruba pe won so pe ajogun awa gba ajogun ajogun ajogun eh esu eh eni tan pe ni satani tan yin pe ni satani nu qur'an bible na pe ni ajogun le yoruba sugbon yoruba so pe aha satani se wa ri eh oh god akoko yi si kiri mo fe yana na e dada fun yin eh eh esu bi npe nbe nle yoruba o esu gba mi esu ye mi esu esu ni yi gbogbo e ni be nle yoruba esu ma nsere si dada o ma nse aburu keji na nle yoruba o sugbo yato si tinu bible ati qur'an o satani la mo pe mo fe mu nbe ko le ba aye gbogbo wa ni satani gan to je pe ngan olori opuro ni eh o ba pe ko le so mo pe wo wa fi 50,000 ko fi doko ko de jere 300,000 ni ojo kan osu na awon o Jesus ka ele ti po ju kilo de in to gbe lomi di orun tawon afa pastor so ngan nkan keke na ni I miss you lasani I miss you not if I love you I miss you eni to miss to po pe I miss you wa gan mo po miss e ro lo npa ta to so awon gbaju e gaga ibe gan mo lo le ni ta wu yi aha ani so leri okan se o si se mo ni abo ni rara ko te se ni ti oni ke lo wa fa to fi lo mo le ka je ni jibiti gbaju e lo ni bagi abi gbe ni mara yes ke aha mo gbo ni de gbogbo e na mo gbe de leni ni ori eto ta pe ni adele bari arinna kore akoya ibi na lawa e le me bo ni gbogbo e eh ke le pe ara je ngbapa mi wole lori eto na la wa photo ni a jo gbadọ wa bi ka si kan ni eh e ja jo gbapa bi wole
1: lulu lulu to ba lulu fun mi ma gbe fun e lagi mo ilu e lulu e kon
0: mo lagi anybody o ogbo opa ebi ti mo de wa we

E ti mo nba bo a ni wo toju wa lo ki se bi tokunrin to wa gbada o ti won toju lo o a ni mo kan ni kan ma ti wa ki ma se bi obirin to lo re lo wig orisirisi aha brazil wave ni ghana wave gbogbo e o ti wo country bi meji meta papo oh ogbo O sani won o le gba won gbo mode won gba gba lagba mo fe ko fi eleyi kogbon leni o wa sibi ti won o ti le gba ni won gba ni ninu ANCS ni ninu egbe ni ile ise ni office ni oko ni abirin ajo oro ife ni loko laya ni abi oro ebi family o ba ti won gbo so ranti mi to wa bo so e ranti mi ni ah e ranti oju yi e ranti mi abi e do yin mo ni eh many things soro ni a guest and in soro ah sora fra awon ara bi de ni e won bo lalejo ogbo opolopo tin ko ayin lojumo kan ma gba 50k 10k fi kinika k won ma ko ni 1000 nje be 10k 10000 nje be 20000 50000 lojumo lo ma gba lowo se ojo won wa ko number si ni awon fence kaakiri fora fora in boja yin je ah eh eh in ta tiri ni e fora o e fora oh e fora o e fora ke ma ba bo sowo awon ara bi e fora awon ara abi mo nwi o e fora oh oh e fora awon gan ti tun change won ti tu si What did this work? What can name? Injai.

0: se wa ri category orisisi la won tan gba awon category kan wa to je pe eni wa fa nwo fo ni
1: Abraham will bless early in the morning my lord bless me as you bless
0: him re se mi ri
1: Abraham bless
0: emi o eh ma pe mi eh eh awure melewu kan
1: I am blessing the morning I am blessing the evening Abraham bless his mama
0: Then Kenneka to Kenneka call Jenna. Who is Nigeria president? Call win the World Bank. When ah, kick and call the Jamaica kitchen. Win the World Bank. When they are because we that look governor state. So we call say governor and win Kenneka poko banking. When CBN. When ah, let me know kick and jogo be CBN ban na kick and call governor. I yara bi. Hey, little one. Oh God. Awon leyun le ni wa fa nwo fo awon kan aha awon tori pe nti won wa yi ga lori awon fe ni boya won wa se won ti damu ori se awon na ma pe kan wa fowo ra ise awon tan fowo ra ise opolopo ti lo won ti lo gbagge won fo wa yi won fe fowo ra ise ise ijoba se federal ni ise kene kan ni state ni eleme ti san ya laye owo ise o bo si owo lo o lo tebe tebe ta lo fe jo sun
1: Oluwa oba rere to nse kemi
0: o ma kan pe mi lana mo se ko ni ile ise wa ni role ana ti mo pari eto kan ni role ana ti mo nlo daddy we wo won lo ore oko mi ni ore oko mi timo ore oko mi loluwa ni bagge mo ni ore oko re bo ore timo ko ore timo timo oko mi ni mi ti expect po le johun o ore timo timo oko mi oko mi o si se ijoba emi na o se ijoba private mo tin se kini kan o sa o daruko se tin se be ore ti mo to mi federal lo wa tin tin se oni won fe gba won yan sise o ka won lo mo ye bayi wa won ma fun ni slot won ma se kini ka kini kan ko do lo o se wo voice mo gba le oyin fe eyin le eyin fe play re fun yin lori eto ye play ma play re opolopo ka wo lori elomi o de mo ba yo si mo bo mi loju tele omi eyin fe play re ma je play re be mo ni lowo ori gbogbo account na details any time we money lowo o details e ni o eyin te se ijoba eyin te je director e ba pe mi leyin eto yin fun details any time we o eh bi se ba bo lowo ru eni be ko la ko si n to buru tori po na o n ba ijoba lo ko je ni ti se ba lowo e ko buru o n ba detail everything lo everything ni everything ni bi o na ba padanu se re ko ti buru owo to lo ti gba lowo awon ah ile ti re o anything o ko se ijoba yawo gan won nu pe arun mo merin la won ni won ti bi mo merin won se oko ti e ni ko mo gbe jade then en ese ta won na se gan o gba pe kan sugbon to won ni ngba ta won pe to sa wa mo ba lo bayi na ni awon na wa ki mo so oro kekere oro po me mo kan emi kan tu se mo kan yin ori e mo yin ori e yin ori e ni arabirin bo so wa ara awon ara bi o gbawo lo gba ya laye owo opolo otolo wi o ti o pepe elo e sa recent 10000 e sa 20000 e sa recent 50000 o ejo kini kan o e sa recent te ba send e o ise ti ye ise ti bona won tun lo yawo awon ti e ti rowo school awon mo sa awon ri kankan awon tun lo yawo awon gba wa gbogbo e gba gbogbo e wo loanu gbogbo awon sa gba everything mara won at the end of the day na leyin lati osu kele lo pe November yes mo ran ti dada November last year lo la won ti ko si to tin gba won o gba won the match odun ta wa yi leni ta wi an be ngboro won po gan mo so leyi ko le mo ni ko mo pe mo ni evidence mo leri lo mo fi so fun pe iwo na won tin gbo lowo re o je yara re brain won gba lonu won mo gbo ni lo titi so ba mo ra o ni won gbo won lori sisi elo ni mo wa bere lana ni role anana ni mo se ko lo visit mo pari eto eto role anwa gbogbo to wa gba elo yo ti telo bayi ni ah awon ti ele so ehu daddy mi le so ti ti so oko gan ni ko ti e mo so mo ko sa ti e gbagbe pe to awon gba fọlọ mo da awon le gba fọlọ e mo obirin awon le gba fọlọ ah oro igboro jade o ko da awon bo wa le ise wa pe da e mo wile ti wa le ise e ja ile na have a kawen le ko awon yo tun keko lori eto fun ti role eto ni eh se won ti gba iwo won ti gba ori ki won fi gba o intada si role edun tayi ba gba wa aha ti won ba ti gbo se won ti gba o ki won fi gba ori awon ti won gba la nso yi won lu won gude a bo wa se a fo ni se won gbowo elomi won gba 50000 100000 200000 500000 1 million ju be lo won gba lowo elomi gan won ni yo fi osu meta duro ta won fi gbowo osu meta o ni salary osu mefo ni salary o ama o wa nbi se omo si se o leyin osu mefa osu meta o ma gba salary lo eh iwo na gbaju e ni e ki sa omo tin sase nikan ni gbaju e category by category ni eh kabisi olohun eleyi ko mo ninu se an wa se ijoba eh olohun o eh oro po to mo fe so loni mo e gbo mo ni part 1 ni mo nso lowo e tori pe oro po to mo fe so won gbe lomi won tun ah won tuntun gba e won kaka eyan gba yan leke ni ko tuntun gba lelekeji won gbe lomi won tuntun gba iru eni ti mo nso obirin yi won gba won tuntun gba oni ati november na tin gba ni ore oko oni ore oko mi ti mo ti mo mi believe e daddy mi believe e mo ni o ti ati believe e won ni mi believe e daddy so ma nso mi believe e mo ni ore oko mi ti mo ti mo lati november last year titi sin ah eh daddy e wo aye ti ye mi mo ni ah aye o ti aye o ni ye si o ni gba o ka ye o ni

0: multivitamin drops and syrup adidi ise fun awon ikoko atawon mowewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac fun telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: na niyan e je lo sodo alejo mi lo ni tarata ta wa la alejo mi ni role toni lori eto ta pele ale libarin ran kori alejo meje ototo mo nile ni e je ngbe eni akoko wole baba e ba mi ka won yen wa ni ki mo gbo nko yin o
2: aki gbo ara ale lokunrin ati lobirin lomode ati lagba
1: adupe
2: pe akuse oni o asiko ojo aje oruko mi ni oluwa toyan labode popola lati diamond amusement park ni lori
1: to en te ti e koko wo ngbe wole eru ti e ko be mi pe a se ka ma sa lo ni abi adu le salo fun won ni lorin tori pe ilu tere e ilu alafia ni a ka fe mu de mo tun gorin do de opa ebi ti o e ma sa lo
2: e ma
1: sa lo e ma sa lo damo de fe mu re la gbe npa o
2: damo pa mu
1: a ba ma ki o damo pa ki o atun ti gorin de atun ti gboro de e te ti ke gbo wa e ma sa lo e ma buwa e ma so la o e go wa fun wa ni ke wa fowo sere ni damo
2: amusement park
1: ni lori la wa ta ti gbe nsi e baba eh
2: opo sa opo opo
1: ye ora damo amusement park ni lori kini tin sele lowo te fe ka yun mo ni gboro bayi
2: e se olotu akoko be ni pe owo wole o ti yi pada to do opolopo iroyin lati ngbo lori sidisi pe won ni 1000 ni won not in agent ola ngati ti wa pe owo wole diamond amusement park ko yi pada ni 500 naira
1: ko yi pada 5 edo mo ni marun lo me marun
2: be ni sir edegweta naira no si
1: edegweta naira
2: be ni sir
1: na ni
2: lo ni
1: apo meji ati mo ni marun
2: ati mo ni marun
1: lo ba pari
2: mo ni marun lona marun
1: lo ba pari
2: be ni sir
1: o ba pari
2: ko yi pada de elekeji to wa dabi re ni pe diamond amusement park lorin a ni agent anywhere
1: ko se agent nbi kankan
2: ko se anybody to nsoju wa o abi online platform te ti le sanwo fun diamond amusement park ko si o
1: ko se ni te fi se ran o
2: a fi se ran ni keni sir keni keni ma sanwo fun anybody online pe diamond amusement park e le sanwo ke wa ko si o
1: eh
2: be ni sir
1: pe ko si o
2: ko se ni agent o gba id card korun wa ba yin pe je ngba yin lo sanwo ni diamond park ko si o ani o
1: e ja wa ya bayi fun ati se dede dogba dogba pelu aralu
2: okay
1: e lawon kan so pe 1000 ewo ni 1000 mo na ti ri
2: to e se oloti
1: e ba yawo
2: te ba wo ati wole wa e ma ri pa gbe sibe pe fast lane
1: aha
2: o si te ba dibe nisin e ba pe kokoro la fi ti pa
1: ke wo pe fast lane e ba mu
2: e se oloti ona to ya kankan asiko to si ma nsise ni asiko odun gba tero ba po ege pe a nse odun leya ni ituna we ni easter
1: ni opo to fe wole
2: opo to fe wole boya elomi boya molebi re ti wa ninu le to wa pe de amore confetti yoju si won kin de jade pada bo o wa le to sori la o wa e je ngba fast lane fa oni a pe vip lane gangan lona yen ona won vip gangan ni
1: vip lane gangan ni pe mo fe sare wole
2: confetti wole kin jade pada
1: oh
2: ona yo lo je 1000 naira so the only time to si mo nsise lasiko tero ba po
1: igba tero ba po
2: be ni sir
1: ha to le lo mi o ti ya photo re yo ni se bo ni ro na pa se bi o ni se bodo won mo ti ya yi
2: be ni sir
1: pe e ti yan na bayi
2: tero ba po ni be yen sise
1: pe mi fe duro pe lori ila e bi fa tete wole e je se 1000 mi ki wole papapa ki mo ba temi lo
2: be ni olotu even ti o ba si odun teni even staff to ba bere pe ke wa mu 1000 naira wa iru eni be o ye ka fofun gbe
1: ah
2: ofin gbe
1: lo ba pari
2: be ni sir so ke le mo pe da mo park o won gbo ne buru de ni ara
1: de bi kankan o
2: be ni sir
1: pe bo se wa
2: bo se wa o la se nso lori radio lojojumo ye to wa lo wa je so pe mo ri 1000 ni be e bere bo se ri
1: ke ni 1000 te ko yi o awon oni lo
2: be
1: bo lo se wa fun o e da kun be yan ba wole awon kan isere melo lo le ni kin to yonda yin
2: to e se olotu nkan bi sere bi mewa lojofe
1: bi mewa
2: be ni sir
1: kabisi
2: mo pe mo kon so 500 amowo da mother amusement park mo ni kon sire bi mewa ti mo le sire lofe
1: television lofe
2: leyin mewa wa oni pe awon gbogbo awon machine wa to wa nlo na ibi ta yan tin get eran se ba ti san wo wole owo pe mo fe wo da mother amusement park ati nkan mewa isere boya swing ni siso li 500 na yin lo cover fun so gbogbo awon nkan isere wa to je pe na lo nlo abi to need awon professional lati ma duro ti lati ma boju to won i so fe o
1: awon yin eleyin o bo fe de
2: o bo fe de to owo la fin maintain e
1: ah
2: e ti get ba so awon owo to sibe sibe no awon owo to gun ni lapa ni pelu economy nigeria e da mo park sini kan sire 500 naira nkan sire 1000
1: awon ko televisere
2: televisere
1: to se gbadun ara re
2: ta si na won price da won o le
1: la la la le o mo bi
2: yesala e fin se tabo to je nbe
1: ah elemi na la re gun bi nkan pe jodi oro je nkan leyin mo n ja mo se e da e ba tewo e tewo igba e ti e mo je mo je fe yin kan le mo ya olodun je fe yin kan le
2: olodun
1: ba ti eyin ba ti se pe pe
2: to tun wa da be ni pe awon to tun so pe nipa time wa ati nteru mo lore to pe ati ko iwose wa figba ti agbalawa ti open pe lati gbalejo lati ago mewa aro monday to saturday ago mewa la mo nsi
1: aha
2: but lojo simi ojo sunday ago mokanla ni to ra won ti lo church abawon ti lo salatu so ago mokanla la ma nsi lojo simi ojo sunday
1: lojo sunday
2: but monday to saturday ago mewa aro ni damo la mo se pa pa nsi
1: oda oda adupe awon eto gbo mo kun lo lodo yin bi akede
2: ni
1: swimming
2: pool ni
1: gbo e na lo lowo bayi
2: tin lo lowo lowo bayi
1: ti o si idadu kankan
2: aba won to ba si fe se igbeyawo won fe se engagement abi birthday abi surprise e wa aye wa lati se
1: gbo kejo negotiate kejo dunadura
2: aye wa fun gbo nkan ajo juna jura na ni
1: oda beyan ba fe pe yin kan boya won fe ba yin so awon kan boya ta wo menu ba number won le pe yin si leyin
2: sorry 080 26 26 77 77 31 31 52 52
1: e tomo
2: 080 26 26 77 77 31 31 52 52
1: na le pe yin si leyin eto e da ko yin be se je lekan si
2: oruko mi ni oluwatoyin labode popo ola emi ni alabojuto diamond amusan pa pelu ore ofe olorun
1: to
2: e se o
1: adupe o

0: Ala fi wakati kan le si to lai ni polowo lai ni kankan aye o gbo niyan ba ye ba de ngbo aye o polowo niyan opa mi ti a ti mo mi awon yo pe ah ara e mo lo tun gbe wa lo nsin bayi ta awon alejo la tun fe gbo bayi bayi tori olo o de e gbo won e gbo jingu won loke long eh ke le mo pe mo lalejo lori eto
1: o tun ti yo mi ko nu pade mo lebi won ni tori ti won olowo lowo ama adara
2: ai lowo lowo
1: pani lokoda se bi won ni mr ni oni sinbe
2: e ma wo yin olohun talika si wa kun emi eyin people yi bayi
1: lamidi se bi ngba ti wo ti rowo ori lojo ma se be o kuku fatiri ola re han
2: emi na ko ngba ja yin ta yin te ja
1: oja wa ajake lona wo
2: ebi isi lona ina ola siri e wa temi
1: isi lona awon awon na tun je ba
2: won isi lona oju fo kan ti so talika doloro ti yi ori talika pada ti to lowo ajo isi lona won ko ni bo ti pe ja ni ke se pe won funi le jaje tenu re o le toro lawujo o le rowo ti bapo oni lati da po mo isi lona awon gangan lo mo tin so lowo yi be ni won ni bere ni duro kankan lowo re tabi pon ni ofin tan ni re duro kan to so do loro won na ba dayato ninu molebi ajo isi lona wa kaakiri gbogbo software eyi ti won se fi irori oto ti won so opolopo eyan do lowo do loro aka e meye eyan lo ti tara won dide won na gbegbe si ologbon loni ko dara po mo isi lona koro re o le dayo ni lo ni ati gbogbo agbegbe e ma lo si office won to wa ni eyin fun ma bai wo sale nilu lori ku ara
0: Ajemo kinyi kabo suri eto yi abala ta wa yi abala isilona cooperative international no ni fayin ti e ti ngbo ni gboro opolopo ti damo won ti mo bo se lo ni gboro sugbon fa won to se nwole aba won to se ngbo fun gba akoko aba won mi to se pe won ti ngbo won o ti igbera pe awa na fe janfani a fe janfani ti isilona ko wa yi o eyin na gbo mo ti wa pelu isilona lo ta wa yi tori pe baba so nipa isilona cooperative international opolopo pe a akegbe mi se bi se kan na la de jo nse ba wo lo se wa nse tin foro ri bo lo se wa nse ona wo lo ngbe gba titi e wa nda bayi asaje wa mi se kan na ni bo lo se wa nse gbogbo e sa wa ndo fun se ni ra moto ni ko le ni ra ile mo le ni se gbogbo e bo lo ti se ona wo lo ngbe gba isilona cooperative international won ni awon gangan lona o da je lo sodo won keyin o gbo latenu won won salaye opolopo nkan to ye ko ye wa won so fun wa ni role to ni lori eto amo saju on gbogbo e ja ma ki awon asoju won kaabo alagba Kaide Azan odo yin mi ti be le ni e ba nkawo yen wale
3: aki gbogbe ti to ngbo wa ni dede akoko yi wi pe akuse lataro oba to ni ere yo fi ere sise ni
0: abi ami o ami o
3: oruko temi ni Olani Ikende Azan lati Isilona Cooperative International
0: to alagba Kayode Oma je e kaabo sori eto
4: e se gan olotu e kujo meta oruko temi ni Kayode Oma je lati Isilona Cooperative International
0: oro eku jo meta yi gan te so ngan ibe mo ti fe bere loni kilo de awon yan pe won pe ah mo gburo won mo se se pe won ti ah awon na to ti sa lonu ah ri won mo won ti se kene kan na bo ba pe won gbo lo pe won gbo lo won ti ko sa lo sugba ati e gburo won mo o se se pe to awon na to ti di igbagbe nu kene kilo sele won lo tojo meta ta won ti gbo yin sa
4: be ni oloti e ri ke gbogbo ose to koja e gburo wa
0: be ni ose to na ni won ba
4: be ni awon to fe soriire awon na jasimi se pe tori nkan ta wa se wa nu so awon na tun pe wa odo won la tun wa
0: te fi raye ti e
4: se pe nkan to ba da ko si feyan kan koda gbogbo ana awan share
0: ni gbogbo iwoye ana
4: kabisi olo e ba ri bi awon eyan se tuyaya tuye e ba ma yin se darapo to ah won gbo lagbo ye nbe be se mo gbe lati ile te ba ranti koda ko gba ta wonu odun ni mo ni pe ilorin mu fe te pa sise
0: ani e sa be pe awon eyan to wa lorin e fe ko won janfani kan sorire lopo lopo eh
4: do to tin ye won die die amo ko tin ye won to
0: sugbọn ko ti iya opolopo to
4: be ni ko ti iya opolopo to awon kokan si ngbo lagbon gbon itinu ama anu won se mi gbogbo eyin te wa nle te si ngbo ni agbon gbon itinu se e mo bo e mo je ko di a in ba mo mo yin lowo
0: ko mo di aba mo
4: be ni mo di mo won lowo
0: kabesi olohun
4: ko se ni to nso yan kankan mo le e wa fi eti ara yin gbo ni ko je se tipa
0: number feni number two last ko
4: ko se two last number feni wa gbo e jade nle e bo je ri gbogbo ba mo je se fe so na gbogbo ogun to mo nde yan mole ti je yan lo sibi to ri re wa e ti eyin fura yin e ti e bogun yen je e jade ko nle iyen baun fun anfani awon to ese ngbo wa ati awon to ngbo lagbon gbo tinu awon mejeji ni ma tun tun alaye re se fun loni
0: te tun salaye lekunrere oda
4: ale to yi se ale to e yawo ni awon gba owo ni eto fun ni lowo ni se ri mo se salaye re bayin
0: agboye
4: be ni eto ti wa bere lati odun to ti pe 1969 lo ti bere o be laarin awon yinbo meta ni kilo de ka mo soro yi ni ti a ile today sale tori akoko ni la se mo ni kan wa fun seminar
0: kan le gbo lagboye
4: so laarin awon meta to ti bere awon eyan oloro ni won awon wa fe ki gbogbo ara ilu di oloro o la won se dai to ile tori awon ise aladani kan je awon ti ni owo ikilo to ku tan fe won fe rere fun gbogbo wa ni o lo je ki won dai to ile so eto yi wa de ile Africa ni ya 2020 o de Nigeria ni ya 2022
0: agboye
4: awa ta n soro ya 2024 la gbo osu to koja yi la podun meji gerege
0: gerege
4: ati n je anfani ta n polongo yi so eto yi wa ni o ni awon owo tan fun wa be lati 150,000 si 7.5 million naira.
0: Ah,
4: eyi to je tori ilu Ebo lo ti bere ni US.
0: Ah, be pe bo lo se je lowo le wa.
4: Eh eh. So lowo ilu Oyinbo $100 to $5,000 ni.
0: Kabisi
4: Olorun. Ase etan ni lekun. O lo di 150 to 7.5 million naira. Owo ton ni awa gba lele. Owo iwa ni o ni awon amuye yi ninu. Akoko na ta ba qualify ati gbowe ala need ati mo wa agbagba ileka ta npe ngara nto oniduro need oniduro
0: ko ni lo oniduro kaka
4: be ni ko ni di collateral boya wele abi wele ko ni di ko ni di BVN ko ni di NIN kura ko ni di passport se owo itun wa ni ko ni ele lori bo ti wo mo
0: ke tun so wo ele bo ti wo ko mo
4: owo ti bibele ati qur'ani fara mo ni e mo bo e wa gba owo itun wa ni ko ni di pe yo mo di seta nse lowo tori ko ni di pa njo ko pade boya lososi abi lososu
0: to re lo yo pe ise to nse o mo faye gba
4: ko ni di gbogbo yen owo itun wa ni a mo gba je monu ko to di pa gba owo ise ta ba tun gba owo ta bere si gba je monu to
0: awon allowance o tun ma waye
4: lori sirisi be ni olotu
0: kabisi olohun
4: gbogbo nkan to so mo owo ini di ni o se tun wa mo yi to wa ti a je papambari e to mo ya awon eyan lenu se
0: be ni
4: ani ta ba qualify ta gba owo itan se ko ise nu apo wa lati tun mo daada pada
0: to nu mo da pa la ku ara wa
4: pirin ko se nu apo wa lati daada pada ina e woro owo tan ni ka wa gba to ba ti e je iro ni iro ni mo bo wa fi ti ara re
0: laina laina lai
4: ni ko se anybody ti o gbowo lowo re loju ona kan to wole wole joko fe kale sori aga gbo alaye yo ba la nso fun ra wa bi ki lo fe ka tun so
0: o da baba je lo sodo alagba kan ide omo aje baba eto ti ele gbe kale yi o la won se wa mo se gbe dare leko kale fun ni be ba gbe kale ijo oni o waye ago melo ni o waye ibo ni o ti waye
3: e seun olotu yi bi ti a tin se idanileko aye pada titi de ni seminar na ni agbe kale fun ibe lati gbo ni agboye gbogbe ti to ngbo wa ni ile e je ka pade ni state office wa ni to wa ni eyin format ni Taiwo Sale taba ti de junction unity ni Taiwo junction to so Taiwo ke ati Taiwo Sale papo yen taba ti de be ibe lati bole e wo yana to wa to ya wole legbe format interlock lona yen te ba ti le yawo ona yen the first building teyan ma doju ko bayi ibe ni le office isi lona wa a se danileko ni ola seminar yen ma wa ni ago mokanla ni aro ola no African time
0: no Africa time
3: beni ibe ni danileko o ti waye fun gbogbo eda to ba se tan ati lowo to de fe ni owo abeda to nse nkan lowo to aja si pe owo loku to da duro abi to ja kule ma bo wa lati wa gba owo isi lona owo to ni fokan bale ni owo teyin o gba ti o si pe won le ni kaakiri ohun ni awon yoba ni so si ori o se wari o tori pe kawa na to debe oni ba se wa amo leni adupe fọlọrun oba ojo temi na ngbo bi ere lo se ri o ngba mo debe tan mo tori pe naturu ni
0: pe bi ere lo se ri ngba teyin na ngbo
3: ah amon gba mo de be ti mo dara po tan ti gbogbo wo yen to nwole to nja ah se kini yi se bo se rire wallahi taala mo dupe fọlọn leni tori wi pe gbogbo ti o promise mi pata lojo na lo ti mu lo seminar ko se ti ti tewo gba nbe
0: en dupe leni fọlọn
3: owo to wa ni ile ise ipo gan a le so lori afefe ni lonu ta nso yi nikan ko owo tun ku leyin lonu ta tun gba o gbo bo ti je pe lonu ina bo ba gba tan na won o le oki lati wa san ama won owo mi tun wa to tun ju lonu lo gbogbo e pata to ba de dane leko lola a salaye gbogbo ayanana ne iwo to ba fe janfa ne o darapo ofe ni a gbowo rowe anybody lati wa gbo alaye nipa eto ti a fe se yi amo to ba gbo tan to wu e lati darapo yo ne lowo perete
0: ko so yen ba fe wa dana ko ni o ni sanwo wole o si bi dani leko
3: ko so wu wole
0: me yen ba bo kini ko mo wa baba
3: e seun ko moruko ara e dani ati phone number re
0: phone number toruko ara re
3: to ba mo po man judge nkan to ba jeni to man judge o le mu judge
0: to mo kon kan le
3: to ba da jeni ti gbogbo ntan ba so ti ye ti o ni de ati kole ma bo wa sugbon to ba gbo tan ke se number 2 lasi to ba wu e pe mo fe darapo yo ne lowo perete to ba fe mo ye owo yen ta ba tin pari leyin eto ma pe wa sori number ti a fe fi kale yi
0: oda iru awon eyan lo le janfani kini tori akoko wa la niro leyin
3: gbogbo e da la pe tori pe ko se eyan kan ti o ni lowo
0: atawon retiree atawon to wa lenu se ijoba ati gbogbo e na awon akeko ran nko
3: onisowo onise ijoba ani odi se eyan lowo olotu gbogbo wa la pe ko fi de student to ja si pe won na n gbere owo n frustrate awon obi e nipa owo school ma wule frustrate omo won bo wa o gbo mi gbogbo wa ni anfani yi wa fun mo je ni o kawe mi o kawe ma bo wa lati wa gba owo to wa ni le se easy do na
0: o de ja won
3: e ba mu number si leyin eto 08 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
4: 080 69 45 79 79 13 13
0: Etomo
4: 080 69 45 79 79 13 13 080 69 45 79 79 13 13
0: làwọn number tan le pese ada baba ka to mo lo kin to yoda yin photo re to ni le kan se address wo gan lawo yo wa lola awon ti o ba lanfani ati wale time yen se won lori ofe lati pe yin na lori eto tabi leyin eto sa
3: e seun ibi ti ajuwe yin na ni address ibi ta ti se state office wa o wa leyin format ni taiwo sale ni unity junction ibe ni program yen ti ma waye ni ago mokanla ni aro la
0: iwo
3: to ba ja si pe time yen lo mo wa ni bi ise
0: lenu ise to rai jade
3: asala ye bi wa se wa ba wa ko si jo ti a kin si office ko de si jo ti a le se seminar fun yan o kan le ma je opo eyan a se fo eni one on one bo jo san lo raye bago kan ni bago meji ni ma bo wa bo seminar gangan pe eyan fe wa ago mokanla ni aro ola
0: o
3: ni a wa lati wa gbo ala
0: eleyi lekun rere o da je mo se be ki mo yoda won alejo mi futuro le to ni lori eto ta pe ni eyan easy lona competitive international ti ajo lori eto fun to ni adupe o lowo won e je ngba pa bi wole bere lati odo ogbeni kainde azan ati kayode maje and awon n soju fun le se isi lona competitive international olare waje ogun ni opo bi to ruko temi ana lowo ni fi wale o di gba kan o mo nbo ni ko pe ko jina
1: onu pade molebi won ni tori ti won lowo lowo ama daran
5: ai lowo lowo pa ni lokoda sebi won ni mr ni oni sinbe
2: e ma wo yin olohun talika se wa kun emi eyin people yi bayi
1: lamidi sebi nígbà tí wọ́n ti rọwọ́ orí lójú ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀. O kúkú fà sí ọ̀la rẹ̀ hàn.
2: Èmi náà kọ́ nígbà ajá yín ta yín tẹ̀ já.
1: Ọjà wa àjá tẹ̀. Lọ́nà wo.
2: Ebi Easy Loaner. Iná ọ̀la sí rí ẹwà tèmi.
1: Easy Loaner. Àwọn àwòrán tún jẹ́ bá wọn.
2: Bẹ́ẹ̀ni o, Easy Loaner, ojúbò kan tí sọ tálíkà dọlọ́rọ̀ tí yí ìròrí tálíkà padà sí tolówó. Àjọ Easy Loaner wọ́n kọ́ ni bọ́ ti pẹja ni kì í ṣe pé wọ́n fún ni lẹ́ja jẹ. Tẹnu rẹ̀ ó le tọrọ láwùjọ kó o lè rọ́wọ́ tìgbà kù. O ní láti darapọ̀ mọ́ Easy Loaner. Àwọn gangan lọmọ tí ń sọ lọ́wọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni wọn ò ní bẹ̀rẹ̀ onídùúró kankan lọ́wọ́ rẹ tàbí pọ́n ní òfin kan ní ìrẹ́ dúró kán tó sọ dọlọ́rọ̀. Ìwọ náà bá dáyàtọ̀ nínú mọ̀lẹ́bí. Àjọ Easy Loaner wà káàkiri gbogbo Southwest. Èyí tí wọ́n sì ń fi ìròrí ọ̀tún tí wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dọlọ́wọ́ dọlọ́rọ̀. Àkàìmọye èèyàn ló ti tara wọn dìde. Ìwọ náà gbége sí ọlọgbọ́n lónìí kọ́ darapọ̀ mọ́ Easy Loaner. Kọ́rọ̀ rí ó le dayọ̀ nílọrin àti gbogbo agbègbè ẹ̀. Ẹ máa lọ sí ọ́fíìsì wọn tó wà ní ẹ̀yìn Fúnma Taiwo Ìsàlẹ̀ nílùú Ìlọrin Kwara State.
5: Diamond FM 88.7 FM.
6: Across the airwaves right now.
7: In the mix.

0: Eko ojoro. Iroyin ijake ijado agbaye lori si eti gboyin lati Canada Modi 3.7 FM ni lorin. Ijoba apapo ti ro awon Nigeria lati kuro ni le South Africa gebi akolu awon ti ki somo ilu eni si nte waju. Awon senator won ti kora onjo o lola ode yi lati le fenoko so dun lori atogbeyewo iwe ofin. Awon omegbe APC ti won fa pa janu se ifehonu won nilu Ilorin nile okere ina la kan to seyo to je ina abami kan ni ekun gusule faranse na lo ti mo ki egbegberun awon eyan ki won fi bugbe won le lekati okowo ijoba apapo o tin se pade po pelu ile ise Dangote to je bo fopo re atawon alagbatepo lati mu oro kepo wale lokun kodun lekati amuludun Davido salaye o lori bi o se gbarata lori oro ijini gbe awon eyan tun waye eyi to safihan ni ori ibi to tin korin iye nibi idije ifeye agbaye le kaire daraya iko ti agbawolu Tottenham won ti buwolu agbawolu arin gbugbun ile Italy ni iyen to nani lati ile lati nu iko ni Castle fun milionu lona $100 iroyin ijaki ajadu agbaye londe se ti gboyin lati Canada Modi 3.7 FM ni lorin iroyin onbo ni ko pe ko jina lekunre eku kale
1: Women along, he got an opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore ati olufe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
3: Imoran yin lo n dese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
0: Kaabo pada iroyin ijake ijado agbaye lo sin dese ti gboyin lati ikani Diamond 88.7 FM Ilorin. E ma gbagbe pe le tan ti gbo wa lati ojoko ti itakan ayelujara wa www.diamondfm.net abi lawon ojoko itakan ayelujara mi olanre waju ogun niyi lo nero yin ijoba apapo ti ro awon Nigeria to wa nile South Africa eleyi ti won beru fun eto abo won lati lo anfani o kiko awon isori ati isi to gbeyin ku olorelede na lati fi kuro nibe won kilo pe nse ni ko si afihan pe nse ni nkan o mo n wale lori akolu eyi ti won se sawon ti ki somo orelede won nile South Africa to ti gba emi lorun awon mo Nigeria meji ototo apele ko ton fi lede loni latoro minister forole okere iyen Bianca Odumegu Ojukwu oni ile Nigeria ni eleyi to je pe se ni won gbarata o lori ibetu abo se ma wa fawon to je omo orilede yi leyin akolu to nlo lowo ti ifehunua fawon ti ki somo orilede ni nile South Africa o so lojoro pe se ni are Bola Tinubu o na woja eto ikoni na tayo ogbonjo osu kefa eyi ti won saju fi se gbendeke pelu kiko awon isi ati sori merin ototo mi kuro eleyi ti won bale sile Nigeria ni ojo keta osu keje ta waye waro awon Nigeria ti won ko ti penu boya lati kuro lorilede na abi ka won ko femi diko oni se ni awon ton pada de na ni ti won ko yo ma de o ni papako balu agbaye ti Murtala Muhammad to wa Leko lorokutu ojoru pelu oko balu airpiece ti won yo pade ile asofin agba yo korajopo lola o lo nilu Abuja leyin opin airin ajo leyin to je ti isimi ile asofin ti won lo fun pelu pipari oro to ni se pelu atungbeyewo aba ti etusuna iwe ofin le Nigeria todun 1999 awon senator mu nireti wa pe won yo wole o ti won yo si se abojuto lori atungbeyewo awon atunse to ye ko waye ninu abala ti oro dida olopa ipinle ele ni eji ti won gbe jade lojo 24 osu kefa ninu iwe ofin le wa saju ni agbajopo igbonle asofin agba titile asoju sofin ti won ri si atugbeyawo iwe ofin le wa ni won si akojopo iroyin kan eleyi to ni se pelu atugbeyawo awon iwe ofin to ni se pelu orilede yi ama sa agbe kale na lele asofin agba ni won fi si inu osu kefa lati fa igba awon to je awon asofin lati le igbaju won bi won yo se se atugbeyawo oro nipa idasile olopa ipele ti won sakawe bi yi to se pataki forilede yi alaga fun igbimo na ati igbakeje are ile asofin agba ile wa bara o jibrin ni o ti saju so loju oro pe se ni awon igbimo na ni won tin si atugbeyawo me mokade ni 169 awon abadofin lolakun ojo kan ati pe awon ibere fun idasile olopa ipele awon idasile to ni se pelu awon ipele Tony she to je marun leni a daughter 55 ni ye ta yo fi bere fun idasile awon ipinle ati awon to se enu ibode meji ototo ti won gbero to fi ma awon iwe ti won ko lati se adasile awon joba ibile to kare nlo bi orelelugba ode meji 278 ni ye awon ti won je ikankan legbe oselu progressive congress apc atawon alati leyin won to fi mamu egbe lopin ose ni won ko rajo nilo ilorin tin so lolo ipinle kwara fun iwode to gbopon kan ti won pe ni kwara apc ndupe rally eleyi ti won fi ndupe iyen lowo are bola me tinubu fun engineer saliu yakubu dalade to sibe ti won fowo si lati lori dije dupo gomina ni ipele yi labi ase egbe oselu won gabi won si sala yoro ati awon oludije mi saju edije to nbo to je ti eto ribo apapo odun 2027 won ni iwode na leyi ti won si agbekale re latoro yi kokan to je ti awon egbe oselu APC atawon ikan won ti won pe ni Kwara progressive eleyi ti won gbe jade ni eleyi ti afoju to foju won pe se ni ogoro awon eyan to je omo egbe oselu na atawon lati leyin won to fi mawon ikan ninu egbe oselu ohun ti won tu yaya jade kakiri ekun dibo meteta ototo to wa ni ipele yi gẹbi asirigbo gani se ni won si agbekale eto na gẹbi anfani lati se akojo awon eyan fun atundije dupo are iyen Bola Ahmed Tinubu ati awon oludije egbe oselu na ti won polongo ibo fun ni ipele yi nigba tan bawon ni gegeara awon niroyin soro ni ipele yi iyen lasiko iyide na se ni adari ni ipele yi ohun fun agbejade re ni Hope Ambassadors Honorable Abdul Latif Gedado Alakawa odupe lowo Gomina Abdulrahman Abdulrasaq fun iyi to sakibi bi adari iyi to ta won yo iyi to ni farajin fun idagbasoke ipinle yi ati igba igbadun awon eyan to wa ni ipinle Kwara nse ni gbogbo nkan lo ma dorikodo loni gabi opolopo awon eyan loni nilu ilorin tin se ololo ipinle Kwara ti amo si G15 labe egbe kan to je ti egbe oselu Progressive Congress APC ti won je awon egbe atawon tinu bi ti won fa pa janu pelu abajade etodibo ko mesi yo tun waye ni ipinle yi bi won se gun le oro iwode eyi ti won se nilu ilorin ni ipinle Kwara iko G15 ohun ni ipinle yi ta je tegbe oselu APC ni be lati ri awon loko loki awon ikankanrikanrin awon adari atawon oludije tinu bi ti won fe dupo gomina atawon to je oludije apapo to fi won ti le asofin ipinle yi won ni iwode apapo na lo waye bere lati girialimi ni opin re lo si post office o eleyi ti won ti gbe awon aworan patako fefefefe lowo to nko orisisin kan se ti won fi se iwode ni nu egbe oselu na won ni lara awon taari ti won je awon to je adari egbe oselu ohun ti won soro lori iwode na lati ri senator Saliu Mustafa ambassador Yaya Shiriki atawon mi ti won wa ninu iwode na ninu iroyin mi ewe se ni ajo to je olofimo file DSS ni won ti pe fun ki ile ejo to ga julo ijoba apapo to wa nilu Abuja ki won o pase pe oluwapo are labe ase gbe oselu Africa Action Congress AAC to ti je olute iwe iroyin jade lori ero ayelujara ni omoyele sowore ki won o da para si ogba ewon iyen lori bi ko se rawon ti won bere fun lati gbo nidu re ko kale ki won fi le gba onidu re se ni ajo DSS ni won wo su elole ejo lori eso pe o n ba ni loruko je ati pe eleyi ni se pelu eso bo se ni o n ba are ti are bola ahmed tinubu loruko je eleyi to fi pe ni odaran lori agbe jadu joko itakun esi re ati facebook re je bi won se so agbe joro to je olugbe ni lemi gbona ohun akinlolu kein dsn ni oni ojo aje lo ngbo igbejo na to wo pe se ni suwo re ni ko le ri awon ti won bere fun na ko kale titi ogbon ojo osu kefa ti pe eyi ti won fi bere fun ki won da ki won pa da pada sinu ogbe won titi igba ti o fi lanfani lati ri awon ti won bere fun fi gba oni duro re ko kale o jiyan pelu le ejo na pe ase ti won pa na ni bigba ti yan fowo pa ida loju ati pe yan sire omode ni ru fe ase ti won pa na pe ko gboro lo ne lai ni ituma iroyin jake jadu abaye lo lese ti gboyin lati Canada Mori 8.7 FM ni lorin a o lo fun idanudun ran peta papara de ma gboro yin lati le okiri ere idaraya ati lawon eka bomi mo kiyin ni bi te tin gbo wa pe e ku kale ni abehun o
4: kailu jarawa itakun ibado re Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
0: makana e kaabo pada ninu agbejade awon iroyin wa eyi ton lo lowo fun ti irole toni lekati ile okiri ma gbagbe o akojopo iroyin jake jado agbaye na le nteti gbo lati ikani Diamond 88.7 FM ye to wa nilu ilorin iroyin lati le okiri ina nla kan to seyo ile tun je bi ina abami kan ma lo ti mu ki won ko egbegberun awon eniyan iyen kuro ni ojuku ati agbegbe ti won wa bi won se gbe jade ni ekwa to je ti gusu ile france o lorilede na nibi ti won ni kini on ti waye to se mo ki opolopo ayo ko ma gbarata ni agbegbe ile europe ohun won lo ni egbegberun awon eyan ti won pase pe ki won ko ni agbegbe na nigba to je pe pupo awon eniyan ni won ti kuro to je ogogorun awon eyan lawon ile to wa nibe ti won ni o wa lenu ala ile on si ile france won ni pere reganot de la more lo sara ile ojo po itakun esire iyen wi pe ina na ma lo waye le ni ile Trivilak leba pangi na ele toju nkan bi egberun merin ati egbeta awon ikale yen 4600 niye to de France nigba ti won lo soro pe se ni kini na lo mo waye o to si je pe loni ojo aje ni owaye to si ju opolopo awon agbegbe yen to wa nile ohun bakan na ninu iroyin mi ewe eye to waye yen fun ti irole oni ba se ngbe jade ninu iroyin na lekati ile okire ogoro awon ero ni won to sawon agbegbe o eleti kini on wa ni ile Tehran fun ti eto isiku to waye fun adari kan to ti dologbe nile Iran eni to se wipe se ni o je adari fun eto esin ati tilu iyen Ayatollah Ali Khamenei ti won se kopa ni ojo akoko ti ile US ati ile Israel ti won dide ogun pelu orilede na gege bi won se gbe jade iyen ninu awon iwe iroyin to n jade nile wa won ni se ni awon aworan ti won gbe jade loriju opo itakun to je ti television ta mo si mo maworan iyen to waye ni ile Iran lo n safihan ogoro egbegberun awon eyan ti won je awon oluba ni kedun leti oro na eyi to dun ti won sin gbarata lori isele to waye to sin sele na ke mo sala yi pe o waye pelu ikurajo pelu Khamenei ti won ni won gbe kini on soke won sala yi pe won ni igbese na lo waye leyin ti oku re ti won gbe jade ni olulu ipinle ohun fun ojo meji ototo ni Tehran Grand Musalla Mosque won ni meta yan to je omokunrin Khamenei meta ototo ni won ma gbadura nibi ti won ti fe te baba won si afefere ni anojo aiko su won ton ni mojaba ni omo okunrin re eyi to gba akosu leyin re bi adare eleyi ti won fi lede ninu iroyin ba kana ninu iroyin mi ewe eleyi tun waye ke bi won se gbe jade ona ni pe iyen elekati idokowo won gbe jade wi pe seni ijoba apapo lowo ta wa yi won ninu ipade ijiroro alatile kumari se kan eleyi tun waye o lowo ta wa yi ti won ni won se pelu awon to je alakoso ebo ifopo ti dangote ati awon ton pese epo atawon tin ta epo ni ile nigeria gebi egbe won ta mo si petrohan eleyi tun pe fun pe ki won mu adeku de baye ti won ta epo betiro jake ijado orilede yi ipade na ni won lo waye ni olulu ti ajo NMDPRA to wa Labuja ti atira won to kopa ninu eto na bi FCCPC atawon to wa leka epo robi ati afefe gasi mi igbese ina lo waye leyin ti ile ise iyen ajo FCCPC ti won mu igbarata mode lori bi won se hun sun seyin lati mu adeko de ba wo epo betirolu ni awon joko bi ebo foko ati awon lagbata to fi ma won bi tan tin gbe po leyin ti won ni adeku ti de ba epo ti won ta nile agbaye ninu apile kan tan fi lede lati re ni ti se adare fun oro tun lo won ondaji njagu leyin so sara pe ajo na ni won kilo fa won tun se idokowo lagbon pe kan ma lo anfani na o nipa se eleyi ti o dara sugba ki won fi mu adeku de ba epo robi lagbaye ke bo se gbe jade ninu iroyin ohun ba se n gbe jade bakan na iyen ninu iroyin mi ewe iye to n jade fun toni lekati ekati amuludun se ni onkorin afrobeat ni defido ti kala yi so lori oro ijinigbe to n gogo si lasiko iye to n so loju oro nibi side ife eye ti agbaye fifa world cup eyi to waye to ni ohun pe fun keto aboku waye ni famo nigeria lori igbarata to ni papa julo pelu awon nkan to nsele lowo lorile ede ta waye gabi agbe jade eleyi to na se ninu iroyin onkorin na safia pe ohun lo ele agbaye na lati bi pe akesi awon eyan nile agbe isi n to nsele lowo iyen ni orile ede yi kale ba mo ona ti won yo gba lati se iranlowo ati lati donla ile wa lowo awon tun sele lowo na je bo se salaye oni on soro na ninu iforo weni lo fun ti won se laipe yi ge bi o se benu atelo awon ti won so pe won lora lati gbe igbese lori awon ipo nija ti le nigeria ni ge bi oro re oni awon erongba lati dabo borilede yi leyi to se pataki julo sohun tayo awon ile ti won wi na iroyin Totun teswaju iyen lekati amuludun iyen lekati re idaraya iko ti Tottenham won ti kede lana ojo aje o iyen loni ojo aje o lori ibuwolu agbabolo mo le Italy ni Sandro Tonale no iko to ngba fun Premier League iyen Newcastle iyen lati ni abojuto idokowo pelu awon iyi to lo bi million lona 100 pounds eni odun merin deni ogbon na lo darapo maiko agbabolo tile London hun iyen leyin sa meto toto to ni pelu Magpies won ni se ni awon ariwoye ti won wo lo wa laarin bi 80 million euro ti won ni won tako latoro ile Newcastle sugbon ton ni won ni afenu ko si lori adehun kan ti won ni won se tire ti wa pe won yo san 2.95 million euro 92.5 million euro gẹbi afikun eyi ti won tun fi million 2.5 europe kun bi afikun yabo se ni tonale o n darapo pelu owo to po ti won fi n buwo lu Matheus Fernandes eleyi ti won gbarata tesiwaju pelu iko ti West Ham ohun eleyi ti won gbe jade ninu iroyin bakana leka ti iroyin eleyi to je ti ere idaraya eyi ti won gbe jade fun ti irole toni nse ni ninu iroyin na se lari gbo pe are ile America iyen Donald Trump lo na ti se agbejade o iyen wi pe on fi erisi pe on ti ba awon ton sakoso iko ti FIFA soro

gan ninu ileise dana ileise irorun o na la tun wa gbe si ori eto alalubarika kan na ni ikane agbodunu ile wole de na la kale si ta ma tin so wi pe diamond 8827 e ma gbo wa ki wo gbo eko dun ki gbogbon ko kan si mo ki oba oke ejumare oba to mo bi to mo mi oba to tun ni gbogbo ogo oba to je ko gbogbo sese oba to je ka lo lati ojo ijejo o na lo tun wa so wa titi awa na re o lojo oni o je ko gbogbo o tun ro wa lorun o a ki gbogbo wa kabo na si ori eto e n ko bere lati odo manager e peto eyin na e kabo e kabo sori eto eto ni sibe na mi ni sa like engineer e o engineer e sa kabo sori eto jare awon kabo won kunrin tori se n pe an so bi pe to won tun lo fun imo si fun another training na ni gbogbo bi kini na bi o se jora mo o na ni bi won se mo nbo e je ka

0: ku de di asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te gbo eto yi ku bi le afun ninu o da da la ba yin o lai sisa be se ka mo tanra wa ma se logun ko so nta le fi ilera ko so nta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo ko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun teyan gbodo fi sawewa ohun teyan gbodo fi owo oyo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je wo iwo satide e wa je ma fi le kiyi ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo se to ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eyi ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo ohun mukiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa ko e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbeda ni gan
1: e seun olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won ntoju la ntoju ara wa biwa akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: bi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro
0: Olati
1: ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: baba po
0: na pojo
1: po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: Olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon iri orun osun
0: kabiyesi Olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won si aisan aso kan ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opo
0: ere lo kan si awon
1: ki o fi di office
0: ya ti mo mi hele
1: ele mu le gule
0: o da yin ni teyin olotu
1: eni so le Seriat code gbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to
1: so lo ma yo na life pe on logun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o le tu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oton nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan ko le se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba on te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh o mu me tari bere to kan yi si yi ile se health code won se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi ati otula
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni Ilorin wa ni bi ni challenge
0: ni Ilorin ta wa yi
1: be ni olotu
0: roll out the year ati otun la
1: be ni
0: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otun lai e sare ba n pe awon number yen jade
1: mo
0: ba
1: wa 080 0 80 33 33 46 46 41 41 20 20
0: Eja mo na
1: 080 0 80 0 33 33 46 46 41 41 20 20 Ekeji 080
0: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: Ben you know
0: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eh eto idanileko ti o waye lola ode ya ti ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo se o lanfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wo lude yi yo ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan eyi ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje ka won ara le mo
1: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan ijakuja ti baye elomi je
0: kabiyesi o
1: opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa ya mi nito awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo ko nlo lo ti ju titi okuririn loju titi
0: and we can rin
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mole that is where today every opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wa accident n gboro ni ego machine yi yo ko o siru le fe ni ran ta wa yi a feli feli mode and kila nso ni wi pe bi mot bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e ko ri loju ese yo yi akotiti kila fa ki keke ti digota ba lo ti digota ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe ke ara si oraye san ko si eni to le wo and that is why awa ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straight gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir won be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
0: wow
1: bi eni ya ba ku logo ni odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ni ba wo ti mo wa mo la ti wo ma pa wo ye mu re wo ma pa malu that is why we are telling you today pe eje amura because the last time in China is 150 to 200
0: wow.
1: Would, I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a engine ye go so fun wa equipment ta ni ye ro igbalode ye yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkan kan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pelu gbogbo nte ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu engine yen owo ti wo fi won mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today anpe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odu adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun to ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati lawon to ni fibroid ati lawon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo na gbogbo eyan ni sugbo awon to ba ti se won jo mo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa o le wa de kalaba
2: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gbogbo iseda omo emi patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ba so wipe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe o
2: wa je ki aiso gbe oro si ile iwosan
1: ba ti gbe owa wahala de
2: mo le si ona
1: and that is what today mo fi pe wa e je jade wa every life mean tradition olotu and I don't need to tell you what is good with government. To yo koko ni koko ninu mama o se nto ndamu re nse to mo logo sabi alafi se awon enye yan yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni da wo lo
2: mi yo ke
1: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
2: sa oda egbo e ja pe awon number yen lekan si ba ba tin kuro lori atebun bayi bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idare leko yi o waye ni ago meso wuro si ago mere irole ni Equa Event Center Equa Event Center ton be ni agbegbe challenge nilu ilorin oya o awon number ore leko si
1: 080 33 33 46 41 41 20 20
2: again
1: 080 33 46 41 41 20 20 number 080 080 39 63 63 63 63 73 again 080 39 63 63 63 73
2: so ada e ja ma lo fun ti akoko yi mo gbagbe o ola ati otunla ni idari leko yi o waye wo na ri daju pe wa nbe mo fi owo yo boke mo fi mu ilera re tori pe ilera te ri o gangan logun oro beyin o ba si mojuto boba ijimi mo yan lowo nkan yanu jajo pade nbi idari leko yi lona ati otunla yo da fun e ma gbe ninu anu olodum.

0: mi ma tete yo bi epo nu ojo ni te ba ti gbe yo na yoyo Oladipo Ogbemi Sola Edumare lo nto e kale yi o
1: Hello e kale o Hello e ti wole
0: Ada je ke lomi ora anfani ati wole Labala ni ajo fe na la siwa kini nkan na ti ma jinu yin oyo nigba to bada bi eni pe inu bi yin ninu rin ajo fe e kale o
2: Hello kale
0: e kale sa
2: e se ti la tano
0: e seun poko
2: Ogba ti e se ma fi ti se lo mo ko se
0: o Ami ami
2: Yes
0: kini nkan na ti o ma nje kinu yin yo nigba to bada bi pe ebinu ninu rin ajo fe
2: to ba ti de ko se ni ti ba ke to ba ti bebe o ni kan ni
0: to ba ti bebe
2: o ti me tele le ke so ti bebe o ti kan ni o ti ke de to ba ti bebe to ba ti de ni o pari
0: Ashun ife yin adale o She mommy no way around.
2: Oh, I live more ambitious.
0: Oh, wow. Am I delayo? Uru koko le mi ati njo anje ni yo. My name is Omo Wanle Baba Wanbi. Ajiri. Eshiun. Oluwa fun mi layo. Bosede Olariwaju. Lori Facebook gbogbo be se nwo ten share ogoyin yo tan kari aye o eyin ten riwo e share ka won ti ori wawo na o le ri wawo ka sun layo ale ojo Monday Hello e ka le o Yes sir Adupe o Abule gbogbo awon ti wa ni gan mo nko o gbogbo awon ti wa ngan mo nko o
2: wa daada
0: eshun ti yan ba ti sele inu yin ma yo Etun gbe mi debe. Ti yan ba sele. Inu baba ma yo. Mami wa ma gunya regularly o. Awon afi yan gboko lo ni je won ma na le yin o. Hello, e kale o.
3: E kale o.
0: E kale ma.
3: Ya Mary
0: lodo ta ni. Mommy Mary, gbogbo awon ti wa lodo ta nko o.
3: Dada la wa o.
0: Daddy no nko.
3: Daddy wa o, a ku odu ana ni yo sopo re o.
0: Amen. E seun gan.
3: Long life and prosperity.
0: Ah, me o.
3: E ku re to na.
0: Kini nko na to ma nje ki inu yin yo nigba ti e bara bi pe ololufe yin se nkan to dun yin tabi bi yin ninu ajo ife
3: ah o to kan man se nigba ye ni pe wa mo wa oju rere wi pe ah eh oda na wa gbo ti o sele ninu bible bi bayi
0: o o
3: abi o te ri to sele ninu
0: she sunday school teacher ni daddy ni
3: pastor ni wa
0: okay ah Well done. Once in my world of nobility, why have you moved in my leg? Oh, that. A roll on one if you was a lay. And a cool, a bay fell look bala. You lay you in it, Taru. A jerry, a jerry, a woman. Daddy, my jerry, you know, a jerry, a church, a jerry. Issue. o gbọ nkan ti o sele nu bible bibeli ni oba dafidi ti mummy na ba tin keti ti won tin kini yen kan ma you know oro lohun o kan pa gbogbo oro ti o dare ni hello e kale o
4: e kale
0: yes sir
4: woli alade akeni la tapak
0: woli alade ase ah woli o gbadọ binu abibo eyan ni woli na ti won ba mu woli binu abinu kini nkan na to ma je kinu yin yo nigbati o ba da be npe won won life yin die
4: bagana le na yawo benyo ibe mi o
0: eyan li le woli olohun kan fun olohun fun eleyan to match yin na ni
4: o ti ma gbe binu mi o le dope pati ko nibe mi ko ba be mi
0: kini eyin ma expect pe kan se kinu yin le wale mi fe ma guess mi fe ma guess ilu ka ma lo se awon ilu kan eh
4: ba da ti so lo e be mi
0: mummy e gba kilo de take fe be daddy e kan le so pe ah sorry my dear sorry my love sorry my prophet eh mummy e kale ma yes, can you take him fair better dig way? But let my dear, my bin. Okay,
3: I want to send me. Emi ma wo ife so ti wa nbe tan ti fife mi so wa mu mi le ya mi ti mo di nu le won ife ye le mi ma wo so mi fi sinu rarara
0: eh
3: e ja mo so to wa ju mi mo
0: that's great e ma bara yin dale o olohun a jo fun yin ni emi gigun atalafia isu ni raye ninu le yin
3: amen
0: god bless you

0: lase idumare a ni kagbako a ni rogun akowaba atunte ni eleyi lori oro isuona lokolaya looto se owo ni fe abi be ko ki se tori owo e ni mo se fe to ba nsaisan ti o ba rowo ra parastamo so ma duro abi o ni nkan kan tori to wo pe ta ba le se suru kini na de se le dun to lo ibo npe ni potentials alejo wa so pupo lori oro eto isuona bawo la se ya soto bowo ta ngba o ba fi be po pupo to ba se po bawo lo se je pe a o ni jaje banu ti loko laya na o fi ri nkan gidi gbe se ninu dile a ma tesiwaju labala yin lojo mejo ma soju opo le fun eyan meji abi meta lati bere nkan ti o ba ru won loju ninu awon koko oro ti awa atalejo wa ti menuba labala yi ko to di pa ma tesiwaju ba dijo mejo ibi awa ko egun le si lati tesiwaju lori on to ni se pelu oro eto isuona tori ta ban so npe aigbora eniye aigbora eniye owo na ni pa to ko pupo nbe o e kale o. Hello, sir. I call you, sir. Yes, sir.
1: I don't know if you can.
0: Hello. Yes, sir.
1: I disagree with you.
0: Eh kimi fun bede mi lana ni mo se disagree pelu yin kin se nsin e ma kimi nsin o ana yen le kimi o o ye ma soro yin lo mo ni kin ran yin leti ni
1: seri aya wa jon o fe yan tori owo e ra o be don wa ta nse yin owo e ba owo ni koko oke exactly e wa soro ta report ni mo ni aya alai lowo adaya alaya omo ala lo wa do omo lomo eri iya mi jowo o mo pa lo ba mi ja je ki ta se le ni pa seyan ba na o lowo enu lo ni toro na
0: se tori owo yin se ro pe tori owo te ni niyawo yin se fe yin se ti lowo gan ki yawo yin to fe yin
1: o ti e ti wa oke na ba ti gba na bo e ki won e ti ni sa ti kan
0: okay
1: tori owo se ele ka fu lo kada ma se le yan gun
0: okay
1: seri ife oni enjin re oni petrol koda kejo ni ma gba bolo milk kan lo nu machine to le gbe lati anogbo mo so ama ti o ba se po o lo bi kankan se ka ti mi sa owo oni enjin re ife ni petrol tin lo
0: owo ni petrol oni
1: petrol
0: ife ni enjin oil
1: ife
0: ni enjoy benefit pe owo ko ipari biribi ninu ife
1: o ta ko ma gba ti dada
0: pe sugbon owo ko ni ife abi
1: owo ko sa ife to wa ta se pada wa ati owo ni ife ti mo ri ni mo pelu akobi
0: yes sir
1: seri aba italawa
0: okay sir
1: o pa ko ni ti rin ta seri ti esi na
0: I'm going to go to the hospital. Se owo ni fe je ni ibere lori ohun ti a n gbe yewo yi ati wipe igba wo lo ye ka bere si ni koko soro nipa ba se seto isuna wa soye ki oko ati yawo ki won fira won sile nitori owo on ti oto o ma pada seku now kini iwoye yin kini bere yin e kale o
2: hello
0: e kale sa lati
2: Gakonbi.
0: Yes sir, yes sir. Oshowo Gakonbi lale.
2: Eh wo to. Eh awon yan ti sa to no ti won. Emi na ka ve ti awon yan leyin ni. Pelu program ke tabu wa pe se owo ni fe. Olorin fe na ti ko la aye laye odun baran. Olorin te mo na ni. O ni if you marry this just lady, you to give her money o, if you no give her money o.
0: Se gbogbo awon iyawo wa nisin wa ni Lagos lady ni.
2: O ka won ka fi korin je lo.
0: O ni te ba fe omo Kwara ke fun wara je ko so pe ke fun lowo na.
2: O lo yin na do pe money for hand back for grand o ma do wi o. My own understanding, we do, but
0: no, okay. Ni wo ye yin.
2: That is my own understanding. To get money.
0: Hide your face. Oh, yeah. Only if you don't get your money, hide your face. Oh, yeah. Eja atuwo. Elomi ito wa lo joko yi. Eni kan. La ma fun la yesi. Katu lo si abala. Egba. Mi? Ni moron. Hello, Ekaleo. Hello. Ekale sa. Eti wole. E soro soke sa.
3: Yes,
0: sir.
3: Yes, sir. I'm a cool watching the match for the corner.
0: Any berry?
3: You can even see who she got a kid in the room. You can see what she
0: was
3: showing and you can see. So I think you know, I'm not
0: going to
3: go. I'm here.
0: Tio Basio. Emi ife o legun ti o ba si owo ife ko le dun oro oda eje nwo enikan yi si ka wa ma lo hello e ka le o hello e ka le ti wole e ka le o Hello.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: I can listen.
0: Eshun.
2: I'm here. I'm going to go to the hospital.
0: Oh, what would my one day?
2: Assume.
0: A jacking be a con, Nino, I'm learning Wawali, Kawabosi, a balato con. Iyen naa ni abala e gba mi ni moran ah emi o gboru eri o se ti gbo ri ya jodawu ka lo fi seyun oyun ta ni oyun yawo iyawo ta ni eni to fun yawo eni loyun lo tun ni ke ja jodawu Kafi, ọ̀rọ̀ ń ò dùn lẹ́nu tèmi ẹni ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí gangan lẹ́gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ lálẹ́ yìí mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní dúníyàn.

0: ohun pataki ni ilera je funi arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle arts international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ye lo re ti de lati saye wa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba o finra aisan won lo se wo to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri ese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye karo o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule sokokiri mo o fun eyike yi isoro to nba o finra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga
1: e ka bo si ori eto ilera re se pataki
0: ilati ile ise miracle apps international mr guarantee
1: e pe mi sori number mi 07036508206 le kan si 07036508206 gbogbo n tolorun da daada mo ni olorun da ewe ategbo fun ilera omo araye koda olorun ti seda iwosan siwaju aisan o si fi imo re ma awon ayan fe ti e lati fi se iwosan fun omo araye ko si aisan ti ko gbogun ayafi ti iwo ko ba ti ri eniyan gbogi to kaju e lati fi opin si ailera ara ti e mo wa so ireti nu iwosan to to wa bi tatijo pelu otito inu alafia yo si je ti e
0: ni ile ise miracle apps international mr guarantee
1: awa ki se awogba arun arun ti a ko latara ibalopo ibi egbin ile iwosan tabi ile igbonse la wa ntoju ni ile ise ti wa oruko yo wu ta ba pe fun nigbati iwo si ayewo won ba pe ni urinary tract infection tabi kan pe ni bacterial infection arun oju ara ni gbogbo awon nkan ti mo ka sile yi
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto
2: mo wa ni ga kanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni ga kanbi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ya ba ni so yi
1: 07036508206 le ko si 07036508206 apere wo ni wo ma ri to ba ni arun oju ara urinary tract infection wahala ti seyo pelu tita riro ati opolopo inira lati seyo ni gbogbo igba ito re yo ma wa sere sere eyo re yo ma scatter bi na weather kuro kuro loju ara ati gbogbo ara eyo re yo ma yellow eyin ro ara riro oru lati nuwa internal heat latari aile se eyo daada elele fa arun ti a mo si arun iseto ti o si nira lati seyo fun rara re toju ara re elelewu pe mi
0: miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto sori number mi 07036508206 le ko si 07036508206 ma so pe mo ti nawo mo ti gbianju kaakiri mi o ri ayipada kan si mi
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa ni ga kan bi ni ilu ilorin
1: awon apere wo ni iwo yo ma ri to ba ni arun iseto inira lati si eyo pelu tita riro ki eyo to jade leyin opolopo asiko sibe sere sere ni o mo jade ki eyo to duro wahala nla ni elomi o mo se eyo sara bi o ba tete debi ti o ti lo seyo ti o ba tete toju arun iseto o le se akoba lati seyo funra re tabi ko mo to sara koda o ti so opolopo omokunrin di akurete lodo aya won nile se wa leyin opolopo iwadi ati se aridaju ogun fun arun iseto to daju tori ijo ti a ba bi ewure ojo yen na ni ewure ma rin ojo to ba bere si ni lo ogun ti wa ojo na lo ma bere si ni ri ayipada lagbara olohun a o si ayewo lekun rere ati iwadi finifini ko to di pe a fun oni ogun iwo yo si dupe fun olohun gege bi awon to ti wa ti won tin dupe kan si mi emi baba
0: miracle apps international mr guarantee
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
1: tabi ko pe mi sori number mi 0703650 8206 leko si 0703650 8206 ilera loogun oro Olorun oba lo ba iwosan yo wo san lagbara Olorun
3: e ku kale ibigibi te ba te ba tin gbo mi dide akoko yi aisan ti o gbogun ko ni seni ko kan wa o ouko mi ni baba garanti mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ye o ba ni so yi 0706679 97 93 ijo mo wi pe aisan to nde la mo le je afowoba aini akiesi lati ara ijekuje imoku mo lilu ara re ni lokulo ati aise aiwa re lore kore nje o fe gbe igbesi aye lalafia ni wo ton gbo mi di akoko yi eya ra se pataki ta ba toju re alafia yo je ti e lati ori dse re sugbon ti o ba toju e yara yi inira nla ni yo de ba gugba re ti alafia re si le di fiafia olohun de wi ategbo fun iwosan o si fi mo awon to mo lilo re pelu olohun mo fi san wa de wa mole tori isan ni okomulewo toju sara re ni ile ise baba ganti awa ki ise awo gba awon aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isan ara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo wa be lo nda eje pada si okan wa
1: pe mi miracle apps international mr garanti olootu iseto
2: mo wa ni ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ye o ba ni so yi
1: 0703650 8206 leko si 0703650 8206
3: ti kude o je ba de ba isan are wahala nla ni yo de ba gbogbo are fun apere ese yo ku tai tai bi pajapaja atelese yo ma dun e ese yo wuwo lati gbe bata yo ma jabolese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu kan lowo tabi ko iwe inira ni yo je ikan yo ma jabo lowo re owo gbigbon ese gbigbon ara tita ohun owo ohun ese orukun ohun ibaradi eyin ejika orikeka re yo ma we ati duwo peremu kan ile tabi kiun inira nla ni yo je ti o ba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomi e ko le rin lai lo popa maso are bi arugbo ojiji ti o ba ti si akiyesi kudie kudie lagba are kasi minister
2: ga kan bi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko pe number yi 0706679 97 93 ti wahala ba de ba isan to n gbe eje lo si okan o le fa ki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo aya didun airorun sun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le fa ki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wo segbe kan pelu aile sowo daada
1: pe mi miracle apps international mr garanti olootu iseto
2: mo wa ni ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ye o ba ni so yi
1: 0703650 8206 leko si 0703650 8206
3: ti suga ba po ninu ege o le da wahala sinu san re eleyi yo nira fun isan lati gbe ege kaakiri ara oniton yo ma se eyo bi e ma ahun ki ile to mo ti era yo si ma pe bo eyo re yo ma wu yo ma gbe ohun gbe yo ma gbe ebi o si ma pa lore kore koda egbo ara re ko ni tete jina lasiko tori isa re ti da se sile ti isa to lo si ile si omokunrin ba da se sile o le so okunrin di sekansun tabi ki o gba agbara omokunrin patapata sibe o ti lo ogun ale lori si si sugba ko sise toju isa re koda ti isa to lo si bi irina re ba da se sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun are ma bora are pa
1: Pay me Miracle Apps International, Mr. Guarantee. Olo tu iseto.
3: Mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin. Gbogbo ibi kibi to ba ti gbera, sa ti so pe ga kan bi lo nlo. So kale ni lepo NNPC ni ga kan bi. Ni siwaju die, yana to ma koko kan lo nlo si Church Dominion. Wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa.
3: Ami ko gbe so ye ro ba ni so yi
1: 070-36-50-82 06 lekosi 070-36-50-82-06
3: tori aisan nipa mimara ki n pe pariwo mi sita ki n tu e sile loruko ohun nile ise baba ganti a o si ayewo finfini pelu irinse igbalode lati mo koko nkan to n de laamu lagun ara iwo ti o ni arugbo nile asiko ojo ti a wa yi ni awo ka omale egun ma n da won laamu tori awon isan ni aisan je aleju ara awon ki se ile ara toju san are ti san are ba wa ni alaafia yo nira fun aisan lati di omole tori isan ni okunlewo toju san are fun itoju isan ara baba ga ti wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si Church Dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: e pe o ba ga ti so ye ro ba ni so yi 0706679 9793 a o ni fi esan lo gba o baba ga ti la mi e

ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe tegbo to fin so ma raye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofin ra isan won lo se won to ti ro pe osona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege jo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je mo ran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga.